para po sa ating pong mga pangakong di nabibigo. Yan, ating pong binabati ang ating pong mga kapatid dyan sa Alicia, no? Sa Tirad View, sa Santiago Isabela, sa Ilocos Sur, sa Mabuhay Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at Baler, Aurora. Yan po ang ating pong mga relay station ng ating pong AWR 89.1 FM dito sa Manila. Kaya naman ating po kayong binabati muli ng isang magandang umaga, no? At tayo po ay patuloy na pumupuri sa pangalan ng ating Panginoon dahil siya ay nagbigay ng buhay muli sa bawat isa sa atin. Kamusta po ang inyong New Year kahapon, no? Chinese New Year, no? At tayo ay nandito po muli, no? Trabaho na naman at ang ating po mga kapatid na nagbabiyahe ngayon dyan, no? Kayo po ay mag-ingat-ingat at syempre relax lang po kayo habang kayo nakikinig ng ating pong programa at ang ating pong mga nanay na sila po ay nandyan sa mga tahanan, ang mga lola natin, mga ating mga senior citizens, no? Binabati namin kayo ng isang magandang umaga. Okay? So ngayon po ang focus ng ating pong pag-aaral ay tungkol po sa ating pong mga pananampalataya. No? Ano ba yung mga karaniwan na hinaing ng mga tao ngayon? Ang sabi nila, bakit hirap ako mag-share ng faith? No? Minsan yan ang naisip natin. Bakit ba napakahirap mag-share ng faith? Yeah. Natatakot tayo minsan na mag-witness kasi baka tanggihan tayo. Ang tanong rin natin, interested ba sila sa faith ko? Oh. Hindi ba ako maliligtas kapag hindi ako nag-share ng aking ng gospel ng ating Panginoon? No, minsan no, nag-iisip tayo at naghahanap tayo ng mga bagay-bagay na magpuno ng kawalan sa buhay po natin. Hiniisip rin natin na tayo maging malakas sa pananampalataya. Kaya nga sa umagang ito, no, ating pong tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. No? So, dyan lang po kayo. Kayo'y makinig at patuloy na sa ating pong pag-aaral. Ito po si inyong Kuya Bong para po sa ating pong mga sa programa na mga pangakong di nabibigo. Okay? So, ngayon ay patuloy punta tayo sa ating pong pag-aaral, sharing your faith, no? Pababahagi ng ating pong pananampalataya. Sabi sa Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. No? Ano daw po, mga kaibigan, ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, ito ay isang utos, no, sa atin ng ating Panginoon na tayo daw po ay humayo, no? Nagawin na daw nating mga alagad ang lahat ng mga bansa, no? So paano nating gawing alagad sila sa pamamagitan ng pagbabautismo, no? Pagbabautismo sa pamamagitan ng pag-aaral, no? Tuturuan po natin sila sa lahat ng mga inuutos ng ating Panginoon. Dahil ang pangako naman ng ating Panginoon ay sasamahan tayong palagi, no, hanggang sa katapusan ng mundo. So, ano ang pangamba natin, mga kaibigan? Na bakit tayo ay minsan ay nagdadalawang isip tayo kung magsishare ba tayo ng salita ng ating Panginoon o ng mabuting balita o hindi, no? Kaya nga ang binabanggit po dito ay huwag tayong matakot dahil tayo ay sasamahan ng ating Panginoon sa ating pong pagtuturo, sa ating pong pagbabautismo, sa ating pong pagbibigay ng mensahe, ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. No? So ngayon, ang ating acronym. No? Nandiyan na yung notebook po ba ninyo? Ang ating acronym ngayon ay LOVE. L-O-V-E. Bakit kaya love? Alam nyo, ang sharing ay love din. Bakit? Kaya mo naman sinishare ang salita ng ating Panginoon dahil mahal mo ang mga tao na ito, gusto mo silang maligtas. Ganun din yung love ng ating Panginoon. Bakit niya ibinigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. So, ang nag-udyok
sa ating Panginoon para siya po ay bumaba dito sa mundo ay para tayo ay iligtas sa ating pong mga pagkakasala. So ganun din, yung ating acronym, LOVE, dahil kailangan din ang ating pong motivation ng pag-share ng gospel ay pag-ibig, no? So LOVE, L listen, O observe, V voice, and E encourage. Okay? So punta po tayo doon sa L. Oh, ang kailangan daw po pala natin kapag tayo ay mag-share ay listen muna. No, minsan ang nangyayari ay salita tayo ng salita, no? Sabi dito, I listen to others. Makinig daw po tayo sa iba. Ang pagbabahagi pala ng ating pong pananampalataya ay nagsisimula sa mga pakikinig ng mga kwento, no? Alalahanin po natin na tayo ay makilala natin yung iba. Tinatanungin natin sila kung ano yung buhay nila, ano yung pangangailangan nila. Ang tunay daw pong pakikinig ay yung nagbubukas po ito ng pinto ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa pananampalataya. Minsan po pala mali ang ating entry, no? Siguro ang nangyayari sa atin, una pa lang tok na tayo ng tok tok tok tok tok, no? Hindi na tayo nakikinig. Pero ito pala, tandaan natin yung love, L, listen to others. Kung gusto po natin na mag-share ng gospel, makinig po muna tayo. Yan. Sabi sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Quick to listen. Yan po pala. Para maintindihan po natin ang nararamdaman ng mga taong ating pong kinakausap, kailangan rin ay mabilis tayo sa pakikinig. No, umpisahan natin ang ating pong sharing sa pakikinig. Yan. Sabi naman sa Proverbs 18:13, to answer before listening, that is folly and shame. No? Oh, ang ano daw po, ang pagsagot bago daw po makinig, yan ay kahangalan, no? At kahihiyan. Ano ba ibig sabihin? Kasi ganyan ang nangyayari sa atin, ano? Alam nyo, sa Facebook page, no, sa ating social media, makapanood lang tayo ng napakaliit na clip. Ah, ang dami na natin sinasabi, no? Hindi natin inuungkat kung ano ba talaga, bakit ba nangyari yon, ano ba ang dahilan, what is the background of the story. Tayo po ay comment agad ng comment, salita agad ng salita. At ito po ang kailangan nating iwasan. Sa ating pong show, pag-share ng gospel daw po pala, kailangan tayo muna ay mabilis sa pakikinig. Ibig sabihin, intindihin muna natin yung sitwasyon bago tayo magsalita. Okay? So, ano ang sabi ni John Maxwell? People today care how much you know until they know how much you care. Talaga po pala, no? Wala daw pakialam ang mga tao kung gaano karami ang nalalaman mo hanggang hindi nila nalalaman kung gaano ka kahalaga sa kanila. Okay? So, ano po pala ang epektibong sharing? Kailangan ay ipamalas muna natin that we are concerned. Pamalas muna natin sa kanila na mahalaga sila sa atin. So, pamagitan po ng pakikinig. Yan. Sabi naman ni Dave Isay, listening is an act of love. Oh, tinuod niyo po, no? Ang pakikinig daw po pala ay isang gawa ng pag-ibig. Yan. Kaya nga, no, kung nais po nating mag-share ng mensahe ng ating Panginoon, kung gusto natin na marami ang makakilala sa ating Panginoon, unahin po natin at gayahin po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Ano ang pinakita niya? Ipinakita muna niya ang pagpamamalas ng kanyang pag-ibig. No? Siya ay nagpagaling ng mga may sakit.
pinakinggan niya yung kanila pong mga hinaing. At siya ay nagpakain. Ito, hindi po natin magagawa naman itong magpakain ng 5,000. Pero magagawa natin ito, yung una nating letra sa love. Magagawa natin na tayo po ay makinig. Sino ba po dito ang hindi marunong makinig? No? Actually, ang pakikinig, ito po ay desisyon. No? Kailangan natin na magdesisyon na tayo po ay makinig sa ibang tao para maramdaman nila na tayo ay nagmamalasakit. Maramdaman nila na tayo ay nagki-care sa kanila. Okay? So, ano yung pangalawa? O. L-O-V-E. Una yung kanina, una ay listen. And O, observe God's work in your life. Oh, pagmasdan daw po natin, mga kaibigan, ang gawain ng Diyos sa inyong buhay. No? So, tingnan po natin paano ba naging maayos ang ating pong buhay. Paano ba ang ating Panginoon ay kumilo sa mga tao sa paligid natin? Upang maging mabisa daw na may ibahagi po natin yung pananampalataya, isipin po daw natin palagi kung paano kumilos ang ating Panginoon sa ating pong buhay, sa ating personal na mga patotoo. Ito po ay makapangyarihan, no? At ito ay kasangkapan na magbigay inspirasyon doon sa mga tao na inaabot natin na sila ay makakilala sa ating Panginoon. So, tayo po ba ay tinitingnan po muna natin kung paano kumilos ang Panginoon sa ating pong buhay? O baka naman tayo ay nakatingin lang sa mga kamalian, nakatingin tayo doon sa hindi mga magagandang nangyari, no? Ang sabi nga doon sa isang awit ay count your blessings, name them one by one. Okay? O tayo po ba ay nagbibilang ng mga pagpapala na binigay sa atin, ay pamalas sa atin ng ating Panginoon? O tayo ay nandun lang, tanggap lang tayo ng tanggap, hindi naman natin pinapansin kung eto ba ay galing sa Panginoon, no? Dahil iniisip natin, ako ay anak ng Diyos. Obligasyon ng Diyos na ako ay pagpalain. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan rin naman tayo ay mag-observe at magpasalamat tayo sa mga ginawa ng ating Panginoon sa atin. Tayo minsan naiinis, di ba? Kapag tayo ay nakasakay sa jeep, no? At merong nag-abot ng ano, "Mama, bayad," no? Tapos inabot mo mula doon sa pasahero at binigay mo doon sa driver, ni hindi nag-thank you, no? Parang naiinis tayo, ano ba yun? Hindi naman ako taga-abot dito. Hindi ka nag-thank you. Oh, ganun din po. Kailangan din naman na ma-observe po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Bilangin po natin ito. Okay? So, sabi sa Psalm 66:16, okay? Come and hear, all you who fear God, let me tell you what He has done for me. No, siya ang sabi ni David. Hinihikayat niya yung mga tao na lumapit sa kanya at nais niyang sabihin ang lahat ng mga ginawa na kabutihan ng ating Panginoon sa kanya. Ganun din po, mga kaibigan. Tayo rin naman ay kailangan ay magpasalamat sa ating Panginoon at ibahagi rin naman natin sa iba ang mabuting mga ginawa ng ating Panginoon sa atin. If we count our blessings and we name them one by one, we will be filled with thankfulness. We will be filled with appreciation, no? Kapag tayo ay nagbibilang ng mga pagpapalang binigay sa atin ng ating Panginoon. Now, sabi sa 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to everyone who asked you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Oh, ano daw po? Alam nyo, kapag tayo po ay nagbibilang, binibilang natin yung mapapala ng ating Panginoon, yun yung mga nagiging bukang bibig natin. So kapag tayo ay nakapag-usap sa mga tao,
yun din ang mga sinasabi natin. Sinasabi natin yung mga nagawang mga kabutihan ng ating Panginoon. Sinasabi natin yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Sinasabi natin yung pag-akay ng ating Panginoon sa atin. At kapag ito yung lagi nating nasa isip, mga kaibigan, nagiging lalong mas malapit tayo sa ating Panginoon. Okay? So, kailangan po dito sa O, observe God's work in your life. Atin po bang tinitingnan ang mga nagawa ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Si Joyce Meyer, siya po ay nagsalita. Ang sabi niya ay, your story is the key that can unlock someone else's prison. Oh, yung kwento daw po natin, maaaring ito yung magiging susi para magbukas ng mga bilangguan ng ibang tao. Ano ibig sabihin? Merong mga tao na sila po ay nasa loob ng mga problema. Merong mga tao na nakatanikala sa mga naiisip nilang mga kamalian, yung mga iniisip nila na baka hindi na sila patawarin ng ating Panginoon dahil napakalaki ng kanilang pang mga kasalanan. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nagsalita tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon na siya ay namatay para sa bawat isa sa atin, hindi niya po sinabi muna na, oy, sige, linisin mo muna yung sarili mo bago ka maligtas. Hindi po yun, no? This is the love of God that we were yet sinners. Christ died for us. Tayo po ay makasalanan. Nandun tayo, nalugmok tayo, no? At tayo dapat ang mamamatay. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin, nung tayo ay nakalugmok, tayo ay makasalanan, ay binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para tayo po ay maligtas. No? Kapag ganyan ang kwento po natin, pagka ganyan ang testimony natin, ang banal na spirito po, mga kapatid, siya ay kikilos doon sa puso ng ating pong kakausapin at siya po ay magbabago sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya napaka-importante na tayo po ay mag-share. No? I-observe natin ang lahat ng mga nagawa sa atin ng ating Panginoon, and let this be our testimony doon sa mga taong nangangailangan. Sabi ni Leonard Ravenhill, a man with an experience of God is never at the mercy of a man with an argument. Okay? So kahit pa anong sabihin ng mga tao na ang ating Panginoon ay hindi naman totoo, na ang ganito ay ng mga naniniwala sa Diyos ay mangmang, mga ganyan. May mga argument sila, no? Pero kapag tayo po ay naranasan natin ang ating Panginoon, hindi kailanman tayo ay nandun sa awa o sa ilalim ng taong may mga iba't ibang mga argumento. Kaya napaka-importante po, mga kaibigan, naunahin po natin at bilangin po natin, ay observe natin ang mga mga gawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Okay? At ang sunod po ay letter V, doon sa ating pong word na love. V, voice the gospel with boldness. Ano daw po? Ipahayag daw po natin ang ebanghelyo ng may katapangan. Napaka-importante. Ang pagbabahagi po ng inyong pananampalataya ay nangangailangan ng katapangan na magsalita tungkol sa ebanghelyo. No? Kahit hindi ito komportable, no? Minsan parang nahihiya tayo, baka hindi tayo tanggapin. No? Tinatawagan po tayo ng ating Panginoong Diyos na ibahagi ang kanyang mga salita ng may pagtitiwala sa kanya at may pagmamahal sa kanya. Alam nyo, kapag ang isang tao ay umiibig, no? Naalala nyo yung word na mahal kita, hahamakin ang lahat. No? Ang sabi, kapag ang isang tao daw yung nagmamahal, hinahamak ang lahat. No? Masunod lang yung minamahal. Ganun din po, no? Kapag tayo ay nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, wala tayong kinakatakutan. No? Tayo po ay matapang na magbahagi ng kanyang salita. Sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, ang sabi po dito, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. No? Huwag po natin ikahiya, mga kaibigan.
ang ebanghelyo. Sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos

magkaroon tayo ng kaptapang dahil ang Ebanghelyo ay magbibigay ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Okay? Acts 4:29, ito naman po ang sabi, "Now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness." O, sabi ng mga gawa, 4:29, isaalang-alang daw po natin ng Panginoon ang kanyang mga pagbabanta na ating pong nararanasan. No? Minsan ay marami ang tumatakot sa atin. O sige, pag ikaw ay nagano, gagawin ito, gagawin ko. No? Minsan ay hindi lang po tayo nahihiya minsan. Minsan tayo na-pressure. No? Pero ang panalangin po dito ay magsalita daw po sana tayo ng may katapangan. No? Katapangan sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi ni Billy Graham, "Evangelism is not imposing anything on anyone. It is simply sharing the truth." Oh, ang Ebanghelyo ay hindi tayo ay namimilit, no, ng anumang bagay. Ito po ay simpleng pagbabahagi ng katotohanan. Kaya kailangan po, kung tinanggap na natin yung katotohanan, wala nang paraan o wala nang dahilan para tayo ay hindi magbahagi ng katotohanan. Si C.S. Lewis, ito naman po ang sabi, "Don't shine so others can see you. Shine so that through you, others can see him." Ito pala, hindi tayo nagbabahagi para maraming mahikayat o maraming mabinyagan. No? Tayo po ay nagbabahagi upang makita ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. No? Yan po, lagi tayong mag-focus. Focus tayo sa ating Panginoong Hesus. We use our voice to share the gospel. We use our talents to share the gospel. We use everything that we have to share the gospel. Okay? At yung panghuli, no? Nagmamatuloy ng oras talaga pong tayo nagmamadaling palagi. Pero yung letter E, encourage others to seek Christ. No? Himukin daw po natin ang iba na hanapin ang ating Panginoon. Sa pagbabahagi po natin ng pananampalataya, hindi po lamang ito tungkol sa mga salita. Ito po ay tungkol sa paghihikayat sa iba na personal na hanapin ng ating Panginoong Hesus. No? Maging mapagkukunan siya ng pag-asa at pagmamahal. At ito po ay humahantong na sa kanila ay tuklasin sa kanilang mga sarili ang relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan po ay personal relationship sa ating Panginoon. Hebrews 10:24-25, ito po ang sabi, "And let us consider how many may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another." Ayan po, no? Paglingkuran daw po natin ng iba, o galiin daw natin na tayo po ay magpatibay ng loob. No? Kaya nga dito sa e-encourage others to seek Christ. Sa ating pong pagsasalita nawa maipamalas po natin na sila pa ay maghanap sa ating Panginoon. Sa Matthew 5:16, "Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." No, napakaganda. At tayo daw po ay hinihimok na pagningasin natin ng ating pong mga ilaw upang ang mga mabuting gawa natin ay makita at luluwalhatiin nila ang ating Panginoon. Si Adrian Rogers, ang sabi niya, "We are called to be salt and light, not sugar and darkness." Eh talaga minsan po, no, yung sugar, pag sinabi natin, "Oy, masama yung sugar sa'yo." No, pero ang salt ay nakakapagpalasa ng mga pagkain. Kaya napaka-importante, maging salt tayo at maging light tayo sa darkness. Dito naman sabi ni D.T. Niles, "Evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread."
No, ang ganda, no? Ang ebanghelyo daw po ay isang pulubi.

na nagsasabi sa isa pang pulube kung saan makakahanap ng tinapay. Ganun po tayo, do we care like that na tayo ay nagsasalita para yung iba rin naman ay pagpalain at makaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Alam niyo po, dito sa shinare po natin na love, no? L, listen to others. O, observe God's work in your life. V, voice the gospel with boldness. And E, encourage others to seek Christ. Alam niyo, ang pagbabahagi po ng pananampalataya ay ito po yung kombinasyon ng pakikinig muna sa iba, no? At pagmamasid sa gawain ng Diyos, no? Sa ating pong buhay. Pag tayo po ay nakita natin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay, maaari tayo magsabi ng ebanghelyo at hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan rin na tayo ng katapangan, no? Para sa ating pong paghihikayat ng iba ay hahanapin din naman nila ang ating Panginoon. Alam niyo po, ito ay pang-araw-araw na gawain. Hindi lang po ito once a week o once a month. No? Kailangan din ay hilingin natin ang ating Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na mag-share ng gospel. Hayaan po natin, mga kaibigan, na sumikat ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga puso habang tayo ay nagbabahagi ng pananampalataya. Tayo po ay maging matapang, pero maging mahabagin din naman. Maging intentional tayo sa pagtuturo ng landas patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming nagpapasalamat na kayo ang siyang nakasama po namin. Patuloy nawa po na sa aming pong pamumuhay ay maibahagi namin ang pag-ibig na ibinuhos nyo sa bawat isa. At kayo nawa po ang maging sentro ng aming buhay ngayon. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po, no, tayo po ay natapos sa ating pong program at inaanyayahan po muli kayo na makinig sa susunod nating pagsasama-sama dito po sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ang aming mga ka-Faithcast, and welcome po sa isa na namang episode ng ating programa kung saan pong pinag-uusapan natin ay pananampalataya na hindi lamang po natin nakikinig sa simbahan, kundi pananampalataya na ginagamit natin sa totoong buhay. Ako po si Lou De Los Reyes Imperial.
0: At ako naman po si Rolyn Acejo Kadalig. At ngayong araw, kaibigan, pag-usapan po natin ang isang bagay na, alam mo Lou, alam natin itong lahat.
1: Yes.
0: Pero aminado tayo. Ako din, aminado ako. Hindi natin ito laging gusto.
1: Yes.
0: At ano kaya ito, Lou?
1: Ito po ay ang paghihintay.
0: Ayun.
1: Parang may kaparehas po ito sa ating mga ibang episodes.
0: Ah,
1: no?
0: Ayan. Tama ka, Lou.
1: Pero Ma'am Rolyn, bago po tayo magpatuloy sa ating usapan, no, gusto po naming batiin ang lahat na nakasubaybay sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating Facebook and YouTube na Adventist World Radio Manila. Gusto rin po naming batiin ang mga nanunood sa ating main page na Faithcast. Maganda-magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pagtuto. Kung kayo po ay merong... Sige ma'am, go.
0: At lumalawak, gusto ko sabihin talaga na lumalawak na talaga ang ating community sa Faithcast. Thank you so much for your support. Sana tayo po lahat ay ma-bless sa lahat ng ating mga episode.
1: Yes, at kung kayo po ay mayroon gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. So ma'am, balik tayo sa ating usapan.
0: Yan nga, tama kayong sinabi mo na parang meron na nating
1: pagkaparehas.
0: Halintulad. Ito yung, malalamulo yung pinag-usapan natin na loyalty. Di ba yung loyalty, pinag-usapan natin na maging loyal ka, pero the process of being loyal ay waiting din. Yan. Kaya pero maganda na mapag-usapan ulit. Kasi ito yung gagawin natin patungo sa word po natin ngayon. Ano ba yung word natin?
1: Loyalty, mga kaibigan.
0: So, loyalty yung nung una.
1: Patience. I'm so sorry. Patience, mga kaibigan. Patience. So kapag po sinabi ng Diyos, wait lang.
0: Mukhang mahirap yan.
1: Kapag ang sagot po natin sa mga prayers natin ay not yet.
0: Di mas mahirap na naman yan pag not yet ang sagot.
1: At kapag ilang taon na po tayong naghihintay at parang walang nangyayari...
0: Talagang mapapatanong ka, Lou. Lord, kailan naman?
1: Yes.
0: Kailan ba ito masasagot, Lord?
1: At marahin may ilan po sa ating mga listeners ngayon no, na matagal nang naghihintay.
0: Naghihintay ng kasagutan, ng ating panalangin. May nakasabay ako kahapon, Lou. Gusto ko lang ikwento kasi may naalala ko related dito sa pag-aantay. Sumabay sa amin, isang pastor.
1: Parang kilala ko yan.
0: Ay, kilala. Parang nabasa mo ka agad. 32 years old, kilala mo. At ang tanong niya sa akin, kailan kaya ako makahanap ng partner in life? Kasi sabi niya, nako, 32 na ako. Tapos, syempre, isang pastor pa naman. Eh, gusto niya na talaga mag-settle down.
1: Yes.
0: So, yun yung tanong niya. Kasi, sabi niya, di pa binibigay ng Panginoon sa akin. Talagang naghihintay na ng sagot sa kanyang panalangin.
1: Yes. At marahil po, mga kaibigan, ang pinakamahirap po na tanong ay, Lord, bakit kailangan ko pang maghintay? Bakit hindi mo na lang ibigay ngayon, Lord? Di ba, ma'am?
0: Oo. Kaya mga ka-Faithcast, may itinatanong kami sa kami sa inyo ngayon. Kung may isang bagay na pwede mong sabihin sa Diyos ngayon, Lord, sana dumating na.
1: Mm-hmm.
0: Ano po yun? Ang aking, siguro sasabihin natin, yung mga nag-a-apply abroad, mm-hmm. yung aking visa, yung aking lisensya, pag ikaw ay graduate na, nag-exam mm-hmm. na,
1: yes.
0: or magre-renew ka rin sa license, minsan parang ang hirap mag-antay, no? Trabaho, mm-hmm. relationship, maaari ding promotion sa trabaho.
1: Yes. At kung minsan, no, mga kaibigan, ang mahirap ay hindi lang po yung paghihintay. Ang mahirap po ay makita po natin yung ibang tao, no, na nakukuha yung mga hinihintay nila or nasa kanila yung hinihintay natin.
0: Oh, so parang sasabihin mo, unfair naman, Lord.
1: Yes.
0: Bakit yung pinapanalangin ko ng matagal? Bakit yung iba?
1: Nakikita natin sa iba, parang siya meron at ako wala.
0: Naku, ano ko kayang pakiramdam nun? Mm. Kaya marami ring nasasaktan
1: yes.
0: na kung yung iba ay meron sila. Ayan, pwede talaga kasi mm-hmm. may kaibigan kang nagpre-pray din.
1: Mm-hmm.
0: Parang yung mga raffle, di ba? Mm. Pag nagpa-raffle, tapos ang laking price yung nira-raffle,
1: yes.
0: talagang gusto mo, ikaw yung makakuha. Mm-hmm. Pero yung iba, yun yung pinag-pre-pray mo. Yung iba din.
1: Yung iba,
0: yun din ang pinapanalangin.
1: Tapos yung iba nakakuha.
0: Ayan, kaya, mm-hmm. yan, nagpre-pray din sila, syempre. At mm-hmm. Parang siya, yun nga lang, parang
1: mabilis
0: siya,
1: ang
0: mabilis
1: sagot.
0: Ang sagot. Mm-hmm. Ikaw na nalangin. Naman, pero anong nangyari? Wala pa rin.
1: Yes, may tao pong matagal mo nang kilala na nag-asawa na, no? Ikaw, naghihintay ka pa rin. Tapos may mga tao rin nagkaroon na ng trabaho, ikaw, naghahanap ka pa rin. May mga taong gumaling na, pero ikaw, patuloy pa rin nananalangin.
0: Ito yung ano siguro, yung mga chronic diseases,
1: mm-hmm.
0: no? Yung patuloy kang mm-hmm. nananalangin, pag nagagaling ka na. Yung iba, gumagaling, pero ikaw, parang ang bagal ng paggaling mm-hmm. mo. So, mm-hmm. pag ganito po ang mangyayari, ay syempre, mapapatanong ka na, no?
1: Yes.
0: Sasabihin mo siguro, Lord, nakikita mo pa ba ako?
1: Mm-hmm.
0: Parang wala ka sa lista. Wala ako sa listahan, Lord. Siguro, iba sa atin ay mag-self-pity na lang. Baka mm-hmm. yun na ang gagawin niya sa sarili mm-hmm. niya. So, kawawa naman.
1: Opo. Pero alam niyo, mga kaibigan, kung naranasan niyo na po yan ngayon, no, mm-hmm. gusto po naming sabihin na hindi kayo nag-iisa.
0: Yes.
1: At may isang babae nga po sa Biblia na alam ang pakiramdam na matagal ng paghihintay. Siguro okay. marami sa ating mga listeners, ma'am, alam. Kilala
0: na.
1: Kasi sikat din siya sa Biblia.
0: Yeah.
1: Ano po?
0: So, let's talk about it.
1: Mm-hmm.
0: Bakit napakahirap maghintay nga?
1: mm-hmm. So, ang word po natin for today is not waiting, but our word is patience.
0: Yes.
1: Ang patience po is the ability to remain calm and endure difficulty according by K. Webster. Mm. Webster Dictionary.
0: Yes.
1: Ma'am Rolyn, bakit kaya napakahirap ng patience na mag-endure?
0: Kasi gusto natin ang certainty, mm-hmm. di ba?
1: Or gusto natin sagot agad.
0: Mm-mm, mm-hmm. yun. At lalong-lalo na ngayon, we are in a VUCA world. Yung mm-hmm. napag-aralan natin na VUCA mm-hmm. world, yung volatile, pag-volatile, yung napaka-fast phase na ang mundo mm-hmm. natin.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang bilis ng ano ba, mm-hmm. ng pagbabago yung mga changes. So, ang gusto natin talaga, kasiguraduhan. Mm-hmm. Ayun,
1: certainty.
0: Yeah, certainty.
1: Yes.
0: Kaya gusto nating malaman kung kailan, kung papaano ba ito, at mm-hmm. ano ang mangyayari. Yun yung mga gusto natin malalaman.
1: So, parang gusto natin ang schedule.
0: Oo. Pwede bang ganon, no?
1: Opo.
0: Schedule natin ang mm-hmm. Panginoon. Kaya nga, oo, Lord, kahit date lang naman, mm-hmm. ibigay mo sa akin.
1: Diba? Na sure na mangyayari yung gusto.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Diyos po, hindi nagbibigay ng calendar sa lahat ng prayers po natin.
0: Minsan, ang sagot niya nga, Lu, ay, trust me.
1: Yes.
0: Just trust me. Kaya, kaibigan, ang patience talaga ay hindi lamang kakayahang maghintay. Patience is learning to trust God while we wait.
1: Yes. So kaya, mga kaibigan, punta na po tayo sa kwento ni Hannah. No? Kung kayo mm-hmm. po ay may mga Biblia dyan, makikita po natin ang kanyang kwento sa 1 Samuel chapter 1.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, si mm-hmm. Hannah mm-hmm. ay, alam natin, isang babae na may matinding desire na magkaroon siya ng anak.
1: Mm-hmm.
0: Pero matagal nga, pero taon ang lumipas, wala pa rin siyang anak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun ang mahirap na yun karanasan.
1: Yun struggle niya.
0: Yes.
1: So, kanya-kanya lang talaga tayo, mga kaibigan. Itong si Hannah talagang gustong-gusto niya magkaanak pero hindi ang tagal niya bago na pagbigyan. No? At hindi lang simple pong paghihintay ang kanyang dinanas. No? May kasama itong sakit, may kasama itong disappointment at may kasamang pang-aasar mula kay Penina.
0: Kasi nga dalawa sila ni Penina at saka si Hannah. No? Mm-hmm. Parang naasar din siya sa pag-ano ni Penina sa kanya. Kasi si Penina ang may anak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi sa 1 Samuel, pag meron po kayong Bible dyan, basahin lang po sa 1 Samuel 1 verse 7, sabi dito, "So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her, therefore she wept and did not eat." Ganun kasakit ang nangyari kay Hannah kasi nga na-provoke siya kay Penina.
1: So pansinin po natin ito, no, ang dalawang salita, year by year, mga kaibigan, taon-taon, hindi isang linggo, hindi isang buwan, kundi taon-taon.
0: Imagine that, bawat taon siguro, no? Na naghihirap din si Hannah. So bawat taon din na umaakyat siya sa bahay ng Panginoon, yung pumupunta siya sa templo.
1: Opo.
0: Diba? At bawat taon, dala niya ang parehong longing.
1: Yes.
0: Yung longing na magkakaroon siya ng anak.
1: Opo. At maaaring sa isip niyo po, no, baka this year na, o itong buwan na to, itong linggong ito, baka mabuntis na ako. Uh-huh. Pero lumipas po ang taon, wala pa rin. Another year, wala pa rin.
0: Parang maaari na meron mga listeners natin diyan na nakaka-relate dito.
1: Mm-hmm.
0: No, yung nag-aantay sila na mabuntis pero hindi pa rin sila nabubuntis. At iyon ang isang uri ng darkness po sa buhay natin, ano? Kapag hindi mo na makita kung kailan magbabago ang sitwasyon mo, 'di ba? Parang ang hirap naman nitong sitwasyon ko na ito. Parang marami kang questions talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, Lu, tingnan natin muli ang story ni Hannah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi madaling sabihin ito, kaibigan, maghintay ka lang sa Diyos. Parang easier said than done.
1: Yes.
0: Pero paano ba talaga maghintay?
1: Mm-hmm. Para ikaw sa akin po, ma'am, no? Ang unang lesson po ay, ang paghihintay ay hindi ibig sabihin na wala pong ginagawa ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Hindi
0: sana,
1: ba, ma'am?
0: Sana yun yung makita natin, ma-realize
1: kasi
0: natin.
1: Kasi parang, ma'am, no, pag minsan, pag sobrang tagal na, feeling natin hindi tayo napapakinggan, feeling natin pinabayaan na tayo. Kaya tandaan po natin, hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos paghihintay natin.
0: Kapag wala tayong nakikitang pagbabago, hindi ibig sabihin din na walang ginagawa ang Diyos. Totoo yung sinabi mo, Lu.
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang ginagawa.
1: Mm-hmm. Minsan po may ginagawa siya na hindi pa natin nakikita.
0: At may isang napakagandang thought dito sa ating lesson this morning. No? Sometimes darkness clouds our minds and the path we walk cannot be seen. Parang wala talaga. Hindi natin talaga makikita. May mga panahon talaga na hindi natin makita ang daan.
1: Mm-hmm. If God is really working.
0: Yes.
1: Sa mga struggles natin, kailan kaya magiging better? Parang hindi ko makita ang Panginoon dito sa nangyayari sa buhay ko. At minsan, para nga pong pati ang Diyos po ay tahimik.
0: Yeah, pero ang katahimikan, alam mo, Lu, parang yung parang feeling natin, napakatahimik ang Diyos, ay hindi nangangahulugan na pagliban niya or nag-exit na siya sa eksena po natin. Alam mo, malala mo yung Footprints in the Sand.
1: Ay, gusto ko yung kantang yan, ma'am.
0: Oo, diba? Diba nung una, two sets of footprints ang nakikita mo. Ang ibig sabihin lang nun, pag two sets of footprints, ang Panginoon, He walks with us. Diba? Pag one set of footprints na,
1: tayo na
0: lang. Magtaka ka, bakit isang footprint na lang na dalawang set of footprints?
1: Mm-hmm.
0: Pero yun pala, during the hardest moments or during the hardest times po natin, di tayo iniwan kasi He carried us.
1: Wow.
0: Ay, ang ganda, no? Kaya that's kaibigan,
1: nice.
0: When
1: footprints.
0: We feel alone, God has not abandoned mm-hmm. us, really. He is carrying us through the trial.
1: Ang ganda niyan, ma'am, no? Tama po talaga yan. May time na minsan tahimik lang po ang ating Panginoon. Pero alam natin na kumikilos siya pag may tiwala tayo sa Kanya.
0: Mm-hmm. At yan nga, isa pang lesson siguro na makita natin dito sa story ni Hannah, hindi niya hinayaan na yung paghihintay niya ay tuluyang ilayo siya sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Nasaktan siya. Mm-hmm. Siyempre, umiyak. Diba? Mm-hmm. Naging, ano nga eh, yung damdamin niya talaga, na-provoke kasi siya ni
1: Baka
0: Penina.
1: Baka na-depressed
0: eh.
1: din siya.
0: Oo. Mm-hmm. Siguro pag may word na depression, eh, mm-hmm. meron naman noon, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Depression. Pero mas ano lang kasi ngayon yung word na yan eh. Pero alam mm-hmm. ko ganun din, na talagang nakaramdam din siya ng pagka-depress. Hindi, kasi hindi na siya kumain, no? Pero pumunta siya sa bahay ng Panginoon. Mm-hmm. Hindi siya tumigil or hindi na siya nahadlangan na patuloy pa rin yung pagbabalik niya taon-taon sa mm-hmm. templo ng Panginoon.
1: And that's important, mga kaibigan. Mm. No? Hindi ibig sabihin ng patience na wala tayong, hindi tayo iiyak. No? Hindi mm. pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng magtanong. We ask questions from God.
0: Pero siguro ang gagawin na lang natin, kaibigan, huwag tayong susuko sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga na, you can be tired of waiting without being tired of God.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya kapit lang sa Panginoon, kaibigan.
1: Kaya ngayon mga ka-Faithcast, no, dalhin natin ito sa totoong buhay. Saan ba natin kailangan ng patience? Feeling ko sa lahat.
0: Oh.
1: Sa lahat.
0: Sa lahat
1: po.
0: Lahat, no? Mm-hmm. Kahit nga yung paggising mo pa lang sa umaga, parang kailangan mo talaga may energy ka.
1: Yes.
0: Meron kang clear mind, mm-hmm. yung well-being mo talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag wala ito, wala ka, hindi ka mapasensya.
1: Totoo
0: wala kang
1: yan,
0: patience.
1: Mm-hmm.
0: Sa marriage natin, sa pamilya natin, sa pagpapalaki ng anak, sa trabaho at sa personal nating buhay.
1: Mm-hmm.
0: Naku, makaka-relate dito si Lu sa pagpapalaki ng anak. Kailangan ng
1: patience
0: talaga dito, Lu.
1: 100%.
0: Yes. Mm. Minsan, kailangan natin ng patience sa ating asawa. Yun nga, mm-hmm. sa marriage natin. Habang mm-hmm. tayo po ay nagsasama, alam mo, Lu, sa mga may asawa dito, may mga pagbabago na hindi agad nangyayari for
1: yes.
0: life. Yan,
1: mm-hmm.
0: ay makikita tayong changes
1: forever
0: sa ating asawa.
1: Forever ang adjusting.
0: Yes. Mm-hmm. At may mga weaknesses ng bawat isa, mag-asawa, na mm-hmm. matagal bago mabago.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo kaagad-agad talaga ito mababago. Mm-hmm.
1: So, tama po yan, no, ma'am. At minsan, gusto natin, Lord, baguhin mo siya ngayon. Ayoko yung ganyang ugali niya. Baguhin niyo po siya.
0: Oo.
1: Mga ganon, di ba, ma'am?
0: Yeah, pero baka ang tanong ng Diyos sa iyo, kaibigan, o tanong ng Diyos sa akin, ay habang hinihintay mong magbago siya, ano ang binabago ko sa iyo?
1: Mm-hmm.
0: Yan ang tanong ng Panginoon sa iyo. Ano naman yung binabago mm-hmm. ko sa iyo?
1: Parang mas maganda yung tanong na yun sa sarili natin, no, mga kaibigan.
0: Uh-oh.
1: Minsan, habang naghihintay tayo sa pagbabago ng ibang tao, may ginagawa po ang Diyos sa sarili nating puso.
0: Ayan. Kung mm-hmm. pag-usapan natin sa pamilya din, Lu, anong mm-hmm. ano kaya yon yung mga kailangan din natin sa mm-hmm. pamilya?
1: Ang mga parents, mm-hmm. kailangan ng patience. Hindi po lahat ng tinuturo natin sa mga anak natin ay makikita nila agad or maa-absorb nila agad.
0: Mm-hmm. At kailangan ng paulit.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangan natin, Lu, na maging consistent sa pagtuturo.
1: Yes. Mm-hmm. Minsan, yun din talaga yung nakakawala ng pasensya, ma'am, yung paulit-ulit. Pero sa tulong ng Panginoon, no, pag lumapit tayo, magagawa natin ito.
0: Yung consistency pati, pag magturo tayo sa mga mm-hmm. anak natin, lalo na sa mga teenagers
1: mm-hmm.
0: ngayon,
1: mm-hmm.
0: Pwede kahapon, pero kinabukasan
1: wala na ulit.
0: Wala na. So hindi tayo naging consistent. Hindi natin matuturuan ang ating mga anak. Kailangan natin paulit-ulit.
1: And kung minsan, ma'am, parang gusto nating sabihin sa mga anak natin, ano ba yan? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo.
0: Tayo pang magagalit na sa kanila. Lalong-lalo na ngayon, meron na silang diversional activity, kaagaw ng ating attention.
1: Yes.
0: So, medyo may pagkahirap na ng parenting natin. Okay. Ano yung sinabi natin noon? Yung intentional parenting. Kailangan ito. Pero alalahanin natin ito.

0: At syempre, paulit-ulit na, thank you for applying, we regret to inform you.
1: Yun
0: diba?
1: Yung mga...
0: Man, parang yan din yung disappointment ko noon, nung bata-bata pa ako. Syempre, pag mag-apply ka, normal na may mga rejections.
1: At saka, yan, we regret to inform you that next time, apply again, mga ganun. Mm. Parang makaka-relate tuloy ako sa aking manugang. Marami rin siyang isa sa aking mga manugang, no? Meron siyang kwento sa akin na marami na rin siyang in-applyan na online work. Mm-hmm. Pero, ayan, ang sagot sa kanya, we regret to inform you, masakit, di ba? Pero wag mong isipin na ang rejection nga ay automatic na ibig sabihin na nakalimutan ka na ng Diyos. Again, baka yung sinabi mo nga, Luna, baka ito yung redirection ng Panginoon sa buhay mo.
0: Yes. Minsan po, ang closed door ay protection. Ito nga po yung lagi namin sinasabi ni Ma'am Rolyn dito, no? Na hindi porkit sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin, ibig sabihin, wala na. It's redirection for better blessings para sa atin. So, it's preparation, it's redirection.
1: Hindi natin laging alam, no? Pero pwede tayong magtiwala naman sa Panginoon. Siguro.
0: So, ma'am, napakabilis po ng oras, no? Tayo ay dumako na po sa ating faith challenge. Alam niyo, marami pa po tayong pwede ma-discuss, pero 30 minutes lang po tayo, mga kaibigan. So, ma'am, ano po ba ang faith challenge natin ngayong linggo?
1: So, ang faith challenge natin, maghintay ng may ginagawa. Ayun, parang may step kang gagawin, hindi lang yung naghahantay ka. At ngayon, ang ating Faithcast Challenge this week, isipin ang isang bagay na matagal mo nang hinihintay. At isulat mo ito para ma-review at makita mo at ito yung ipanalangin mo.
0: At katabi po nun, no, habang isulat natin, habang naghihintay ako, anong maaari kong gawin?
1: So, meron kang gagawin.
0: May step. Meron talaga.
1: Oo, kung naghihintay ka ng healing, syempre, anong gagawin natin pag naghahantay po tayo ng healing? Magmanalangin tayo, panalangin natin, alagaan. Pero alagaan natin ang ating sarili at patuloy na manalangin.
0: Yes, kaya kung naghihintay po tayo ng reconciliation, no, maging handa po tayong magpatawad.
1: Ayan. Ay, napakaganda yun. At kung naghihintay naman tayo sa trabaho, nag-a-apply tayo, maghanda, matuto, mag-apply pa rin. Huwag susuko. Diba?
0: Yes, kung naghihintay po tayo ng kasagutan sa ating mga panalangin, ay patuloy pa rin tayong manalangin, mga
1: at
0: kaibigan.
1: At higit sa lahat, kaibigan, huwag mong sayangin ang panahon mo sa paghihintay.
0: Yes.
1: Maari, may ginagawa ang Diyos sa iyo habang hinihintay mo ang ginagawa niya para sa iyo.
0: Yes. Napakabilis talaga ng oras, ma'am, no? Kaya naman po, mga kaibigan, tandaan niyo po ang ating napag-aralan, no? At ma'am, ito, konti na lang. Kung isang sentence lang pong may iwan natin sa mga listeners natin ngayon, ano po yon?
1: Ayan, kapag hindi natin makita ang daan, kaibigan, alam mo kung anong gagawin natin, hindi ibig sabihin na wala nang daan. Diba? Pag hindi mo na makita, magtiwala ka lang sa Diyos. At kasi nakikita niya ang buong larawan.
0: So, ang ganda po niya na, mga kaibigan, at tandaan po natin si Hannah, no? Taon-taon siyang naghihintay. Umiyak siya, nasaktan siya, pero hindi po siya tumigil sa paglapit sa Diyos.
1: Ayan. At marahil, alam mo, kaibigan, may isang Hannah rin na nakikinig ngayon. Baka ikaw yun. Isang nanay, maaari. Maaaring isang asawa o isang single, walang asawa, isang young person like you, isang taong may prayer na matagal nang hinihintay.
0: Kung ikaw yon, mga kaibigan, wag po tayong susuko.
1: Kaya maaari hindi mo nakikita ang purpose, maaaring madilim ang daan, maaaring tahimik ang langit.
0: Pero hindi po ibig sabihin, wala na ang Diyos.
1: Ayan. Minsan, ang pinakamalaking test po ng faith po natin ay hindi kapag may nangyayari. Hindi kapag parang walang nangyayari.
0: At doon din po natin natututunan ang tunay na patience o pagpapasensya. Hindi lamang sa paghihintay

0: po natin ang sagot, no? Kundi sa paghihintay na may pagtitiwala.
1: Kaya, Lu, kung matagal ka nang naghihintay, Lu, sabihin mo sa Diyos, Lord, hindi ko na alam kung kailan. Hindi ko alam kung papaano, pero maghihintay ako sa iyo.
0: Yes.
1: Parang yun yung napakagandang antayin, yung blessed hope, yung pagbalik niya. Ano?
0: Parang gusto ko na rin makita ang Panginoon.
1: Yes, yes, yes.
0: Ayan. Dahil maaaring hindi po natin alam ang timing ng Diyos, no? Pero alam natin ang character niya.
1: At mabuti ang Diyos, kaibigan. Mm-hmm.
0: Tapat po ang Diyos. Yeah,
1: hindi niya tayo makakalimutan gaya sa atin na parang feeling natin nakalimutan tayo ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po tayo makalimutan ang Diyos.
0: Mm-hmm. Sana po marami tayong natutunan sa ating segment ngayon sa Faithcast. At kung kayo po ay may mga reflection regarding our topic this morning, ay maaari niyo po yung i-comment sa ating comment section sa sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila o di kaya naman sa main page ng Faith. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at magkita-kita po ulit tayo sa next episode. Ako po si Lu de los Reyes Imperial.
1: And this is Rolyn Acejo Cadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
0: Here on Faithcast.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
0: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Cadalig.
0: And this is Lu Imperial.
1: Be inspired.
0: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa Faithcast.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.
3: Ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning and happy midweek po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:05 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sa umagang ito, mga kaibigan, bago po tayo dumako sa pakikinig ng mga makalangit na awitin, nais ko pong ibaling ang inyong mga puso't isipan sa isa pong maiksing devotional thought. Ang ating devotional sa umagang ito ay pinamagatang magtiwala habang naghihintay. Madali bang maghintay, mga kaibigan? If I were to ask you, is it easy to wait? Di ba napakahirap po, lalo na kapag sobrang tagal na tayong nananalangin para po sa isang bagay. Minsan we tend to ask the Lord na, Lord, hanggang kailan po ba ako mananalangin? Ano po? Sabi nga sa Psalms 27:14, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay sa Panginoon. Let us be reminded of the story of Abraham sa Bible, mga kaibigan. Maraming taon po siyang nag-antay bago natupad ang pangako ng Diyos. Ano na magkaroon po sila ng anak? Hindi po naging madali ang kanyang pag-aantay, di po ba? Pero nanatiling tapat po ang ating Panginoong Diyos. Ganun din po sa ating buhay ngayon, mga kaibigan. Maaaring hindi po agad dumating ang sagot sa ating mga panalangin. At kung minsan, iba po ito sa ating inaasahan, di po ba? Pero hindi po ibig sabihin yan ay tayo po ay nakalimutan na ng Diyos. Habang naghihintay po tayo sa kung ano man po ang mga panalangin sa ating mga puso, mga kaibigan, patuloy lang po tayong manalangin. Ano po, gawin ang ating mga makakaya at magtiwala sa kanyang karunungan. Let us remember, mga kaibigan, hindi po nasusukat ang katapatan ng Diyos sa bilis ng kanyang pagsagot sa ating mga panalangin. Kaya kung may inaantay po kayo sa umagang ito, mga kaibigan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Manatili po tayong malapit kay Jesus, ano po, dahil kasama po natin siya maging sa panahon ng paghihintay. And this morning, sama-sama po tayong makikinig ng mga makalangit na awitin na magpapaalala po sa atin, ano, that the Lord is always with us. If you have any song request, pwede niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. And while we're waiting, pakinggan po muna natin ang awiting Ask in Faith.

That's the song Ask in Faith. At ito po'y inawit ni Sister Joanne Borilio. Para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, kung kayo rin po ay may mga awitin na nais pong marinig sa umagang ito, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Bukas na bukas din po ang aming Facebook at ang aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, don't forget to like, to comment, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang marating ng ating himpilan. Our first song request, mga kaibigan, sa umagang ito ay galing po kay Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled Goodness of God. Alam niyo, mga kaibigan, sa sobrang pag-aalala po natin sa mga bagay na hindi pa po nangyayari, we tend to forget kung ano na po ang nagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Pero kapag tayo po ay mag-reflect, kapag balikan po natin ang lahat ng ating mga experiences, makikita natin na ang napakarami na po palang pagkakataon na never tayong iniwan ng ating Panginoong Diyos. Ang kanya pong katapatan noon, mga kaibigan, ay ito po ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang magtiwala po sa kanya ngayon. Sabi nga po sa Biblia, sa Psalm 107:1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting Goodness of God.

That's the song Goodness of God. At ito po ay inawit ni Brother Rodmark Hermosilia. Bago po tayo magpatuloy sa sunod na awit ngayong umaga, mga kaibigan, I want to take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si Sister Lucy Quiabang at si Mary Grace Acosta Olpindo. Happy, happy midweek din po kay Sister Lynn Hashimoto, who is tuning in all the way from Japan. Andito rin si James C. Go. Happy midweek din po sa inyo, Brother James. Andito rin po kasama natin magbigay papuri sa ating Panginoong Diyos si Brother Nico Cantal. Andito rin ang Concepcion family, si Brother Marky, at nakasubaybay daw po ang kanilang mga anak na si Anastasia at si Mateo Concepcion. Ayan, good morning sa inyo, and I pray na ang mga awitin na ito ay magpalakas pa po ng ating mga pananampalataya this morning. And if you have any song request, feel free to comment it, mga kaibigan, or ipadala po sa aming numerong 0918-944-7891. Our next song request ay song request po ni Sister Lucy Quiabang. She requested a song entitled God and God Alone. Sabi nga sa Psalms 86:10, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay, ikaw lamang ang Diyos. Pakinggan po natin ang awiting God and God Alone.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting God and God Alone. At ito po'y inawit ni Brother Brian Moralde. Our next song naman is entitled Ikaw ang Lakas. Ito po ay song request ni Brother Jeffrey Hidalgo. Alam niyo mga kaibigan, may mga araw po talaga tayo sa buhay. Ano po na we feel na ubus po ang ating mga strength, ang ating mga lakas. Ano po, marami tayong responsibilities, marami tayong mga problemang iniisip, mga worries and anxieties na kailangan po nating harapin, di po ba? Pero sa mga panahong hindi na po talaga kaya ng ating sariling lakas, ano, maaari tayong lumapit at kumapit sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Isaiah 40:29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa walang kapangyarihan ay dinaragdagan niya ang kalakasan. Pakinggan po natin ang awiting, Ikaw ang Lakas.

That's the song Ikaw ang Lakas. At ito po'y inawit ni Sister Naomi Baloro. Our next song request naman ay galing po kay Sister Mary Grace Acosta Olpindo. She requested a song entitled As For Me and My House. Alam niyo po, maraming bagay ang nais nating maibigay sa ating pamilya. Di po ba? Lalo na sa mga magulang na nakikinig po ngayong umaga. We pray that we have a loving home, magandang kinabukasan, at masayang pagsasama. Ngunit higit sa lahat, mga kaibigan, mahalagang magkaroon po ng tahanang nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Isang pamilyang natututong manalangin, magpatawad, magmahal, at sama-samang sumunod kay Jesus. Sabi nga po, sa Joshua 24:15, ngunit sagan ang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Pakinggan po natin ang awiting, As For Me and My House.

That's the song As For Me and My House. At ito po ay inawit ng Angeles Family. Our next song naman ay song request ni Brother Nico Cantal. He requested a song entitled Ang Aking Panalangin. Alam nyo, sabi po ni Jesus, mga kaibigan, sa John chapter 14 verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng lugar, ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Pakinggan po natin ang awiting, Ang Aking Panalangin.

That's the song, Ang Aking Panalangin. Our next song naman ay song request ng Concepcion family. They requested such a beautiful song entitled, Lord, I Offer My Life. Alam nyo mga kaibigan, marami po tayong pangarap, marami tayong plano, at mga bagay na nais po nating makamit sa buhay, di po ba? Pero bilang mga anak ng Diyos, mga kaibigan, mahalagang matutunan po nating ipagkatiwala, hindi lamang po ang ating mga problema, kundi pati na rin po ang ating buong buhay. Ang tunay po ng pagsamba, mga kaibigan, ay hindi lamang sa pamamagitan ng awit, ng panalangin, ng paglilingkod, ano po, kundi pati sa paraan ng pamumuhay natin araw-araw. Sabi nga po sa Romans 12:1, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos na siyang inyong makatwirang pagsamba. Pakinggan po natin ang awit, Lord, I offer my life.

That's the song, Lord, I Offer My Life. At ito po'y inawit ni Sister Jessel Canoy. Our next song ay song request naman po ni Sister Jean B. Juanites. She requested a song entitled, He Leadeth Me. Alam nyo mga kaibigan, hindi po natin palaging alam kung saan nga ba tayo dadalhin ng buhay. Diba po, may mga pagkakataon na kailangan po natin gumawa ng mga important decisions sa buhay kahit hindi po malinaw ang sunod na mangyayari. Ngunit bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong katiyakang hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Maaari tayong magtiwala sa kaniyang paggabay sa bawat hakbang po natin sa buhay. And we are reminded in Psalms 32 verse 8 na ipinangako po ng Diyos na tuturuan niya tayo ng daang dapat po nating lakaran at papayuhan tayo sa ating paglalakbay. Sama-sama po natin pakinggan ng napakagandang awiting, He Leadeth Me.

That's the song, He Leadeth Me. At ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled Everywhere I Go. Alam nyo, saan man po tayo dalhin sa buhay, mga kaibigan. Sa atin man po mga trabaho, sa ating mga paaralan, sa ating mga tahanan, o kahit sa mga lugar na hindi po natin pamilyar. Ano po, may isang pangakong maaari po natin panghawakan. Hindi po tayo kailanman nag-iisa, mga kaibigan, dahil kasama po natin ang ating Panginoong Diyos sa bawat hakbang. Kahit na may mga pagsubok po na dumaraan, ano po, mga kaibigan, at yung mga hindi inaasahang mga pangyayari, maaari pa rin po tayong magkaroon ng lakas ng loob dahil po sa kanyang presensya. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 28:20, ano, He promised na makakasama po natin siya sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. May you be blessed by the song Everywhere I Go.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong paboritong Wonders of Diet program, ang ating pong programang Healing Wonders of Diet. Kasama natin walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Ayan po mga kaibigan, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil isa na namang panibagong kaisipan, kaalaman, patungkol sa ating kalusugan na atin pong tatalakayin ngayon sa oras at panahon na ito. At ang ating pong title ng ating pong topic ngayon is The Glowing Diet: Foods for Healthy Skin and Natural Glow. Alam ko karamihan sa atin gusto nito ngayon, lalong-lalo na summer pa ngayon. And we will be looking forth into that on how we can maybe take good care of our skins. At the same time, ano yung mga the best foods for that? But before that, mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Diyan nyo po, itatext ang inyo po mga katanungan. Pwede rin kayo mag-call. At the same time, sa ating pong Facebook Live na Adventist World Radio Manila. Alitin ko, Adventist World Radio Manila. Ayan mga kaibigan, so atin na pong batiin ng atin pong kasama ngayon, Dr. Blessy. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito Pastor. Parang glowing ka talaga ngayon, ha?
0: Yes naman, syempre. Kung hindi pa ba, Doc, sa mga napag-aaralan natin, wala na. Baka hindi naman wala yung mga listeners natin. Same goes with you, Doc. You're really glowing. Despite of
1: saka,
0: your...
1: alam ko, may nagpapaglow sa'yo.
0: Kasama ba yun, Doc, sa diet?
1: Kasali.
0: Kasali,
1: yan.
0: Yes.
1: Nakikita sa mga ningning ng mata mo, eh.
0: Ayun. Anyway, Doc, before we delve into that, nako, baka malaman nila yung mga secrets po natin,
1: Para may ba na yung topic natin?
0: Kaya nga, Doc, hindi na Healing Wonders of Diet. Happiness is medicine. Ayan, mga kaibigan, gusto ko lang din i-promote na abang-abangan ninyo ang ating pong programang Happiness is Medicine sa ating mga programa sa Tinig ng Pag-asa every morning. So, wag na wag po kayo mawawala sa mga oras po na yan because ito nga, di ba, nagtatawanan kami ni Doc Blessy because this is another part of the of a medicine na ginawa ng Diyos para po sa atin. So, ayan, another promotion na dito lamang sa ating pong programa. All right, Doc, glowing diet. Ayan. So, pati nga kayo, hindi nga halata kung anong edad po ninyo, to be honest. I could ask our listeners right now and can tell your age, but let's see. But anyway, let's look into that. Glowing diet, ano mo ba itong glowing diet? Nung mga bata kami, Doc, may tinuturo sa eskwelahan. Go, grow, and glow. Nakahuli nga yung glow eh. Una, go, grow, tapos glow. Ano mo ba itong glowing diet na ito? At why is it very important for us, especially tayong mga Filipinos with fair skin? Kailan ba, Doc, na mag-glow ang bawat Pilipino? Well, in fact, we have the morena beauty, as they say. Doc Blessy.
1: Ayan. Yung glow kasi, di ba, usually yan yung sinasabi ng kahit elementary teacher natin. Ito yung mga food na nakakapagpaganda ng ating hair, ng skin, ng eyes, yung external ba? Pero sana, Pastor, ngayon, we are not just aiming for the internal beauty. Mm-hmm. Ang gusto natin ngayon, hindi lang external, kundi internal beauty. Kasi kung titingnan natin, yung skin ang pinaka-largest organ, pati yung mga lining ng ating esophagus, mga skin yan eh. Kaya talagang, pag nag-glow yung ating panglabas na itsura, kasama sana yung pangloob na yan, na kalusugan.
0: Okay, thank you so much, Doc. That is glowing diet. Hindi lang naman talaga, that's true, Doc. What reflects on the inside, reflects on the outside.
1: Tama.
0: Diba? Pagka if your organs are failing, then di ba, Doc, pagka yung organs ng isang tao nag-fail, you can see it on the appearance of the person eh. Kung ba kaya nga, di ba, minsan, Doc, nasasabi natin pagka may sakit ang tao, uy, parang may sakit ka. Kasi yung kanyang countenance, nakikita mo, Doc, the mood changes, the eyes, and everything changes. Now, I really get it. Thank you so much, Doc. So,
1: at saka, Pastor, yes, di ba nakikita mo yung kulay ng balat, nag-iiba, tapos yung mata nagiging malamlam. Mm. Alam mo na pag may sakit yung tao, kahit na hindi ka medical, karamihan, lalo pa yung nanay, alam nila pag may sakit yung anak nila, pag nag-iiba na yung nag-iiba yung mata, no, nag-iiba yung skin, ayan, kaya makikita natin na talagang very important itong pag-uusapan natin ngayong umaga.
0: All right. So ngayon, Doc, let's now go with that. Paano po ba nakakapekto ang pagkain sa ating balat, buhok, at overall po nating appearances?
1: Ayan, kasi nga, pag sinabi nating glow diet, yung mga glow foods yan. Okay, so it focuses on food that nourishes the body, no? Hindi lang yung balat, kundi halos lahat talaga sila. Especially yung nutrients na magsusupport ng hydration, ng collagen production, no? Yung blood circulation, will improve yung cellular level. At the same time, magre-reduce ng inflammation. So, yung mga glow diet natin, glow foods natin, yun yung mga tinatawag nating mga antioxidants. Na kung naririnig nyo yan ng madalas, yung mga antioxidants, kalaban yan, nilalabanan niya ang mga free radicals. Kumbaga yung free radicals ang bad guy sa katawan, tapos yung antioxidants naman ang good guy para sa katawan. So kasama na dyan yung mga vitamins and minerals, yung mga phytochemicals, no? Yung mga nutrients na yan, magtutulong-tulong yan para magkaroon ng tamang kalusugan ang ating balat, ang ating eyes, ang ating hair, at itong lahat magsusuporta nga ng collagen, no? Collagen production.
0: Okay, thank you so much, Doc. So, totoo po ba, Doc Blessy, na ang healthy skin ay nagsisimula po sa tamang pagkain?
1: Ay, sure na sure. Kasi yung nutrients nga ng glow, yung grupo ng mga glow foods natin, yan yung usually matataas ang vitamin C. Kasi yung vitamin C, basic yan for collagen formation. Yung vitamin E naman, very obvious na talagang it will protect the skin. Tapos yung water, it will improve hydration. May isa pang maraming nutrients and minerals especially, no? Na na-identify nila na magbibigay ng repair sa skin, no, especially. So katulad ng zinc, no, it will help in the skin repair. Tapos yung mga tinatawag nating mga vitamins katulad ng beta carotene na magsusupport ng skin tone, ng healthy skin tone. So yun, pag sinabi nating glow, definitely ang patutunguhan natin dito talaga, ang pinupunterya natin dito, yung food na magbibigay ng mas maraming nutrients. Eh obviously, sa halamang pagkain natin makukuha yan, di ba? Sa maraming vitamins and minerals. Again ha, both known and unknown. Ngayon, known na nila yung mga nutrient-rich foods at saka yung mga building materials ng mga pagkain na magbibigay ng healthy cells. Katulad nga ng vitamin C, talagang ano na nila yan, identified. Katulad ng protein, yung protein will repair, yung tissue repair, in charge yan doon sa tissue repair. Yung minerals naman for healing and balance, kaya kung titingnan natin na kukunin natin sa mas maraming nutrients o maraming amount ng, ang tawag natin, nutrient dense. Ayan. Maraming nutrients siya. So definitely makukuha natin sa halamang pagkain. Yung mga top line natin, available naman, ano, nandyan yung mga leafy vegetables natin, yung mga spinach, mga munggo, lentils, papaya, nandyan yung ating mangustin, yung ating, ngayon uso ang mangga, so kunin nyo na din yung mga, ano nyo, mga nutrients. Okay, mga glow food natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano? Now, let us move on, Doc. Ano po ba yung connection ng hydration sa glowing skin? Why is it that we need to be hydrated para po nag-glow yung skins po natin? Kasi karamihan nga naman, ano, they just only rely only on what they put in their faces, but not existentially from what they put inside their bodies. So, Doc, ano po ang connection ng hydration naman sa ating glowing skin?
1: Ayan. Yung hydration, ang basic function niyan, yung tutulungan niya yung function ng skin cells natin. Kasi without water, hindi magkakaroon ng tamang function ang skin cells. Tapos, tutulungan niya yung circulation. No? Yun talaga ang basic purpose ng o basic activity o function ng water, ng better hydration. Ang isa pa doon, yung detoxification. At saka, when it comes to beauty, talagang skin elasticity. Yung hindi niya gagawing tuyo. So, yung skin mo magiging glow, magiging elastic. Hindi siya yung magiging dry na mabilis makulubot. So, that's actually the real purpose. Kaya nga, yung pag sinabi nating glow, yung hydration, yung water intake, talagang kailangan nating bantayan ng todo. Kasi pag hindi natin binantayan ng todo, ang mangyayari ay talagang ano, talagang magkakaroon ng again ha, sayang. Kasi ang dali-dali sanang hydration. Alam mo yung mga moisturizer, mga water, ano yan eh, mga water base, no? Meron nga akong isang pasyente, talagang very health, very beauty conscious siya. Tapos ang dami-dami niya nang nalagay na kung ano-ano sa mukha niya, mga moisturizer, at kung anong makita niya, talagang pahid ng pahid sa mukha. Pero talagang hindi siya satisfied sa skin niya, sa mukha niya. Basically, mukha, lalo pa yung mga babae. Pero alam mo, nung natuto siya ng tamang hydration, sabi niya, grabe, para pala ako nitong nagpapa-facial. Okay? Yung mga babae, mahilig mag-facial-facial, eh, di ba? Para mag-glow yung skin. So again, gusto natin ma-target yung hindi lang yung panglabas, kundi yung pangloob. So, if we will do healthy living, no, yung if we follow healthy living, ang mangyayari hindi lang nga sa mukha mo or external, kundi makikita mo na talagang yung pag-healthy ng skin mo ay hindi lang superficial na labas lang ng mukha, kundi yung pati buong katawan.
0: Tama. All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ng nabanggit po ninyo, ano. Now we have a listener question po dito, ano. Ayun nga, sabi po dito, pwede po bang mawala ang pimples sa pamamagitan ng tamang pagkain, at totoo po ba na ang mani ay nakaka-pimples?
1: Gusto po natin munang ma-diagnose properly yung case mo, kasi possible na hormonal, no? Possible na hindi natin alam. It's ang program po natin, it's always tracing the roots of the problem and correcting the roots of the problem. Pero kung pimples po yung pag-uusapan natin, again, kung diet related, at sabihin naman natin walang hormonal issues, no? At sabihin natin, ay, walang hormonal issues to. So, diet lang talaga. O talaga walang inflammation, o kaya walang genetics, no? May mga cause factors kasi minsan may genetics, o kaya naman merong nagtitrigger sa mga pimples at acne. Yung iba talaga, talagang lalo mong inaalagaan, nagiging acne na siya. Okay, so certain foods maybe can worsen, no? Maybe can worsen. Kasi yung pimples, pag nag-develop, ano yan eh, possible na yung pimples, dahil nga yung skin mo can produce excess oil, no? Again, yun ang pwedeng maging pimples. Yung mga dead skin mo, pwedeng mag-clog sa pores mo, no? Yung minsan man may bacterial component siya o may inflammation component. So again, kung halimbawa lang, sabihin natin hindi hormones. Kasi definitely hormonal, lalo pa kung may minsan related to sa puberty o kaya sa stress. So minsan may connection to sa increased oil production. So, yun namang foods that will worsen the pimples, meron din, no? Yung science ko, ano din to, klaro din dito. When it comes to yung mga pagkain na magpa-pimples, na ito na, yung sinasabi na, pinagbibintangan madalas yung mani. Bakit? Kasi yung mani nga high in fat, okay, mataas ang fat niya. Pero again, hindi lang mani, no? Ang mga sample dito, mga sugary foods, yan. Mabilis din makapagpataas ng inflammation. Ang titingnan natin, foods that will increase inflammation, okay, and oil production. Of course, related to sa mga insulin, no? Pagka masyadong high insulin, high sugary foods ang kakainin mo, it will increase yung hormones that will increase oil production, nga, tsaka inflammation. So, ito na yung mga sweets. Okay, mga matatamis, mga high glycemic foods. Ano to? High glycemic, yung mga mabilis makapag taas ng blood sugar. Ito na yung mga pastries, mga matatamis, mga candies, mga cakes, no, mga sugary foods. Yun namang mga high ultra processed foods that will increase inflammation, of course, contributory factor din to. Okay, so halimbawa yung mga chips, no? Yan ay tayo na naman, mga ultra processed chips, mga instant foods, mga chichirya na non-stop na kinakain ng mga tao ngayon. Tapos yung mga foods naman na mga dairy, yung iba sensitive sa dairy, yung ang effect kasi nito pwedeng mag-effect sa hormones at saka sa growth factor. Yung minsan may growth factors yung milk. So pwede din na yung mga dairy maka-affect, like ice cream, may sugar pa yung ice cream. So ito yung mga possible, no? Yung deep fried foods, yung mga ano to, yung mga french fries, no? Again, yung mga chips, high in fat also yon. Tapos yung mga sabihin nating repeated heated oil, yung mga paulit-ulit na oil, kasi nga yung age, yung oxidation na makikita natin doon. So again, kung ano yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan na panahon, siya din yung mga pwedeng maka-apekto na mag-trigger ng inyong pimples. No, yung kontra naman doon, so anti-inflammatory foods naman ang gagawin natin. So ano naman to mga anti-inflammatory foods? Siyempre, yung first in line nito, yung fruits and vegetable. Yung fruits and vegetable, kung ano available, doon tayo. Uso papaya ngayon, go for papaya. May pakwan, may hydration, go for pakwan. Ang Indian mango, dami kong mangga dito. Oh. Pinapahinog, no? Go for mangga. Okay, so meron kayong kamatis. Sabi nga nila, kung pag-uso ang kamatis, go for kamatis, spinach, talbos ng kamote, malunggay, alugbate, kulitis, saluyot, yan ang mga yan. Okay, so yan ang mga vitamins and minerals. Ngayon, kung omega-3 rich foods naman, so pwede ka na sa walnut, sa chia, no? And that can improve in, that will reduce inflammation. Yung zinc-containing food naman for skin healing, nandiyan na yung munggo na naman. Babalik na naman tayo sa munggo. May munggo, may beans, may lentils, may seeds, may nuts, may mga buto ng mga okra, wag na yung itatapon. At yung hydration, again, tubig mismo in between. You have buko water, you have watermelon. So yung lahat na yan, mabilis makakatulong sa atin. Of course, kailangan relax yung tao. Kasi again, may parating may stress component yung pimples. So relax, relax ka lang. Huwag kang mag-focus sa pimples mo.
0: Tama.
1: At pag nag-relax ka, may healing process yon.
0: Tama nga naman, Doc. Ano? Kasi maganda po yan na maintindihan dahil nga minsan ay masyado tayo po na ano yung parang nagkakaroon na we're blaming something. Well, in fact, wala naman po talagang, hindi naman po talaga yun yung rason. So, it's a good thing po mga kaibigan for us to understand about this. So, Doc, napakaganda po ano ng inyo pong nabanggit. So, ibig sabihin po na nakakapekto ang gut health sa kutis at overall glow din ng atin pong katawan.
1: Oo, talaga naman. Kasi yung gut health natin, magbibigay yan ng immune system eh. Talagang sure na sure na pag umakyat ang immune system mo, yung infection, bababa, yung healing, magiging maayos. No? Kaya very, very important tong totoo talaga na Healing Wonders of Diet. Actually, ang pinakamagandang title natin sana, Healing Wonders of Plant Foods. No? Kasi baka pagka diet, iniisip nila, dieta, hindi kumain. No? Minsan Tagalog eh, Healing Wonders of Diet, Healing Wonders ng pag-dieta. Minsan yung pag-dieta, talaga namang hindi kumain ng healthy. No? Ito, Healing Wonders of Healthy Foods. And itong healthy foods, ito yung mga gawa ng Diyos talaga siya.
0: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po, ano? Alright, so Doc, meron pa tayong katanungan po dito, ano? Sabi po dito ay, ano naman daw po yung ginagawa? I mean, ito pa pala, isa, meron pa pala, pala isa dito, Doc. Bakit daw po nakakapag-allergy naman ang mga nuts? Bakit po kapag nasosobra ng daw niyang kain, ay nag-allergic reaction po siya sa nuts? So, hindi naman po siya nagkaka-pimples, pero although masarap naman daw po, pero yun nga lang talaga naman ay nagkaka-allergy po siya sa nuts. Ano po ang sagot po dito, Doc Blessy?
1: Okay, kasi again ha, ang principle ng allergy, parang yung protein mo ay, kasi it should be disassembled and then reassembled again to form specific protein or amino acid needed by the body. So somewhere along the line, siguro hindi nagkaroon ng problema. So yung individual na, yung immune system minsan nakaka-apekto sa antibodies natin. That can be linked, no, sa certain foods and certain protein. So yun ang science behind. So yung link niya, no, yung nagkakaroon siya ng link sa antibodies ng katawan mo, yung pagkain na kinain. So this can, yung tao na kumain ng pagkain na yan, no, yung immune system niya, marerecognize niya yung protein, pero yung histamine and other chemicals are released, lumalabas. So yung allergy symptoms, na lumalabas siya. So usually,

0: anaphylaxis reaction, yung nahirapang huminga, no, sana, o kaya yung may throat swelling, may dizziness. Yung iba, may parating may component na gano'n. Pero pagka gano'n po, talagang emergency na yun, ha, kailangan itakbo nyo na sa hospital. Pero yung mga simpleng allergy, minsan dapat kailangan lang may antihistamine kayo. Tapos, inom ka agad ng antihistamine. So, ano yung mga pagkain? Ito na, commonly caused allergy dito sa Philippines. Yan nga po, ang isa, peanuts. Ang very common din dito sa Philippines, yung mga hipon. Mm-hmm. Yung mga sogpo, hipon. At saka minsan, hindi nila na-identify kasi kumain ng palabok, no? Tapos, bigla na lang hindi makahinga o kaya bigla na lang nangati. Ay, isipin po natin yung mga palabok, may shell foods po yan, meron po yung hipon, kaya doon galing. Okay? Yung iba naman pagkain, para namang hindi talaga ganun ka-common sa Philippines, katulad ng ibang nuts, okay, ibang seeds, no? Mas common talaga dito yung foods na hipon or milk and eggs. Kaya sa hospital, ang tawag natin hypoallergenic diet. So, ibababa mo yung allergens. But you have to identify kung ano yung specific food. Kasi kawawa naman yung tao kung i-restrict mo sa lahat. Dahil may mga foods na na-identify sila, nakaka-allergy, lalo pa yung halamang pagkain. Malungkot pagka maraming halamang pagkain through skin test. E kaso nga lang, hindi naman talaga skin. Ako, I don't 100% believe sa skin test. Kasi dadaan naman sa GI, sa gastrointestinal tract yung pagkain. Unlike yung skin test na talagang tetest sa ilalim ng mga balat natin. Pero again, kung matibay naman yung digestive system mo, talagang doon makikita kung saan nag-a-allergen.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so ako I personally believe, doon tayo sa ano, sa very common, ano yun? Hipon, sugpo, ano pa yan, yung mga malalansa na isda, yan, very common sa Philippines. At kung sa nuts naman po, peanuts yung medyo may sensitivity.
1: Okay, thank you so much, Doc. Ano, napakaganda po ng atin pong napag-aralan po when it comes to that. So, ito nga, Doc, ano naman daw po, Doc, yung mga pagkain po na, ito, may tanong po tayo dito, most likely kasi ang na-learned nila ay yung nagpapaglow yata ng skin ay yung tinatawag po nating glutathione or collagen. Yan, Doc. Saan daw po makikita saan daw po makukuha sa ating mga natural foods ang natural glutathione and at the same time collagen?
0: Talaga lang, ha?
1: Mm-hmm.
0: Baka, Pastor, ano na tayo dito? Magpo-produce na tayo ng glutathione, ha?
1: Sige, Doc. So, ayun diba? Po. And then another thing, yan po, may follow-up question po when it comes to collagen, and I think I'll just be asking that later po. Yes, Doc, bless you.
0: Ayan, yung collagen, yun ang main structure ng, structural protein. So, siya yung nasa skin, sa bones, sa tendons natin. Ngayon, ito din yung tumutulong na yung skin mo maging elastic and firm. Kailangan natin din siya sa wound healing. Ngayon, ang glutathione naman, okay, ito yung tinatawag nating master antioxidant. The body's master antioxidant. So, siya yung tumutulong sa cellula, no, na para hindi siya mag-oxidative stress. Again, ha, yung oxidative stress, ito yung bad guy nga na sinasabi natin. So, it will also support detoxification. Tapos, yung lalabanan nga niya yung free radical. Tapos, i-recycle niya yung other antioxidant katulad ng vitamin C and vitamin E. So, yung glutathione itself can be taken from the food, no? Yung can enhance, no? Pwede nating ma-enhance sa food. Umpisahan natin sa collagen. Yung collagen, syempre hanapin natin yung mga vitamin C rich foods. Ano to? Yung orange, yung guava, yung strawberry, yung papaya, yung bell pepper, tomato, yan ang mga vitamin C rich food. Na itong vitamin C is very essential for collagen formation. Yung mga doktor nagbibigay ng vitamin C supplement lalo pa pag gusto nilang matrigger yung collagen. Pero tayo naman dito, i-maximize na lang natin yung mga fruits na kinakain natin. So talagang kailangan mamalengke tayo ng mga prutas na yan.

0: Tapos kung protein naman, yung protein amino acid such as glycine and proline and lysine, yan kailangan po yan, no, ng yung kailangan nating kumain yan para ma-form yung collagen. Okay, makukuha natin, ang galing, may tofu, no, tapos may mga lentils, so mga butil. Okay, so pwede nating kunin yung amino acid, yung amino acid na galing dito sa tofu, mga lentils, mga munggo. Tapos yun namang yung collagen also is found in found din to sa mga animal connective tissues, pero again we keep on saying na mas kunin mo na lang sa halamang pagkain. Okay, ngayon yung mga nutrients naman na magsusupport ng glutathione, very very important maintindihan natin na sulfur rich foods, no, na magre-reach, magsusupport sa glutathione, kasi yung sulfur can help the body produce glutathione. Yung katawan mo na yung gagawa ng glutathione. Saan to galing? Sulfur-like. So, pag sulfur-like, so pwede natin siyang kunin sa mga cruciferous vegetables. Katulad ng broccoli, cabbage, no? Alam, yung sulfur, pag hiniwa mo yung cabbage, tas amuyin mo, parang amoy may kakaiba. Sabi nga nila, parang may matapang na amoy. Okay, so again, yung cabbage group, no? Pwede mo din siyang kunin sa garlic, sa onions. Kaya nga, kung magluluto kayo, may garlic, may onions, baka talagang pampaganda yan. At saka sarap, di ba? Sumasarap yung pagkain. Tapos, there are some foods that contain glutathione. Ito na tayo, ha? Ito yung mga spinach, asparagus, okra. Yung avocado, ay nako, ang sarap niyan. Tapos, of course, yung selenium, kailangan din nating makita. Yung selenium can help glutathione enzymes, yung para mag-function yung glutathione enzymes. So again, pwede din natin kunin sa mga buto, katulad ng sunflower seed. Okay? So yan po yung mga possible na pwede nating pagkuhan. Kaya, Pastor, kung gagawin lang natin talagang balance yung pagkain natin and eat a wide variety of foods, siguradong little by little, may nakukuha tayong collagen at saka glutathione. Kaya nga, yung mga mahilig kumain ng gulay, ng mga buto, ng plant-based, tingnan nyo mas mababagal tumanda kaysa doon sa mga hindi kumakain. So, kain na po tayo ng ating mga gulay at prutas. At ito pinag-iisa-isa lang natin, but actually, pagsama-samahin natin diyan, what is available, kunin natin. Ibig sabihin, kung ano yung in season, kainin natin. Wag na tayo masyadong picky, no? Kasi baka naman, Pastor, yung mga pinag-uusapan natin dito, hindi, ang collagen daw sa avocado lang, ay hindi na ako kain ng iba. O kaya sa spinach lang, ay wag na yung malunggay. Lahat po yan meron. Okay, so, doon na po tayo sa what is available.
1: All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po. It's a good thing to understand about this para naman po sa ating mga listeners din. Ano? Okay, so ayan po, Doc, mga ating mga listener questions kanina. So ayun na nga, may mga pagkain nga naman talaga tayo. Definitely na binigay ng Diyos naturally. So Doc, sabi po dito sa ating follow-up questions about sa collagen. Well, ang collagen daw, Doc, ay pwede daw po bang makuha dun nga sa sinasabi nilang paa ng manok, o kaya naman yung ano yun, yung gelatinous component ng baka. So, di ba, may mga ganun po. And they call it collagen. Is that the same effect sa collagen na kinukuha natin o kailangan ng atin pong katawan? Or, yun nga, nabanggit nyo na po kanina yung mga substitute na plant foods. Pero, let's educate also our listeners, Doc Blessy, when it comes to this.
0: Oo, yung meron din talagang collagen, yung rich in collagen din yung gelatin. Kasi ang gelatin, dalawa yung gelatin is animal-based, no? Yung skin tendons, yung cartilage, talagang obvious din na meron siya. Kaso lang ha, mahirap kasing sabihin natin na doon lang umasa dahil baka sabihin naman nila, ito na lang kakainin natin, huwag na tayong kumain ng halamang pagkain. At sa totoo lang, kumakain po kayo niyan, kaso lang nagkukulang lang talaga ng halamang pagkain. So, yung mga collagen in plant foods, yeah, totoong may collagen sila, pero again, let us allow our body to create our own collagen, okay? Intayin po natin na yung katawan o hayaan o pagbigyan natin yung katawan natin na talagang gumawa ng mga collagen. So again, ang basic po nito, vitamin C. Kasi yung iba naman, sige na lang collagen ng collagen sa from animal products, pero wala namang vitamin C. So, ang mangyayari po niyan, hindi nagiging balance, eh, no? Hindi siya nagiging hindi mas maayos. At saka, kung kukunin nyo ang inyong collagen sa paan ng mga manok, sa tendons ng mga hayop, o kaya, eh baka naman po tataas ang inyong mga uric acid. Baka may ibang problema naman. At kasi sobrang masasarap itong mga ito, ay baka yun na ang kainin nyo na lang at wala nang iba. Ay nako, mahirap po yan. At ang problema, no, minsan yung napasarap ka ay napadami pa. Okay? At pag napadami pa, baka ibang problema naman ang magiging problema natin. So again po, makukuha naman natin yung mga amino acids na magagandang amino acids sa halamang pagkain. So I will go for plant foods. I will go for plant sources, no, ng mga amino acids para naman safe ka, kasi hindi lang collagen ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nating mag-microbiome din ng ating gut, no? At again ha, kung paan ng manok at mga cartilage at mga tendons, baka naman magbigay ng ibang problema sa atin. So again po, go for vitamin C rich food kasi tutulungan niyang gumawa ng collagen ang sarili natin.
1: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po, ano, ng inyo pong nabanggit. Alright, so, meron pa po tayong question po dito, ano. Ano daw po yung mga, nabanggit nyo naman na po yung iba, pero they are asking for fruits, Doc Blessy. Yung mga prutas daw na mga nakakapagpag-glow ng skin. Although nabanggit nyo yung mga vitamins na need ng ating katawan po. But do we have any particular po? Like for example, Doc, tanong ko lang. Diba nabanggit nyo kanina vitamin C. But is it true that if it's vitamin E, it's for the skin and hair, something like that? Vitamin
0: yeah,
1: C is for the overall immunity. So kailangan po talaga yon yung mag-jive yung C and E so that ma-sustain yung good quality ng atin pong skin.
0: Mm-mm.
1: Okay, thank you so much, Doc. Ito naman po, meron pong katanungan. Ito na, isa na naman, Doc. Meron daw pong nabasa itong ating listener na ang green tea at mga black coffee ay nakakatulong daw po sa pag-glow ng skin. Doc Blessy? Do we have any research about this, or are we debunking it, or tama ba sila? Something like that. So, Doc, can you please extend this to our listeners?
0: Ayan po, yung green tea, no? Pag sinabi natin green tea, may mga polyphenols yan, may antioxidant din. Okay, so pwede din siya, no? Pwede siyang magbigay ng glow skin. Kasi nga, dahil sa antioxidants at saka bioactive compounds niya na pwedeng magbigay ng good circulation, anti-aging. However, ang effect depende sa amount ng kinain mo, okay? Tsaka yung overall lifestyle. So again, depende din sa pag-preparation mo ng green tea, okay? So again, yung green tea, pwede ka ding, ang isang factor nyan kasi, nag-hydrate din eh, no? Pwede ka ding, because of the green tea, dahil tubig siya, nakakatulong din na mag-hydrate ka. At kung itong green tea na to, dahil sa kanyang polyphenols, pwede siyang mag-protect sa mga collagen para hindi mag-break, mag-breakdown due to UV exposure, lalo pa yung sobrang nag-expose sa ultraviolet, no? And then maraming maraming oxidative stress na exposure, maraming stress maybe, no? So pwede yung green tea. Pero yung coffee and ato naman sa kape naman tayo, yung black tea, meron din siyang antioxidants, no? Meron din siyang polyphenols. Meron din siyang chlorogenic acids na magbibigay sa atin ng magbibigay sa tao ng skin health. Kasi na ang problema natin doon, yung caffeine content naman niya. Kasi yung caffeine may temporarily improve blood circulation, pero yung in a long term, no, pwede din siyang mag-cause ng other problems. So again, may anti-inflammatory effect siya. May mga study na nagsasabi yung moderate coffee drinking may reduce certain inflammatory markers or inflammatory markers. Pero again, titingnan naman natin yung negative effect niya, okay? Kasi kung ang negative effect naman niya, mas matindi pa sa glow skin mo. Alam niyo yun? Ang purpose mo, gusto mong gumanda yung skin mo ng bahagya. Pero hindi ka naman makatulog, aray ko po, paano naman tayo gagaling? So yung excess naman ng coffee drinking can contribute to poor sleep. Again, stress hormone elevation, no? Yung hormones mo pwede din niyang apektuhan. Kasi aapektuhan niya yung melatonin mo eh, at saka serotonin balancing mo ng kape. So again, that can lead to anxiety na, depression. So again, mga kapatid ko, i-balance po natin, piliin natin, pipili ka. Ano gusto mo? Glow skin dahil may antioxidant siya. Yung coffee, may polyphenols, pero hindi ka naman makakatulog. So again, at saka, pag nagkape, hindi lang naman kape, meron kang ilalagay na excessive sugar, may syrup kang ilalagay, may cream, o minsan meron ka pang sweetened creamer na ilalagay. So, nadoblihan ka pa, yung sugar intake na yan will increase inflammation. Yung advanced glycation, meron din. And it can damage collagen. So, ibig sabihin, yung polyphenols niya, meron nga. Hindi ko po sinasabing wala. Meron. Kaso lang, nilagyan mo ng creamer, nilagyan mo ng sugar. So, i-damage din niya yung collagen mo. So, at hindi ka makakatulog. Ako, I personally believe, importante sa atin yung tulog. Kaya, hahanap na lang tayo ng iba. Okay? Iba. Sabi naman ng iba, hindi naman ako naapektuhan eh. Kahit ako uminom ng kape, nakakatulog pa rin ako, sabi ng iba. Pero alam niyo po, sa aking tagal na sa counseling, sa sobrang tagal ko na sa, ano na po ako, 38 years na ako sa counseling business, yung monitoring ng lifestyle, ganyan. Talagang sa umpisa, okay kayo, lalo pa yung mga bata. Pero ako ang preparation kasi ng, ayun talagang avoidance of caffeine, ang preparation nito sa pagtanda. Kasi nakita ko yung mga tao na walang caffeine nung bata, pagtanda nila, ay talagang mas masarap pa rin yung tulog nila, hindi affected, no? Hindi sila pahirapan na matulog ng 7 to 9 hours. Kaya nilang matulog kahit matatanda na kasi nga walang caffeine intake.
1: Alright, thank you so much, Doc. Nung napag-usapan po natin about sa glutathione, Doc Blessy, may nagtanong po ano na is it safe daw po ba na mag-take ng glutathione tablets?
0: Pagka glutathione tablets na po at saka mga supplements, baka hindi po dito sa program namin.
1: Oh, yeah.
0: As dito po, Pastor, ang alam po natin, yung magti-trigger lang ng glutathione sa sarili natin, collagen sa sarili natin through food and hydration. Pero kung mga branding na po, kung magte-take kayo, pinakamabuti po, kayo'y dumalaw sa inyong doktor na pinagkakatiwalaan. Huwag po sa TikTok.
1: Wag lang sa kung ano-ano.
0: Wag lang po sa TikTok at sa Facebook. Ano po, kayo ilalapit sa doktor. Ang pinakamaganda pong lapitan na doktor, yung doktor na mahal kayo. Kasi pag doktor na mahal kayo, talagang nagsasabi po ng totoo yan na ikakapahamak mo ba? Tama ba yung brand na yan? Tama ba ang dosage? Para ba sa iyo yan? Yan po, pagka yung doktor, sabi ko nga, ang isang tao kailangan meron siyang doktor na parang family niya. Yung hindi lang basta doktor na ano, yung family niya, yung talagang doktor na concern talaga, hindi lamang sa regular prescription niya kundi yung sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Kami, we are so blessed kasi may doktor kami talagang parang anak namin. Yan si Dr. Jigs, si Dr. Dapat, di ba? Talaga naman, sasabihin niya talaga, Dok, ano tong ganito? Ano sa palagay mo? Talagang mahabang diskusyon bago ka bago mag-come up sa isang conclusion. Oh, 'di ba? Yung kaibigan niyan din ni ano ngayon ni Doctor ni Pastor Kyle.
1: Same doctor. Oh. Yeah.
0: Kapag si for example, Dr. Jinx.
1: Yeah. Parang kapatid ko na po 'yan eh. For example, may kailangan niya ako, Doc. Yeah, mamaya ay may sabihin sa akin. Ay sabihin ko, Doc, I need this and that. Oh, mamaya, oh, Pastor, anong problema? Alam mo, Doc, yung hindi mo na kailangan mo pumunta sa ospital.
0: Kaya naman, para kong anak, o, diba? Mm. Nagkakatalo na sa badminton eh, ano?
1: Yes, Doc Jinx, sa badminton.
0: Nagpe-prescribe na, diba? Doc Jinx, anong idea mo dito sa ganito? Yes. Ay, nako, ganito yan, o, diba? So, we can exchange things. Kaya, ako ang sabi ko, pagka, ito, nag-a-appeal ako sa mga listeners natin, kailangan nyo maka-establish ng doktor na mahal kayo. What I mean sa mahal kayo, yung kahit isang doctor na internal med na yung family mo, and then be kind also to the doctor na talagang maramdaman din ng doctor na mahal mo din siya. Yeah. Kasi relationship to sa doctor. Kasi pagka meron kayong ganong relationship beyond prescription, okay? This is beyond medical prescription. And I believe na meron kayo, no? Meron kayong makikita. Pero wala pa kayong sakit, magpakabait na kayo doon sa tao na yon. Hindi ba yung tipong away-awayin mo? Tapos mamaya, pagkailangan mo, doon ka lalapin. Hindi, talagang establishing relationship. Yung pagmamahal, napapakita mo yung pagmamahal, hindi lang dahil nangangailangan ka, di ba? Sa yung regular na relationship, napakaganda niyan. So, tanong again po yung tanong kanina, glutathione, ano daw po, pwedeng inumin or hindi? Maghanap po kayo ng doktor na kaibigan nyo, na mahal kayo, and then when it comes to supplementations, when it comes to other new ideas, no, kung ano po yan, talaga pong sasabihin ang totoo sa inyo at hindi po kayo iiwanan. Talagang kayo itutulungan.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po na atin pong talakayan. Ayan, last na po tatin po ito. No? Sabi nga ni Lenny Bahar, di po talaga ako uminom ng kape at di na po ako makatulog. Sabi rin ni Mayjalita Ariate, yes po, the best si Doc dapat. Ayan, Doc Jigs, kung nanikikinig ka ngayon sa aming programa ni Doc Blessy, hindi lang pala kami yung natutuwa sa iyo. Even to our listeners.
0: Sikat pala to si Dr. Jigs. Yes. Diba?
1: Ayan, sikat na sikat ang ating Doc Jigs. Anyway, Doc Blessy, before we end, ay atin po munang sagutin itong last po na question po na ito. Sabi po dito ay lagi naman po akong umiinom ng tubig, Doc. Pero bakit minsan dry pa rin at dull ang balat ko?
0: Ayan. So yan po hahanapin natin. Hahanapin natin ang factor. Kasi ang susunod na tanong, ano ba yung frequency ng pag-inom mo? Kasi minsan sinasabi nila umiinom ng tubig, pero ilang baso ba sa maghapon? At tama ba yung distribution? Okay? Pag tama ang distribution, tama ang pag-inom, kasi po yan, kailangan din nating maintindihan yung output mo. Okay? Yung output ng fluid mo at sa pamamagitan ng ihi, sa pamamagitan ng pawis, kailangan din po niyang nating maintindihan. At saka again, ito pong pinag-uusapan natin, we're just focusing on the skin, ha? Tsaka eyes and hair. Pero alam nyo ba na ilang nutrients lang ang pinag-uusapan natin? Pero maraming nutrients pa ang nakadugtong niyan kasi ano yan, networking yan eh. Yung mga nutrients, para yan nagtatrabaho na parang yung, ano yan, yung parang net siya, dugtong. Pagkailangan mo nitong vitamin C, kailangan mo nito ibang nutrients, halos magkakadugtong silang lahat. Kaya there is no such word as one super bida, super power na nutrient. Lahat po yan kailangan. At ang masasabi ko lang po dito sa inyo, eat a wide variety of food, kumain of plant foods rather, okay? Mm-hmm. Eat a wide variety of plant foods kasi nahandoon ang lahat ng phytochemicals, antioxidants, vitamins and minerals, nandoon lahat ng health-enhancing chemicals na tutulong sa atin para maging malakas tayo. And then, susunod nun, syempre, maging grateful na tayo kasi nandyan, bigay ng Diyos. So, magpasalamat ka na kung may effect sa'yo na dahan-dahan, pasalamat pa rin. Kung may effect sa'yong beauty ka agad, abay, magpasalamat ka din. Pantay-pantay pantay ang pagpapasalamat at continuous na pagpapasalamat ang gagawin natin. So, ganun po, Pastor.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Maraming salamat din po sa mga insights na inyo pong nabanggit at binahagi po sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon dito lamang sa ating pong programa sa Adventist World Radio 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, any closing remarks po para po sa ating mga listeners?
0: Ang glow food po natin, talagang very, very important at napakabuti ng Diyos kasi gusto niya maging glowing tayo, okay? Gusto niya talagang tayo maganda in outside na beauty, kailangan gusto niya na maging maganda tayo externally and internally. So sana po sa pag-uusap natin ng mga bagay-bagay na ito, tayo po'y maging grateful at dahil ang Diyos ang nagbibigay ng ating beauty, no? Ng ating beauty. At sana po, hindi lang sa skin ang pagandahin natin, hindi lang tayo mag-focus sa ganda ng skin, sa ganda ng mata, kundi sa internal beauty natin. At sana, alam nyo ba po, na pagka tuloy-tuloy na ginagawa natin ito, nagiging maganda yung cellula natin, katulad ng cellula ng balat, ng mata, ng buhok, magiging maayos din ang cellula ng ating mga utak, mag-glow din ang ating utak. At sana ang prayer ko po, pati ang ating ugali ay mag-glow. So God bless po and have a good day.
1: I like the closing, I mean the last statement, Docs.
0: Doc na, para, it's not... Pastor, ikaw glowing ka talaga.
1: Yan ang gusto ko, Doc. I like your last statement po na hindi lang yung dapat yung ating skin ang nag-glow, pati na rin ang ating pong ugali. Anyway, salamat, Doc. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, natutunan natin ang tunay na glow ay hindi lamang nanggagaling sa mga produktong inilalagay sa balat, iniinom, o kaya na may mga tableto, kundi nagsisimula rin sa kung ano ang inilalagay natin sa ating pong katawan. Ang tamang pagkain, sapat na tubig, maayos na pahinga, at positibong pamumuhay ay may malaking epekto sa ating kutis, buhok, lakas, at kabuuang kalusugan. Kapag pinapangalagaan natin ang ating katawan, mas lumalabas ang natural na sigla at gandang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil nabanggit nga sa mga awit, kabanata 139, talatang 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Kaya mga kaibigan, matutunan nating pahalagahan ang ating sarili hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng healthy choices na nagbibigay buhay sa ating katawan. Ang tunay na kagandahan ay makikita sa taong may malusog na pangangatawan, pusong payapa, at may pananampalataya. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. At maraming salamat sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng malusog na katawan, glowing na kalusugan at pusong puno ng kanyang kaliwanagan. Hanggang sa muli, manatiling healthy, radiant at may pag-asa. Ito po ang inyong DJ host Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakinig mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asang, inyong kasama sa paghahanap ng pag-asa, kapayapaan at katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung saan man po kayo naroroon sa oras na ito, sa inyong mga tahanan, sa biyahe o sa inyong pinagtatrabahuhan, inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa ilang sandali ng pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa po lahat ng mensaheng ating maririnig ngayon ay maging pagpapala, lakas at pag-asa para sa inyong mga puso. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At mga kaibigan, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa submission. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni San Lucas. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ang nakatala sa San Lucas Kapitulo 19:28-40. Kaibigan, malapit na ang kanyang triumphant entry sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Ang sabi nga ng ating Biblia, nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Kanyang gaganapin ang kanyang sacrifice, kaibigan. Nanupat 5 araw bago ngayon magkaroon ng Paskwa, yung piyesta ng mga Hudyo, kaibigan. Ang ating Panginoon ay nagdaan sa Betania. At ang wika ng ating Biblia sa kanyang pagdaan sa Betania, alam natin ang Betania, ito ay lugar ng kanyang mga kaibigan na magkakapatid, si Marta, si Maria at gayon din si Lazaro. Palagi siya sa lugar na ito at ngayon bago siya akyat patungo sa Jerusalem, ang kanyang ginawa, nagdaan sa lugar na ito. At ang wika ng ating Biblia, nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Kaibigan, merong 3 bahagi ang ating pag-aaral na ito na merong titulo na submission o pagkapasakop. Una, ang bahaging ito ay the submission of Jesus to the will of the Father. Ang pagpasakop o pagpasuko ng kanyang sarili sa kanyang Ama na kanyang gaganapin ang pagtubos sa isang tao o mga taong nagkasala. Kaibigan, ang Panginoong Jesus sa kanyang pagparito, ang wika ng kanyang palaging binabanggit, siya ay naparito hindi upang ganapin ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya yung kanyang palaging binabanggit, ang wika pa, ang kanyang salita ay galing sa Ama, at ang kanyang gagawin kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. Kaya ang wika sa atin, nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya, huliin siya. At pagkatapos ngayon, pahirapan siya at ipapako sa krus. Lalo na noong si Lazaro ay kanyang binuhay, lalo ngayon nagkaroon ng pagnanais na patayin si Jesus ng kanyang mga kalaban. Bagamat ganito ang nangyari, pero ang Panginoon handa na ngayong ganapin niya ang kanyang misyon kung bakit siya ay naparito sa lupang ito. Kaibigan, ang pamagat ng ating pag-aaral ay submission, pagkapasakop. Kung ang Panginoon ay kanyang pinasakop na lubusan ang kanyang sarili sa kanyang Ama, tayo kaya ay lubos tayong magpapasakop sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam mo kaibigan, ang mga pangyayari sa buhay ng Panginoon ay katuparan ng mga propesiya sa Old Testament. Ang sabi nga sa aklat ng Zacarias 9:9, magalak ka ng husto o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Kaya nga, ito yung propesiya. Ito yung kanyang gaganapin sa kanyang ngayong buhay upang maganap ang mga propesiya sa banal na kasulatan. At ang sabi pa sa Isaiah 53, versikulo 7, siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Kaya nga, alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya. Kaya nga, ang kanyang nasa isip at ang kanyang nasa puso ay kanyang lubos na ipasakop ang kanyang sarili sa ating Amang nasa langit. Kaibigan, kumusta ka naman? Tinanggap mo ba si Kristo na iyong tagapagligtas? Kung tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ang tanong ngayong kaibigan, ikaw ba ay lubos na nagpapasakop sa Kanya? Ang sabi nga ng isang awit sa English ay ganito, na merong pamagat na "Have thine own way, Lord." Ang sabi sa first stanza, gusto kong basahin ang awit na ito, "Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still." Nanupat, kapag ka ang isang tao ay pinasakop na lubusan ang kanyang sarili sa Diyos, kung ano ang sinasabi ng awit na ito, kalooban mo isyang sundin. Kung papaano sinunod ng ating Panginoong Hesus ang kalooban ng Ama sa kanyang pagtubos sa taong nagkasala, pinasakop ang kanyang sarili sa Ama. Ang pagkapasakop sa Diyos, kaibigan, ay katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, yung malapit na relasyon ng asawang lalaki sa asawang babae. Ganito, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ating simulan sa 21, ang wika ng Biblia ay ganito, "Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon." Kaya ngayon, yung relasyon ng mag-asawa, ito ay binigyan ni Apostol Pablo ng isang ilustrasyon na kung papaano dapat ipasakop ng isang tao ang kanyang relasyon sa Diyos. At ang sabi pa sa 23, kung ating pagpapatuloy, "Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan." Subalit, kung paanong ang Iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. At ang gagawin naman ngayon ng asawang lalaki, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo nagmahal sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang mahiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ginamit ni Apostol Pablo ang ilustrasyon na ito upang makita rin ng mga tao na kapag ka si Kristo ay tinanggap na iyong tagapagligtas, kung papaano ang isang asawang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa, gayon din ang isang lalaki o isang babae na kapag ka ngayon si Kristo ay kanyang tinanggap, ipapasakop ngayon ang kanyang sarili sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga itong ilustrasyon na ito, asawang babae, ipasakop ang kanyang sarili sa asawang lalaki, at ang asawang lalaki naman ngayon ay kanyang pakamamahalin, at kung kinakailangan kanyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang minamahal, ito ay kanyang gagawin. Si Kristo kanyang ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At sapagkat si Kristo ngayon ay namatay, ibinigay ngayon ang kanyang buhay alang-alang sa atin, ang dapat naman ngayong gawin ng isang taong tumanggap kay Kristo, kanyang ipapasakop ang kanyang sarili sa Diyos. At kapag ka ngayon ka ating ipinasakop ang ating sarili sa Diyos, kaibigan, kung ano ang kalooban ng Diyos, ito ay ating susundin. Kaya nga sa versyon na Tagalog ng awit na ito na "Have thine own way, Lord," ang sabi, "Kalooban mo'y siyang sundin, ako ay putik mong hugisin." Kaya nga, kung papaano ang isang gumagawa ng mga palayok, yung potter, ay kung anong gusto niya ngayong hugis ang kanyang ginagawa, ganun din tayo na kapag ka ating pinasakop ang ating sarili sa Diyos, ang ating ngayong sasabihin sa ating sarili na samantalang ating pinaglilingkuran ng Diyos, "Have thine own way, Lord." Kaya nga, kung papaano si Kristo kanyang ipinasakop ang kanyang sarili sa kanyang Ama upang ganapin ngayon ang kanyang misyon sa lupang ito, iligtas ang taong nagkasala, ganon din tayo, kaibigan, ating ngayong lubos na ipasakop ang ating mga sarili sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, the submission of Jesus to the will of the Father. Kung anong kalooban ng Ama, yun ang kanyang sinunod. Kaya siya'y napako sa krus, binata ang hirap, samantalang siya'y nakapako sa krus, kaibigan, sapagkat ito yung kalooban ng Ama na kanyang iligtas ang taong nawaglit, ang taong nagkasala. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the submission of the disciples to the will of the Savior, yung pagpasakop ng mga alagad sa kalooban ng tagapagligtas. Anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Kung ating babasahin, pagpapatuloy natin ang pagbasa sa aklat ng San Lucas 19:29 hanggang 35, ganito ang ating mababasa. Nang siya'y malapit na sa Bethpage at Betania, sa bundok na tinatawag na Ulibo, ay sinugo niya ang dalawa sa mga alagad na sinasabi, "Pumunta kayo sa katapat na Nayon, at sa pagpasok ninyo roon ay makikita ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan ninyo ito at dalhin ninyo rito. At kung may magtanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagan iyan? Ganito ang inyong sasabihin, kailangan siya ng Panginoon." Ang mga sinugo ay pumunta at natagpuan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. Nang kinakalagan nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari nito, "Bakit ninyo kinakalagan ang batang asno?" At sinabi nila, kailangan ito ng Panginoon. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanilang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. Mapansin nating mga kaibigan na ang pangalawang bahagi nito ay the submission of the disciples to the will of the Savior. Nanupat kung ano ang iniutos ng Panginoon, ito ay kanilang sinunod. Na parang matupad ang sinasabi sa aklat ng Zacarias 9:9, gusto kong basahin na muli ang talatang ito. Magalak ka ng husto o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Kaya ito ngayon ay tutuparin ng Panginoon sa kanyang ngayong pagtubos sa taong nagkasala. Kung papaano sinabi sa Old Testament na siya'y nakasakay sa isang batang asno, ito ngayon ang utos ng Panginoon na pumunta kayo ang wika sa tapat ng lugar na ito. Gusto kong tingnan natin ang wika. Pumunta kayo sa katapat na Nayon at sa pagpasok ninyo roon ay makikita ninyo ang isang nakataling batang asno. Kaibigan, ang mga alagad ay sumunod sa kanyang utos. Marahil hindi nila naunawaan lubos ang utos ng Panginoon. Subalit dahilan sa meron silang pananampalataya si Kristo Jesus, siyang Mesiyas, kaibigan, ang kaniyang sinasabi sa kaniyang mga lagad ay kanilang sinunod. Eksaktong-eksakto kung papaano sinabi ng Panginoon at nung ngayong kinakalagan na yung tali ng batang asno, nagtanong ngayon ang may-ari, ang sabi, bakit niyo kinakalagan yan? At ang kanilang katugunan ay kailangan ng Panginoon. Kaibigan, kung papaano sila ngayon ay inutusan ng Panginoon, go ang wika, humayo kayo, pumunta kayo sa kabilang Nayon at doon ay inyong makikita ang isang nakataling asno kalagan ninyo. Kaibigan, merong kahulugan ito kung bakit tinawag niya ang kanyang mga lagad. Ang dahilan kung bakit ito ay may kahulugan din, kaibigan, mapansin natin sa Biblia na noong sinabi ng Panginoon, gusto kong bigyan ng pansin, kaibigan, itong sinasabi sa aklat na sulat ni San Mateo naman, Kapitulo 28, kaibigan, napakaganda upang makita natin ang sinasabi na utos ng Panginoon sa kanila. 28:18-20 ng San Mateo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyong sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, inutusan ng Panginoon kalagan ang isang asnong nakatali. At sumunod ang mga lagad. At ang isa pang pinagawa ng Panginoon sa kanila na bilang mga lagad, ang wika, humayo kayo. Go! Ito rin ay utos ng Panginoon sa ating panahon ngayon, ang lahat ng mga naging alagad ng Panginoon, tayo ay dapat pupunta sa mga tahanan at gayon din sa lugar ng mga tao na kailangan nila ang kaligtasan sapagkat sila'y nakatali sa kasalanan. Sila'y ginawang biyag ng kaaway, kaibigan, ni Satanas. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kapag ka ating pinagkaloob ang pabalita ng Ebanghelyo at sila'y maging alagad din kapag ka tinanggap si Kristo, kaibigan, ito yung kailangan. Kaya sabi ng Panginoon, go, humayo kayo. At marami sa ating paligid ngayon, kaibigan, ang nabubuhay sa makasalanang buhay. Kailangan nila ang tagapagligtas. Kailangan nilang ating ilapit sila sa Panginoon. kaibigan, inaatasan ka ng Panginoon upang ilapit ang mga ito sa Diyos, upang sa Kanyang kapangyarihan na walang hanggang pabalita ay magkaroon ngayon ng laya ang maraming mga tao. Kaibigan, meron ka bang nasa paligid sila ay nakatali sa kasalanan? Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, punta ng mga taong ito at iharap sa Panginoon kung papaano si Andres ay inilapit ang kanyang kapatid sa Panginoon na Simon Pedro, kaibigan. Yun ang kailangan natin na bilang mga alagad ng Panginoon. At ang sabi pa sa ating pag-aaral na ito, yung pangatlong bahagi, kaibigan, the submission of the donkey to the Creator and King. Ano sabi sa versikulo 35 hanggang 40? Ganito ang ating mababasa. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanlang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanilang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. At samantalang siya'y nakasakay, inilalatag ng mga tao ang kanlang mga damit sa daan nang malapit na siya sa labis ng bundok ng mga

0: kaniya, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." Subalit, ganito ang sabi ng Panginoon. At sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga tao'y sisigaw." Kaibigan, noong dinala sa Panginoon ang asno, alam naman natin, ako'y laki rin sa bukid, na bago gagamitin ang isang kalabaw o anuman ang ginagamit sa bukid, kinakailangan ng kalabaw o anuman ang gagamitin ay aralan. Hindi pwedeng sakyan ang hindi pa nasakyan, sapagkat ang mangyayari nito ay uhulog ka ng kalabaw o ang asno. Subalit, mapansin nating kaibigan, hindi pa sinakyan ng ibang mga tao ang asnong ibinigay sa Panginoon. At isinakay ang Panginoon at ang asno ay hindi man tumakbo. Hindi man siya nagkaroon ng isang pangyayari na inihulog ang nakasakay sa kanya. Kaya nga, si Kristo, samantalang siya ngayon ay nakasakay sa asno, kaibigan, ang asnong ito ay kanyang isnabmit ang kanyang sarili sa Panginoon. Kaya yung pangatlong bahagi nito, kaibigan, the submission of the donkey to the Creator and King. Idinala sa Panginoon at pagkatapos ngayon, ang kanilang mga damit ay inilatag at pagkatapos nagdaan ng Panginoon, sumisigaw ang mga tao na pinupuri ang Diyos, kaibigan, na kung papaano ang Panginoong Jesus ay meron siyang kapangyarihan sa kalikasan, sa storms, at gayon din sa malakas na hangin, at gayon din sa dagat, at gayon din sa mga isda, sa mga bato, ang asnong ito ay kanyang isnabmit ang kanyang sarili sa Diyos na lumikha sa kanya. Kaya nga, tatlong bagay, kaibigan. Si Kristo, kanyang isinabmit ang kanyang sarili sa kanyang Ama. At bilang pagsubmit ang kanyang sarili sa Ama, ang sabi nga ng Pilipos 2:5-7, "Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao." Kaya nga, yan ang ating Panginoon. At ang pangalawa, ang sabi nga ay ang mga alagad kanilang ipinasakop, sinamit ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya ngayon, sila ay sumunod sa utos. At ang pangatlo, ang hayop o yung donkey ay kanyang isnabmit ang kanyang sarili sa Diyos na lumikha sa kanya. Kaibigan, kailangan nating ipasakop ang ating sarili sa Diyos. At kung ating ipapasakop ang ating sarili sa Diyos, katulad ng awit, "Have thine own way, Lord. Kalooban mo'y siyang sundin." Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging inspirasyon. Marami po tayong aral na napulot dito sa ating topic na ito. Sa mga kaibigan, ang pagpapasakop po sa kalooban ni Jesus ay hindi tanda po ng kahinaan, kundi ng tunay na pananampalataya. Ang mga alagad po ay nakaranas ng mga himala, pagbabago at pagpapala dahil pinili nilang sundin si Kristo kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang lahat. Gayon din ngayon, mga kaibigan, ang pinakamabuting desisyon sa buhay ay ang sabihing tulad ni Pedro, "Panginoon, dahil sa iyong salita, susunod ako." Ang sabi po sa Lucas 5:5, "Ngunit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat." Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa AWR 89.

0: 92.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Hello, hello po mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ang kanyang ikalawang pagdating na siyang ating natatang pag-asa. Mga kaibigan, sa ating pong pagkapatuloy, nawa po kayo ay nasa mabuti at malusog na kalagayan. Yan po ang aming dalangin, ano? At maliban po dito, ay maganda rin po ang inyong kalalagyan sa inyong spiritual na kalusugan. Alam niyo po, maganda po na holistically sa ating iba't ibang aspeto ng ating sarili po, tayo ay nasa mabuting kalagayan. Kaya naman po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, kami po ay patuloy na naghahatid ng mga mensahe na magbibigay po ng pag-asa para naman po hindi mapag-iwanan yung ating spiritual health, ika nga. At sa mga oras pong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol po sa mga kaloob. Tama po kayo, mga kaloob ng banal na spirito o itong spiritual gifts, kasama na po ang ating mga paglingkod. Ito po ay katotohanang nakabase po sa banal na kasulatan. Alam niyo po ba na tayo pala ay may mga kaloob na binigay sa atin? Yung palang mga talento na binabanggit po sa Biblia, yun po pala ang iba po pala doon ay mga kaloob. At yung talento natin na tayo po ay makapag-serve, ika nga nila, makapag-minister, yun po pala ay kaloob din sa atin. Yan po ang natalakayin ng ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya po ay patuloy na naghahatid po ng mga pabalita ng kaligtasan, lalo na ang tungkol po sa mga mensahe ng pag-asa. Akin po binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Muli naman po tayong pag-aaralan natin ang isang natatanging aralin upang tunghayan natin ang mga ibinigay na kaalaman ng Diyos sa atin, mga kakayanan, at gayon din ng paano tayo binubuklod ng Diyos sa isang gawain.
2: Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos, minsan pa kami muling lumalapit sa inyo upang sa karunungan at sa kapangyarihan na banal na Espiritu ay gabayan kami kasama ang lahat ng mga nakatunghay sa oras na ito upang pag-aralan muli ang inyong mga salita. Gabay sa kapangyarihan ninyo, O Diyos, muling masaksihan namin ang inyo pong kalooban sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen. Sama-sama po natin tuklasin ang tungkol po sa mga spiritual gifts at ministries. Pastor?
3: Ayan. Tayo pong muli ay dadako sa isang aralin na may kinalaman ho sa mga kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia at ganyan din ho ang mga paglilingkod. Sa panahon na si Kristo ay narito sa lupa, ay mayroon siyang isang pangunahing tagubilin sa kanyang iglesia. Mula sa aklat ng Marcos 16:15, ito ay isang tagubilin ng ating Panginoon dito sa Mark chapter 16 verse 15 na kung saan ang sabi ho dito at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Pangunahin ho ang bagay na ito ay iniwanan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng natatanging tagubilin na hanggang sa kasalukuyan ay kung ano ang kanyang iniwang tagubilin noon bago niya iwanan ang mga alagad sa pag-aknyat niya sa langit, ay gayon din naman kung papaano sa kanyang mga alagad noon, tayo bilang kumikilalang mga alagad ng ating Panginoon ay doon din naman nakasentro ang tagubilin ng ating Panginoon. At mula ho dito ay maliban sa nagkaloob ang ating Panginoong Hesus ng mga tagubilin na ito, kalakip din ho nito ay ipinangako din ng ating Panginoon ang kapangyarihan na gagabay sa kanyang iglesia sa panahon na hindi na siya makakasama ng mga disipulo, mga alagad. Mula ho sa aklat ng Juan, no? Juan 14:26, John chapter 14 verse 26, dito naman ay ibinili ng ating Panginoon, ipinangako ng Panginoon ang magkakaloob o mangunguna sa kanyang iglesia. Ang sabi ho dito, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpaalala sa inyo sa lahat ng aking sinabi sa inyo. Dito ho ay pati ho dito sa John chapter 16 verse 7 sa kapariho-parihong usapin na may kinalaman sa pagsusugo pa rin ng mang-aaliw, ito ang sinasabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Ito ho, mula sa dalawang ito, mga minamahal na taga-subaybay, tagubilin ng pangangaral ng Ebanghelyo at ang ikalawa ay ang pangako ni Kristo na kahalili niya dito sa lupa sa kanyang pag-akyat sa langit ay susuguin ng Ama, nililinaw niya na ito ang natatanging pangakong gagabay sa kanyang mga minamahal na mga anak. Sa lahat ng magpapasakop sa ating Panginoon, sila'y gagabayan sa kanilang buhay, sa kanilang lakbayin bilang mananampalatayang nananalig sa Diyos. Ito ang natatanging dalawa sa pangunahing nakasentro dito. Ngayon, ano ba ang connection nito sa atin hong pag-aaral ngayon? Ang tinatawag hong kapangyarihan ng pagsugo ng Diyos Ama ng banal na Espiritu, ito ho ang connection dito sa aralin natin nitong tinatawag na spiritual gift o mga kaloob sa iglesia. Sa aklat ho ng mga gawa 1, 4 at 8, katulad pa rin ng karugtong pa rin ng ipinangako ng ating Panginoon na pagdating ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ho ang sinasabi. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya ito, ito ang narinig ninyo sa akin. Sa verse 8, ito naman po ang sinasabi. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito ho ang tinitiyak ng ating Panginoon ng pagdating ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sa pamamagitan ho ng banal na Espiritu, nangangahulugan ho, katulad ho ng kanilang karanasan, pagkalipas ng ilang panahon ay sa pagdating ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kalagayan ho ng iglesia nagkaroon ho ng unity. Ano? This unity is the very necessary for the outpouring of the Holy Spirit. Ang pagkakaisa ng iglesia, ito ho ang natatanging inaasahan ng Diyos sa kanyang iglesia. At naging bunga ho, ang naging bunga ng kapangyarihan ng pagbubuhos ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia, ang sabi ho dito sa mga gawa 2:42 hanggang 48, ay ito po yung kanilang mga naging karanasan. Babasahin ho natin ano. Ang sabi doon ay nanatili sila, ito yung mga alagad, nanatili sila sa turo ng mga apostol, una. Sa pagsasama-sama, Yan, lagi silang nagkakasama-sama. Pagpuputol-putol ng tinapay at mga pananalangin, dumating ang takot, ikalima, dumating ang takot sa bawat tao. Maraming mga kababalaghan, ikaw, ika-anim, at mga tandang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Kasunod, ang sabi pa dyan, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkasama-sama at ang kanilang mga ari-arian ay para sa lahat. Yan. Ang kasunod pa ho, ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian, ang mga kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ito ang naging kalagayan ng epekto ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nangangahulugan, ito hong aralin ng tinatawag na espiritual na kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia, ay naganap ito ng ibinuhos ng Diyos ang kapangyarihan sa kanyang iglesia. Kaya ang pangunahin, mga kapatid, doon ay yung mga taga-subaybay. Ang pangunahing larawan dito ng iglesia ay mayroon hong pagkakaisa. Kaya ang iglesia na nagkakaisa, ang iglesia na nagkakatipon ay sa kanilang kagawiang espiritual na pamumuhay, nilukuban sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dito ho nagkaroon ng tinatawag na yung movement, yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa kaloob, sa pinagkaloob sa kanilang mga gift na ito o mga regalo na ito ng Diyos sa kanila. Sila ho ay kumilos ng kani-kanilang mga paglilingkod. Kaya makikita ho natin dyan, nandyan yung nagkaroon sila ng connection sa isa't isa, no? Kasunod, mayroong pagmamalasakitan sa bawat isa. Connection, compassion, no? May pagmamalasakit sa kanilang kapwa. At marami sa kanila yung communion, nagkaroon sila ng mga panahon ng pagsasalo-salo, pagtitipon-tipon. Kaya ito ho ang tinatawag mga spiritual discipline sa buhay ng iglesyang mayroong pagkakaisa. Alam niyo ho, mas gugustuhin niyo, mga minamahal na taga-subaybay, na mapasama sa mga taong mayroong pagkakaisa. Maliban dito ho, tunghayan naman natin itong mga kaloob na iba pang mga kanya-kanya o personal na mga kaloob ng Diyos sa kanilang buhay. Sa Epeso 4, 7 at 8, ito naman ho ang sinasabi. Ephesians chapter 4, verse 7 at 8. Ang sabi dyan, subalit sa bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Kaya nang siya ay umakyat, ang sabi sa talata, nang umakyat si Jesus sa langit ay ipinagkaloob, ibinuhos ang kapangyarihan upang ang layunin ng Banal na Espiritu, humalili ang Banal na Espiritu nang umalis si Kristo dito sa lupa. Nang siya ay umakyat sa langit, ang Banal na Espiritu ay lumukob sa kanyang iglesia upang sila'y gabayan. The Holy Spirit will serve as He will comfort God's people. Magiging gabay, tuturuan niya sila, gagabayan, aalagaan, at sila ho ay kahabagan. Sa kanilang mga panahon ng pangangailangan, nandyan ang Banal na Espiritu. At maliban dyan, ay mayroon pa hong dito ho sa aklat ng 1 Korinto, 1 Corinthians 12, 9 hanggang 11. Nandito naman yung iba't ibang mga kaloob. 1 Corinthians 12, 9 to 11. Ang iba ay pananampalataya. Oh, ito na ho yung mga iba't ibang mga kaloob. Ang iba ay may pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding espiritu. Ang iba naman, ang iba ay ang mga kaloob ng pagpapagaling. Sa pamamagitan ng isang espiritu. Kasunod, ang iba ay paggawa ng himala. Ang iba ay propesiya. Ang iba ay pagkilala sa mga espiritu. Ang iba't iba at ang iba't ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. So ito ho yung, ayan, ito pa. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Kaya dito inilalarawan ho, mga minamahal na taga-subaybay, inilalarawan dito na ang iglesia ng Panginoon, isa sa makikita sa isang tunay na iglesia o iglesia ng Panginoon, nandyan ho ang iba't ibang mga kaloob. Mayroon dyan, mayroong mga guro, ano? Mayroon din yung sigasig sa pananampalataya, no? Nandun din yung pagpupropesiya. Mayroong mga naghuhula. Ito ho ay mga ilan sa mga kaloob sa loob ng isang iglesia. At ang iba naman ay yung pag sinabi hong discernment, inilalarawan dito yung malakas nagbibigay ng pagpapalakas ng iba. They encourage people. They inspire people. Mayroon hong ganung kaloob na pag sa loob ng church o ibang mga tao, alam mo, hindi man sila marunong umawit o ang kanilang kaloob ay hindi mo mapapansin, napakasimple lang yun sila. Pero kapag sila'y mag-appreciate, kapag sila'y mag-encourage, mag-inspire ng mga tao, aba, nabubuhayan ng loob yung mga kapatid. Yan ho ay isa din pala sa kaloob, ano? Napakaganda. At ito namang, ang isa pa dito, yung mga nagkakaroon ng magaling yung sa paghihimala. Alam niyo ho, ako'y nakaranas na ng ganito na may napuntahan kaming somewhere in Mindoro na yung aming voice of youth, mga kabataan. Yung isang church na yun, mayroon isa doon na maraming pumupunta sa isang tahanan, isa hong elder, na pag siya'y nanalangin, o kaya mayroong may sakit, pumupunta sa bahay. Tapos, pag nanalangin na siya, hihimasin niya yung kanyang mga kamay. Maya-maya ho, yung kanyang kamay ay may lumalabas na parang tubig. At yun ho ay langis. Ay sadya hong kaloob ang ganun. Walang iba na, mayroon mang iba, iilan lamang. At lahat, marami hong pumipila, marami pumupunta sa kanyang tahanan. Pero sabi niya, hindi ako naniningil. Yan ay binigay sa akin ng Panginoon. Kapag mayroong bali, kanyang haplasin, hihilutin, tapos maya-maya gagaling na. Ang daming gumagaling. Siya ho ay elder at sa iniisip ng ibang mga kapatid, hindi kaya hokus-pokus to, tinitingnan nila. Wala naman yung orasyon. Sadya hong may mga ganon. Kabilang ho siya sa mga pagpapagaling tulad ng nabanggit. Kaya sa loob ng iglesia, lalo na sa Seventh-day Adventist Church, mayroon hong iba't ibang kaloob. Ngayon naman, dito naman tayo sa ilang mga napapaloob na bagay dito. Ano ba ang layunin? Ano ba ang layunin nitong spiritual gift? Dito ho sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Tunghayan ho natin ito. Kung ano ang nababanggit dyan. Ang sabi dyan, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ayan, ito na po yun. Mayroon mga propeta. Ang iba'y ebanghelista, magagaling mangangaral. Ano? Ang iba'y mga pastor. Mga iba ay guro. At sabi pa doon sa verse 12, upang ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod. Ayan, mga ministeryo. Ang lahat ng ito, naglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito ho ang upang ihanda ang mga banal sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Makikita ho natin dito, nandito ang ilan sa mga nakatala sa akin, kung isa-isahin ho natin, upang ang pinili ng Diyos na iglesia ay sila'y palakasin. Ano? Bigyan, palakasin ang iglesia, sangkapan, sanayin ang mga kapatiran, ano, ang bawat isa, at higit sa lahat, matulungan ang bawat kaanib sa loob ng iglesia sa pagsasanay sa paglilingkod. Kaya ho, kapag kayo tumanggap, kung dati nahikayat kayo mula sa ibang pananampalataya at pumasok sa paglilingkod, pumasok kayo sa pagpapasakop sa Panginoon, tumanggap kayo sa Panginoon, hindi na ho tayo ang naghihintay kung ano ang pakinabang. Kundi ang tao na tumanggap kay Kristo, magpapasimula siyang hahanapin, aalamin niya kung ano yung pinagkaloob sa kanya na talento o kaloob sa kanya ng Panginoon. Kung siya ay magaling na manalita ng magpapalakas sa mga kapatid, yun ang kanyang kaloob. Yung iba naman ay magaling mangalaga, no? Yung iba ay nagpapagaling. Yung iba sa pagtuturo, yung iba pangangaral. Yung iba nandyan mga nasa ospital, yung iba sa paaral.

0: humaharap sa kanilang mga pintuan ng mga paglilingkod. Yung pagdadalaw, yung pagbibigay, mayroong iba na magbibigay, yung iba ngiti, no? Yung iba mga kamay ang gumagawa, pagtulong. Yung iba naman pag hindi talaga marunong, edi panalangin. Ito ang iba't ibang mga kaloob. Ikalawa, upang proteksyonan ang buong iglesia sa mga kamalian na katuruan. Upang palakasin sa pananampalataya ang buong iglesia at maiwasan ang pagkakahati-hati. Alam nyo, kapag abala ang iglesia sa pamamagitan ng iba't ibang kaloob na ito, ay hindi mag-iisip ng laban sa isang kapatid. Kaya naiiwasan ho yung pagkakahati-hati sa loob kasi abala lahat. Maliban dito, ito din ay makatutulong upang palakasin at lumago ang bawat isa. Lalo't lalo na yung pagkakaisa na ilalarawan ang pagkakaisa ng buong iglesia sa ganitong mga bagay. Samantalang yung pong paglilingkod, sa huling punto, ang paglilingkod ho ay nagpapataas, nagpapaangat ng kalagayang espiritual ng bawat kaanib. Ikalawa ay patungkol sa ministries o mga paglilingkod, nagpapalakas ito ng poproteksyonan, nadidepensahan. Imbis na marami ho ay tumatalikod sa pagpumasok sa pagtanggap sa Panginoon, marami tumatalikod kasi wala silang ginagawa sa loob ng church. Pero sa pamamagitan pala nitong paglilingkod, kung ikay bagong kaanib ng iglesia at ikaw ay makikibahagi sa mga pagdadalaw, sa mga kabataan, mga pagtitipon, no? Fellowship time, lalong-lalo na mga panahon ng pagsamba. Marami, hindi naman tayo mabuboring kasi napakaraming mga gawain. Kaya yan po yung tinatawag na unity in diversity. May pagkakaisa pero may iba't ibang mga gawain na paglilingkod. At ang isa pa dito ay yung nagmamature ang bawat kaanib. Nadidevelop siya. Sa sunod na taon, napansin niya, parang hindi siya doon. E di, lilipat siya doon sa, kung dati doon siya sa pagdadalaw, kung hindi naman siya sanay sa mga pagdadalaw, at magaling siya mag-isip ng mga plano, e di, doon siya sa pangangasiwa. Mayroon din hong leadership. Ano? At yung pong dito, lalong-lalo na, napupunan ang iglesia ng kanyang identity. Nakikilala ang church na isang masigla, nagmamahal na iglesia at a caring church sa pamamagitan nito. Sa madaling sabi, ang focus ho ng ministry sa ating pagtatapos, ang focus nito, nakikita dito yung kapanagutan ng bawat isa, his accountability. Ikalawa, nailalarawan dito yung pagmamalasakit ng iglesia sa bawat isa at sa kanyang komunidad. Ikatlo, yung pagkakaisa, yung teamwork ng church. At ang ikaapat ay yung paglilingkod na ito. Mula dito sa mga mahalagang mga bagay na ito, nabubuo po yun sa acts. Ano? Accountability, nandyan yung compassion, then the task of the team or teamwork, then services. Dito ho, naiaangat. Nagkakaroon ng identity yung church. Nagmamarka tayo, nag-iiwan tayo ng lamat, nagbibigay tayo ng impresyon, nagbibigay tayo ng inspirasyon at influensya sa ating mga nakapalibot, lalong-lalo na sa komunidad. Sa ganito, malululahati ang ating Panginoon.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Cyrus. Ngayon po, bago tayo magtapos, paungunahan po muli tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
0: Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming napakinggan, na kami ay inyong inaakay, pati ho ang buong mga nakasubaybay, para maunawaan ho ang kalagayan kung bakit tinawag ninyo kami bilang isang iglesia ninyo at mga anak, upang maging upang ipakita, ipahayag ang inyong pag-ibig at pagmamalasakit. Ang pagkakaisa, lalo't higit ang kaloob ninyo sa amin, ay amin pong maihayag, lalong-lalo na ang pabalita ninyo ng pagdadala ng ebanghelyo sa ibang tao. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami.

ni Pastor Cyrus Vinida para po sa panibagong talakayan tungkol po sa ating Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sistret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: All things new. Hope starts here.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: All things new. Hope starts here.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Kamusta po kayo mga kapamilya, kapuso, kapatid, at kaibigan? Ako po ang inyong makakasama, Odin Budoy, sa panibagong pag-aaral natin sa loob po ng 30 minuto na paniguradong kapupulutan natin ng aral, inspirasyon, at pag-asa. Dito lamang po yan sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ito po'y may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na po ang mabuting pabalita ng kaligtasan at ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay may kinalaman sa kung gaano nga ba tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus, na sa kabila po ng ating mga pagkakamali, mga kasalanang nagawa sa buhay, ay may pag-asa pangabanglaan para sa atin. Yan po ang ating alamin kasama po ang ating tagapagsalita na isa pong pastor ng Seventh-day Adventist, na siya po ay may malaking puso pagdating sa pagbabahagi ng payo at sa salita ng ating Panginoon. So ang aking pong binabanggit ay si Pastor Gilmar Chico, o mas kilala po bilang Pastor Mar. So Pastor Mar, kamusta po kayo?
2: Magandang araw, Sir Odin. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na sa kabila ng maraming kaabalahan na mga gawain ay nabibigyan tayo ng pagkakataon para makapaglingkod at makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga tagapanood. At nais po namin kayong i-welcome sa ating programang ito, ang Tinig ng Pag-asa. At nais po namin na kayo ay makasama dahil gusto namin na maranasan ninyo at maranasan natin lahat ang aktibong pag-ibig ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Mar. Ang ating pong serya ay may pinamagatang Experiencing Christ. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay God's Love for Man. So bago po tayo magpatuloy, ay papangunahan po tayo ni Pastor Mar sa ating pong panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kayo po na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa oras na ito ay nagpapasalamat po kami sapagkat alam namin na kayo po ay kasama namin. At sa gagawin naming pag-aaral at pagsusuri sa iyong mga salita, hayaan po ninyo na kayo po ay maranasan namin at tuluyang mabago ang aming buhay at gumaling kami mula sa aming mga pagkakamali. Salamat po sa banal na Espiritu na magbibigay ng karunungan sa amin upang tuluyan kaming mabago ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sapagkat ang aming dalangin ay inyong pinakinggan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, amin po kayong inaanyayahan na kayo po'y manatiling nakatutok sa ating pong programa. Dahil sigurado po akong marami kayong matututunan at kapupulutan ng aral sa oras pong ito. Amin din po kayong iniimbitahan na i-like, share at subscribe ang ating pong Facebook page, Adventist Teleradio at ang Adventist World Radio Manila. So para po sa mas marami pang kaalaman na ating pong matututunan. Ngayon po ay wag na nating patagalin pa at ibigay na po natin ang pagkakataon kay Pastor Mar.
2: Maraming salamat muli, Sir Odin. At ngayon po ay magsisimula po tayo sa ating gagawing pag-aaral. Subalit bago ang lahat, ay nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating mga pag-aaralang mga topiko ay nanggaling po sa isang simplem at subalit makapangyarihang libro na maraming nahipong mga buhay at maraming testimonya na nagsasabing mas lalo nilang nakilala ang ating Panginoong Hesus. Ito ang Steps to Christ. Ito po ay sinulat ni Ellen White sa matagal ng panahon. At ito ay hanggang ngayon ay umaani ng maraming tagabasa at nagre-request na magkaroon sila ng maraming kopya dahil mas lalo nilang nakilala ang ating Panginoong Hesus. At ito pong Steps to Christ ay hango po ito sa salita ng ating Panginoon, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Ang pinaka-topic natin po o pinaka-pamagat ng ating topic ko nga ay pinamagatang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sa episode na ito ay ating susuriin ang lalim ng pag-ibig ng ating Diyos na nahahayag sa kalikasan, sa Biblia at higit sa lahat sa buhay at sakripisyo ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Mula sa kanyang kagandahan at kagandahan ng kalikasan, paghihirap sa krus, malinaw na mensahe ng Diyos. Alam mo ba, Sir Odin, na mahal tayo ng Diyos? At ito po ay ipinakita niya sa walang hanggang sakripisyong ibinuhay ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Hindi dumating si Jesus para kumbinsin ang tao na mahal niya tayo, kundi siya ay nagkatawang tao para ipakita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Ang una pong puntos na gusto ko pong sabihin sa inyo na dapat nating tandaan na alam niyo po ba na ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang makikita o masusumpungan sa banal na kasulatan, kundi maging sa kanyang sariling mga gawa. Sa madaling salita, yung kalikasan, yung nature, yung nakikita nating mga puno, yung paglipad ng mga ibon sa iyong papawid, maging ang ulan o maging ang tinik, mga dawag, itong lahat ng ito ay patunay ng ating Panginoon ay nagmamahal sa atin. At alam mo ba, Sir Odin, na every time ako ay gumigising sa umaga, bagaman tayo ay nasa gitna ng syudad, pero every time na ako ay bababa sa aming tahanan at pupunta sa mga tanawin na mayroong mga puno at mga kalikasan, at sa kalagitnaan ng katahimikan ay para bang nakakausap ko ang ating Panginoon. Actually, ang sabi sa Steps to Christ, every opening buds declare the love of God. Bawat bulaklak na namumukadkad, sa bawat bubuyog na dumadapo dito, makikita natin na ang lahat ay nakadepende sa isa't isa. At nakakatuwa makita na itong kalikasan na ito, bagaman hindi nagsasalita, pero sila ay patunay na inaalagaan ng ating Panginoon na binubuhay at sinusustain ang kanilang pangangailangan. How much more tayo na mga tao? Kaya sa totoo lang, ang kalikasan ay isang paraan ng ating Panginoon para ipakita na ang kanyang pagmamahal ay maipadama sa atin. Ayan. At syempre, bukod sa kalikasan, ang ating Panginoon din ay nakikipagtalastasan sa atin, nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ibig sabihin, ang Biblia na naisulat sa mahabang panahon, sa mga matatandang panahon, ito ay napagsama-sama. At kapag babasahin ng tao ang salita ng ating Panginoon, wala siyang makikilala kundi ang ating Panginoong Jesus. At kapag nakilala niya, nasumpungan niya ang Panginoong Jesus sa banal na kasulatan, ay malalaman niya na meron palang nakahandang pag-ibig at kaligtasan at pagpapatawad sa atin. Ayan. Bilang pagsuporta sa mga aking mga binanggit, ay nais kong basahin ang mga talata o nais kong i-recite ang mga talata mula sa Salmo chapter 145 verse 15 to 16. Nang sabi sa mga talatang ito, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. So imagine na ang ating Panginoon pala ay sadyang napakabuti sa kanyang mga nilalang, sapagkat siya ay laging nakahandang i-sustain. Hindi niya pinababayaan. He is not a distant God, kundi siya ang isang Diyos na kapagkatapos niyang likhain ang kanyang mga nilalang, ay hindi niya nilalayuan sa halip kanyang inaalalayan sa panahon naman ng kanilang pagdiriwang ng buhay o maging sa panahon ng kanilang kalungkutan, ang Panginoon ay naroon. At kung aking itutuloy, ay ang sabi po sa mga talata, binibigyan sila ng sapat na sapat. Hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Kaya kapag ang kalikasan ay binasa mo o sinuri mo o pinagmasdan o pinag-aralan mo, ay makikita mo na ang bawat kalikasan ay sinusuportaan ng bawat isa. Imagine, magugulat ka isang araw yung itinanim mong halaman, pag namunga, yung bungang yun walang ibang kakain kundi tayo. So makikita natin dito na ang Panginoon ay talagang ibinigay ang bawat isa para maging ebidensya na kailangan natin ang isa't isa, at ito ay pinahintulot ng Panginoon para ipakita na ang Panginoong Diyos ay totoong nagpo-provide sa atin. Ano pat ang lahat ay tinatanggap na ikabubuhay. Ayan. So, yan yung mensahe na ginagamit ng Diyos, ang kalikasan at ang kanyang salita para ipadama ang kanyang pag-ibig. Ngunit ito mga ito, bagaman ang kalikasan at ang kanyang salita, Sir Odin, ay available sa atin, pero yan lamang ay mga sulyap sa kabuuan ng kanyang pag-ibig. Pag sinabing sulyap, ay kumbaga parang yan ay patikim ang kalikasan at ang kasulatan. Yan kasi yung tinatawag na general revelation. Pag sinabing general revelation, yan yung out of reach ng tao. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang at ang kasulatan. Pero ito yung magandang balita, yung pangalawang puntos. Ito yon. Si Jesus ang ganap na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Sir Odin, yung nababasa natin sa kasulatan, yung mismong ipinapadama ng Diyos na pag-ibig sa kalikasan ay mismong personal na nagpunta dito sa lupa at namuhay kasama natin. At very evident na siya ay lumakad sa lupa kasama ng mga tao, at ang kagandahan nito ay naging kasama niya ang tao, nakinabang ang tao sa kanya. Maraming mga taong may sakit ang gumaling. Maraming mga taong hirap sa buhay, depressed, confused, punong-puno ng mga anxieties. Pero ang Panginoong Diyos, nung kanilang ma-encounter ng personal, nung naranasan nila ang ating Panginoon, sila ay nabago ang buhay. Sir Odin, talaga napakabuti ng Panginoon. Dumating si Jesus upang itama ang ating mga mali at upang tayo ay pagaanin ang mga buhat-buhat nating mga pasanin. Alam mo ba, Sir Odin, na bagaman ang ating Panginoong Jesus ay napakaganda ng kanyang intention, pero ang kaaway, si Satan, ay sinikap niya na ang tao ay mailayo ang kanilang atensyon sa kalikasan at sa kasulatan. At ipakilala ang ating Panginoong Jesus sa maling larawan na ang Panginoon ay mapagparusang Diyos, malupit, at hindi nagmamalasakit. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay nagkatawang lupa, siya ay bumaba upang ipakita na ang parata ng kaaway ay mali. At yaon ang nakita ng mga tao. Kaya makikita natin no, sa panahon ni Jesus Christ, Sir Odin, talagang walang taong hindi lumalapit sa kanya. Kung meron man, iilan. Kasi umiiwas. Because the presence of Jesus Christ is an offense to them. Naranasan mo ba yun, Sir Odin, na parang isang araw ay dahil namumuhay ka ng matuwid, at sa tuwid mong buhay, mayroong mga tao ang na-offend sa iyo?
1: Yes, Pastor. Hindi po talaga mawawala yung ganong mga... Lalo't ako po ay nag-aral sa State University. Siyempre, halo-halo po mga kabataan dyan. At yun po, yung minsan inaano nila na yung pagiging Adventist po ay marami silang mga katanungan at minsan po ay ginagawa nilang biro.
2: Kumbaga parang pinagkakatuwaan nila.
1: Pinagkakatuwaan po.
2: Totoo yun, no, Sir Odin? Kasi minsan, kahit ako, para bang lagi nilang, napakaseryoso mo naman. Parang sobrang banal mo naman. Minsan ganun yung yung response nila sa way of life natin. Pero actually, bago pala natin maranasan yun, ganun din yung karanasan ng ating Panginoong Jesus. Na sa bawat detalye ng kanyang buhay, segundo, minuto, ay wala siyang ibang ipinapahayag sa kanyang buhay kundi yung kung paano mabuhay ng matuwid sa harapan ng kanyang Ama. At ito ay nagiging insulto sa mga taong na-encounter niya. But that insult or offense ay hindi siya para husgahan ng tao, kundi maging panawagan sa kanila na andito ako hindi para i-offend kayo, kundi maaaring makita niyo ang kamalian ninyo sa larawan ng aking buhay, pero yan ay panawagan ng pagbabago. Kaya maraming mga nabago yung buhay ni Zacchaeus, yung buhay ng mga disipulo, na dating mga kung magalit ay parang akala mo ay talagang papatay ng tao, pero makita natin na sa larawan ng buhay ng ating Panginoon na itama niya ang buhay ng bawat disipulo. Kaya makikita natin na ang ating Panginoon ay yung kanyang pag-ibig talagang pinagsikapan niya na yung bawat buhay na kanyang ma-encounter sa kanyang lakad sa araw-araw ay kanyang pinagmamalasakitan. Ang kanyang pagsisakripisyo ay hindi upang baguhin ang isip ng Diyos tungkol sa atin, kundi upang ipakita na mahal niya tayo mula pa sa simula. So, yan po yung pangalawang puntos. Ano ho? Ang pangalawang puntos po ay si Jesus ang ganap na kapahayagan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Bilang pagpapatunay ay siya po ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, upang sa ganon ay patunayan sa mga tao ang totoong kanyang pag-ibig. At nung siya ay bumaba, naging maliwanag sa lahat ng tao na ang Diyos ay totoong nagmamalasakit sa atin. At ang ikatlong puntos ay ang krus ang patunay ng mahalagang pag-ibig ng ating Panginoon. Bukod po sa ginawa ng ating Panginoon na pagpapagaling sa mga bulag, na minsan sila'y bulag at nakakita, doon sa mga taong inaapi at napalaya, doon sa mga taong nakakulong sa impluensya ng yung mga inaalinhan ng demonyo, hindi ba't may mga na-encounter si Jesus Christ noon? Pero nung makita nila ang ating Panginoon, with His command, talagang lahat ay nag-alisan. Lumaya sila. Hindi lang yun yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi lang doon natapos. Dahil ang pinaka-ultimate expression of His love was at the cross. Yung patunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi bakit po? Siya yung taong nabuhay sa lupa na wala, na hindi man lamang nagkamali. Walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng tao. Maging masaya, maging magaan ang buhay, mapalaya sa kanilang mga pasanin. Pero sa kabila ng, alam mo ba Sir Odin, na sa kabila ng kanyang mga ginawa, karamihan ng mga taong kanyang mga tinulungan, pinakain. Pero alam mo ba sa panahon ng kanyang bago siya ipako, marami doon sa kanyang mga tinulungan ang naging saksi sa kanyang kamatayan sa krus. At ang ilan sa kanila na tinulungan ng ating Panginoon, sila rin yung mga nagtulak o sumang-ayon na siya ay maipako sa krus. Nakakalungkot, ano?
1: Parang hindi malalayo, Pastor, sa panahon po natin ngayon, no? Na minsan po tayo ay lumalapit sa Panginoon. Tayo nagpe-pray na bigyan tayo ng trabaho, ng anak, pero pag nabigyan na po tayo ng trabaho, parang ang dami na po nating dahilan, no, na parang wala na tayong time para sa Panginoon. So parang medyo mai-relate po natin doon. No?
2: Tama.
1: Yung Panginoon po ay grabe yung pagmamahal sa atin, na ibinuhos niya po yung pag-ibig sa atin, na kagaya po nung nabanggit nyo, na marami po siyang pinagaling, mga naturuan, pero at the end po, yung mga tao po na yun ay itinanggi siya at nagtulak nga po na siya po yung mapako.
2: Ang sakit na no, Sir Odin, no? Parang betrayal.
1: Opo, ang hirap ng, na, kay Pastor, na-betray na po ba kayo?
2: Yes, maraming mga pagkakataon. But you know what, naranasan ko na kapag ikaw pala isang spiritual leader, it is normal that there are times that you will be accused, you will be misinterpreted, at ikaw ay mapipersecute din. At alam mo, nung nabasa ko yung kwento ni Pedro, nung siya ay na-transform at tuluyang nabago ng ating Panginoon, maging ang kamatayan ay naging pakinabang sa kanya. Ang kamatayan ay naging kasiyan sa kanya. Kung kinakailangan, kung parang sabi niya, kung kinakailangan kong mamatay sa krus, at kahit nakapatiwarik pa, ay magiging kagalakan sa akin dahil ito ay gagawin ko sa minamahal kong Panginoon, si Jesus Christ. Kaya, ito po mga kaibigan, isang magandang paalala sa atin na may mga panahon na parang namumuhay tayo ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Pero may mga tao na natulungan natin, may mga tao na nagawa natin ng kabutihan. Pero later on, sila rin naman ang nakakapanakit sa atin. Pero tandaan natin mga minamahal kong kapatid, walang ibang dapat gawin ang isang tao, kundi idalangin sila. Kasi maging ating Panginoong Hesus, nung siya ay ipinako, anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Maraming mga tao ang nakatikim ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi mo kanina, Sir Odin, ano, na nung walang-wala sila, napakasipag sa pananampalataya. Nakikisangkot sa gawain. Pero nung nagkaroon na sila, na dapat sana ay mas lalong sumipag, mas lalong magpakita ng pagpapasalamat sa Panginoon bilang pagbabahagi ng kanilang mga talento sa gawain, pagtulong sa iglesia, ay parang nanlalamig. At minsan yung possession ang nagiging hadlang para mahalin ang person ng ating Panginoon. Kaya, totoo yun. Kaya, yun. Sa ating lesson ngayon ay binabanggit dito na ang pagkakapako ng ating Panginoong Hesus sa krus ay isang dahilan ay upang yung kasalanan natin ngayon, yung kasalanan ng mga tao sa nakalipas, at yung kasalanan ng mga taong darating, yung mga next generation, ay binuhat niya na. Kaya, ibig sabihin, hindi pa pinapanganak ang ibang mga, ang susunod na mga henerasyon ay nakahanda na ang kaligtasan para sa kanila. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Kaya, ayan Sir Odin, mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi imposible lumapit sa ating Panginoon. Maaring ang tao ay hirap na hirap lumapit sa ating Panginoon. Merong ganun eh. Kasi nga, merong malaking nakapagitna sa atin, sa ating Panginoon, yung kasalanan, yung ating pagmamalaki, yung uri ng ating buhay. Pero dahil sa imposible tayong lumapit sa Panginoon, ang Diyos na ang lumapit sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.
1: Amen. Maraming salamat po, Pastor Mar, sa napakalinaw at mahalagang paalala na amin pong napakinggan. Kaya naman mga kaibigan, ang pag-ibig po ng Panginoon ay walang hanggan. Hindi po natin sukat akalain na ganun kadakila ang pagmamahal ng Panginoon. Na minsan akala po natin ay hindi na tayo mahal o napapabayaan tayo ng Panginoon. Kagaya nga po ng nabanggit na kahit minsan po na natatalikuran natin ang Panginoon, na kahit ilang beses po natin siyang malimutan, ay nasasaktan po ang Panginoon, pero yung kanya pong pagmamahal,

0: Maraming banal, maraming salamat po sapagkat sa aming naging topiko ngayong araw na ito, tunay na hindi imposibleng lumapit sa inyo. Salamat po sapagkat sa aming paligid, kung kami lamang po ay titingin sa kalikasan, sa bawat pagsilang ng araw sa araw-araw, sa umaga, sa bawat pagpapakita ng buwan sa gabi, pagpatak ng ulan, ay ang lahat ng ito ay nagpapaaninaw sa amin na merong isa na gumawa sa kanila. At patuloy na sila po ay aming nararamdaman, yun ay dahil kayo po ang may lalang, Panginoong Diyos. At makita po namin, Panginoon, na kayo po ang nagsusustain na lahat ng mga bagay. At lahat ng ito ay may pakinabang sa amin, Panginoon. Salamat din po sa inyong kasulatan na libre po naming mapupuntahan at mababasa. Tulungan niyo po kami na lagi naming masumpungan ang aming Panginoong Jesus sa lahat ng aming mga ginagawa. At salamat din, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw mismo, personal, na nag-take ng initiative upang kami po ay samahan dito sa lupa. Ipinanganak, nabuhay, lumakad, namatay at muling nabuhay para sa amin. Tunay, Panginoong Diyos, na wagas ang iyong pag-ibig. At sa pamamagitan ng iyong krus, Panginoon, bukas ang kaligtasan palagi upang sa lahat ng aming mga kasalanan ay malaya kaming makakalapit sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga tagusubaybay, nawa sa kanilang pakikinig at pagsubaybay sa tinig ng pag-asa, ay lagi nilang maranasan ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sapagkat pinasan po ninyo ang lahat ng aming mga bigatin, mga kasalanan at mga problema. At ngayon po ay panibago na kaming tao. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mayamang pag-ibig. Baunin namin ito sa araw-araw. Ito po ang siyang aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ang ating pong programang Tinig ng Pag-asa ay patuloy sa paghahatid ng katotohanan, kaliwanagan at kagalingan mula sa salita ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ako po ang inyong kaibigan, Odin Budoy, na lagi pong nagpapaalalang sa pagsubok ng ating buhay, kay Jesus ka lumapit dahil kay Jesus laging may pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang talata sa banal na kasulatan, na kung saan ay meron pong mga pagkakaiba ang pangunawa, meron pong pagkakaiba ang interpretasyon, at meron din pagkakaiba-iba ang pananampalataya. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong sinusolusyonan yan at atin pong pinag-aaralan, ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation upang makuha po natin kung ano po ang ibig sabihin ng talata. Kaya dito po sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay interpretasyon po mula sa banal na kasulatan, sapagkat ginagamit po natin ina-apply po natin yung tatlong bahagi or tatlong seksyon or tatlong proseso na kung saan ay kung paano po tayo mag-interpret ng banal na kasulatan. Ano? At tayo po ay nagagalak sapagkat kasama ko po ang aking pong partner. Sa oras po na ito, walang iba kundi si Reasoning John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, pagbati po sa lahat po ng nakikinig at sa lahat po ng atin pong mga viewers, maging sa online man. At excited po kami na kasama po kayo sa pagkakataong ito, partner, dahil interesting mm-hmm. yung ating pag-aaralan.
0: That's right.
1: Which is commonly quoted by mm-hmm. many para po sa isang malaking debate pagdating sa mga pag-aaral ng Biblia.
0: That's Ayan. Right. Ano? At gusto po nating batiin ang lahat po ng nakikinig sa atin pong lahat po ng nakatune in sa 89.1 FM sa lahat po ng Dako dito po sa lugar ng Luzon. Ano po? At atin pong binabati ang atin pong mga tagapakinig mula po dyan sa South Luzon. Ayan, sa Southern Luzon. At ganun din naman po ang atin pong tagapakinig dyan po sa Metro Manila. Ayan, gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Ano po, at ganun din naman po ang atin pong mga tagapakinig mula po dyan sa Northern Luzon at dito po sa Northeast Luzon. Ayan, isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At dalangin po namin na meron po tayong matututunan sa oras po na ito. Ano? At ganun din naman po ang atin pong mga tagapanood sa atin pong live broadcast. Ayan, isang mapagpalang oras po, ano, sa bawat isa sa atin. At ang atin pong talata na pag-usapan sa oras po na ito ay walang iba kundi ang talata mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 5. Versikulo 18. Ito po yung kung saan ay naakusahan ng ating Panginoong Hesus na nilabag niya ang Sabat. At kaya ang Sabat ay hindi na kailangan pang tuparin, sapagkat maging ang ating Panginoong Hesus ay isa rin siya sa lumabag sa Sabat, sapagkat hindi pinapahalagahan ng ating Panginoong Hesus ang ika-apat na kautusan sa 10 utos. Ayan po ang kaisipan ng karamihan, lalo na po yung mga tinatawag po nating, in a technical term, sabi po ang tawag nila ay antinomianism. Meaning say, ito po yung mga tao na hindi naman laban sa kautusan, kundi hindi na daw kailangan sundin ang kautusan. Kasama rito ang ika-apat na utos sa 10 utos, walang iba kundi ang Sabat, sapagkat maging ang ating Panginoong Hesus ay lumabag sa Sabat. Ito po ay mababasa sa Kapitulo 5, Versikulo 18. At ito po ang pagkakasalaysay ng talata. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niya ang Diyos ang kanyang ama, at ang gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. So, dalawa po ang kaso ng ating Panginoong Hesus dito. Una, ay nilabag ni Hesus ang araw or ang kung paano yung batas, ano, tungkol sa araw ng pamamahinga. At ganun din naman ay inaari ni Hesus na siya ay kapantay ng Diyos. No? So, dito ay makikita po natin na para sa mga Hudyo, ang itong si Jesus ay nilabag niya ang kautusan, no, na walang iba kundi ang ika-apat na utos sa 10 utos. At dito ay dito nang gagaling yung sinasabi nila na na itong si Jesus ay maging si Jesus ay nilabag ang kautusan ng Diyos, ang ika-apat na utos. Kaya hindi na kailangang sundin ang ika-apat na utos, walang iba kundi ang araw ng pamamahinga, kundi ang araw ng Sabat. Gusto ko pong linawin sa bawat isa po sa atin na ang araw po ng Sabat na binabanggit ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ikapitong araw. Ang ikapitong araw ay hindi po ang araw ng Linggo. Gusto ko pong linawin niya bago po tayo pumarito sa talata pong ito. Ang ikapitong araw sa Biblia ay hindi po araw ng Linggo. Malinaw po yan. Tignan nyo lamang po ang inyong mga kalendaryo. Ang araw po ay nagsisimula hindi araw ng Lunes, kundi araw ng Linggo. So ibig sabihin, ang Linggo sa kalendaryo ay walang iba kundi ang unang araw. At kapag nilipat nyo po doon sa pinakadulo, yung ikapitong araw, kasi di ba ang kalendaryo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ang ikauhuling araw po doon, ang ikapitong araw ay walang iba kundi ang Sabado. Yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi po yan nagtuturo na ang ikapitong araw ang Sabat ay nilipat sa unang araw. Wala pong ganun, ano? Ngunit nagkaroon ng ganyang katuruan dahil sinasabi po or madalas ituro na ang Sabat ay nilabag ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang Sabat ngayon mula sa ikapitong araw, mula sa Sabado ay nilipat patungo sa Linggo. Yan po ang madalas po nating maririnig, ano? Why? Sapagkat ang kaisipan ay maging hindi lang dahil ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay sa unang araw, no, sa araw ng Linggo, kundi maging ang ating Panginoong Jesus ay nilabag niya ang kautusan ng ika-apat na utos sa sampung utos. Ito ang kaisipan ng karamihan. Ngayon, mga ka-reasoning, ano? Tama po ba itong kaisipan po na ito? Ito po ba ang katayuan ng reasoning from the scriptures? Kaya amin po kayong iniimbitahan na samahan po kami at pag-aralan po natin ang talata po na ito. Atin po itong hihimay-himayin at titignan po natin, i-apply po natin yung word study, pag-aaralan po ng aking partner, i-discuss niya ang pag-aaral sa talata, doon lang sa talata, hindi po siya aalis doon. No, ikalawa, ay titignan po natin, i-confirm natin kung ang ibig sabihin ng pag-aaral sa talata ay yun din ang ibig sabihin ng konklusyon doon sa tinatawag po nating immediate context, yung bago yung talata at pagkatapos ng talata. Babasahin po natin, iimbestigahan po natin, at titignan po natin kung yan ba ang prinsipyo ng banal ng buong banal na kasulatan. Halimbawa, ang ating kaisipan ay nilabag ni Kristo ang kautusan, ikaapat na utos sa sampung utos. So nilabag ni Kristo, kailangan makita po yan sa buong banal na kasulatan. Hindi lamang nakita yan doon sa Juan Kapitulo 5, versikulo 8, or marahil meron siyang ibig sabihin. Ayan, titignan po natin yan at iimbestigahan po natin. At bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, maaari po ba natulungan mo kami na maipaliwanag ang talata na ito. At bigyan niyo po, Panginoon, kami ng katalinuhan, ganun din naman ang mga tagapakinig sa oras na ito, ay maunawaan nila ang ibig sabihin ng talata po na ito. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ibigay ko na po ang unang pagkakataon sa aking partner na na ibibigay po niya ang pag-aaral sa talata.
1: Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. And this is interesting, kagaya po ng sinabi natin kanina. Dahil ito po ay isa sa mga popular in quoted verses para po sabihin ng mga iilan ngayon na hindi na po kailangan na sundin ang ikapitong araw o ang araw ng Sabat. Kasi ang reference ay yung mismong statement ni John na sa narrative ng John chapter 5 verse 18 ang sabi dito, basahin ko po sa King James Version muna. Sabi dito, "Therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father." So ang magiging focus po natin dito yung statement na because he not only had broken the Sabbath. Pansinin po ninyo na ang verse 18 ay nagsisimula po sa statement na this, therefore, sa original po na pagkakasulat, ito po ay dia, which means ito po ay conjunction na kinukonek po nito ang susunod na mga sasabihin niya sa previous statement. That means sa previous verse. Ano ho? Therefore. So ano ibig sabihin ng salitang therefore po dito? Pagka binasa po natin yung ibang translation, mababasa po ninyo, for example, sa English Standard Version, ang nakalagay dito is, this was why. And then sa NIV is for this reason. Dahil dito, parang ganon. Sa RSV is, this was why the Jews sought all the more to kill him. And then sabi sa Young Literal Translation is, because of this. So sa mga literal translations na makikita po natin sa mga translation na ng atin pong mga banal na kasulatan, meron pong hint na ibinibigay dito. Sa King James Version, ito po ay pagkakasulat is therefore. Sa NAS, American New American Standard Bible, is for this cause. Which means, ang salitang dia po dito or yung conjunction dito is causal. Ibig sabihin, ay binibigay po niya ang rason na nagkukonek from the previous statement ng talata. So ang sabi po dito, for this reason or therefore and or for this cause. So kailangan po natin, mamaya po i-explore po ito ni partner Buddy kung paano niya po i-explain dito. But at least dito po sa verse 18, makikita po natin yung salitang for this reason or dia ay ikukonek po tayo sa previous statement. Therefore, ang verse 18 does not stand alone. Ibig sabihin, hindi po nag-i-explain ng buo ang verse 18. Kung ano ang ibig sabihin ng salitang he was not only breaking the Sabbath. That means, hindi po ito independent sa mga ibang statement sa buong talata, sa buong chapter ng chapter 5, especially dito po sa context natin pong pinag-aaralan. Then ang salitang ginamit po dito sa salitang breaking ay to lose. Ang ibig sabihin ay to break, sa translation po na meron tayo is breaking or to break, or sa literal ay to lose. No? Pag binasa natin ito sa ibang statement ng, for example, sa ibang pagkaka-quote ni John sa Revelation chapter 20, ginamit po ito sa losing or unbounding Satan from being sealed for 1,000 years. So, tsaka po natin pag-aralan yun. Pero at least nakita natin ito na nag-stop dito yung pagkakagamit, loose from prison, from his prison. So, yung salitang breaking sa mga translation natin, ito po ay to lose or to break na ginamit po ng ni John to describe the state of Jews' accusation to Jesus Christ. Na ang sabi dito, kaya sinasabi nating accusation, because ang John chapter 5 is a narrative. That means ito po ay sinulat or ni-record ni John to describe the situation, describing the situation kung bakit meron pong plot to kill Jesus. And then sabi ng same verse, ang sabi po dito, the Jews, so this one is specific, the Jews ay sought to kill him more. Because, ito na, bakit? Anong rason? Because, hindi niya lang binrake or nilus ang Sabbath, the Sabbath. But also said that God was his father. This is interesting, mga minamahal po naming tagapakinig at viewers. Ano ho? yung salitang, pagka ginamit natin yung salitang breaking para mag-conclude tayo sa statement, breaking, therefore, Jesus, the Sabbath nowadays is no longer binding, dun tayo mag-conclude, i-conclude natin yon from the premise of Christ breaking the Sabbath. Yun po ay babagsak sa tinatawag na fallacy ng mga nag-aaral ng Biblia. Yun po ay babagsak sa tinatawag na non sequitur. Ang ibig sabihin ng salitang non sequitur is it does not follow. Ibig sabihin, ang conclusion natin that the Sabbath should not be kept or hindi na binding ngayon because Jesus break the Sabbath based on just this plain statement sa breaking the Sabbath. Therefore, we are logically failing and biblically failing to interpret properly yung ibig sabihin ng salitang yung ibig sabihin ng salitang Jesus was breaking the Sabbath. Mali po yun. Kasi Jesus was breaking the Sabbath, therefore it's no longer binding today. Mali po yun kasi hindi po natin kinonsider yung grammar ng talata that John was just simply stating, no? Was just simply stating kung ano yung iniisip ng mga Hudyo patungkol kay Kristo. And then when you read it, yung salitang kung aaralin mo siya ng mas malalim, mga kapatid, mga minamahal po naming viewers, ay yung salitang yung word lang that Jesus was breaking the Sabbath, yung word lang po na yon, yun po ay imperfect indicative. Na ang ibig sabihin, yung grammar po na yon ay hindi nagsasuggest that Christ was violating or meron siyang habitual violation or abolition ng Sabbath keeping. So that's why we have to read the previous verses, kagaya ng binanggit ko kanina, yung salitang dia, nag-i-introduce po yun, na kailangan mong basahin ang context, ang previous context, para mas maintindihan natin kung bakit sinulat ni John yung salitang Jesus was breaking the Sabbath, was not only breaking the Sabbath. Pagka yun lang, ay talagang parang pakiramdam mo, talagang nag-break si Jesus ng Sabbath. So dapat you have to read the previous verses na yun po ay bibigay ko kung paano explain ni partner Buddy. Balik ko na sa iyo, partner.
0: Ayan, thank you so much, partner. Kung makikita po natin mga ka-reasoning, nabanggit po ng aking partner na kung saan ay nakita niya sa pag-aaral ng salita, no? Inihimay-himay niya, kinuha niya ang salita ng salitang Grego upang mapalabas niya ang ibig sabihin ng talata, at ang pagkakakonstruct po niyon ay hindi po nagsasuggest na ang ating Panginoong Isus ay nilabag po niya ang Sabat o nilabag niya ang kautusan ng Diyos. Wala pong mababasang ganun, ano? Kasi ganito po yon, mga ka-reasoning. Pag nag-aral po tayo ng banal na kasulatan, pagka binasa po natin yung talata, make it sure na yung sinasabi ng talata ay lumalabas sa konteksto or sa immediate context. Yung bago, yung salita, at pagkatapos ng salita. Kapag hindi po natin nakita, halimbawa, nagkaroon tayo ng conclusion, si Kristo ay nilabag niya ang Sabat, dapat makikita po natin yun dun sa konteksto. Dapat makikita natin yon at ma-affirm po natin at mismong ang ating Panginoong Jesus, dahil kung sasabihin natin nilabag ng ating Panginoong Jesus ang ika-apat na utos, ang Sabbath, no, ay ibig sabihin ay makikita dapat

Bago po ito, ito po yung pagkakataon na ang ating Panginoong Jesus ay nakita po niya ang isang paralitiko. Ibig sabihin, isang nahihirapan, ano, hindi makabangon at gusto niyang dalhin ang kanyang sarili doon sa pool, ano, doon po sa pool. At mangyari na dahil hindi niya madala ang kanyang sarili, alam niyo po kung bakit gusto nilang pumunta doon sa pool, sapagkat naniniwala po sila na meron pong panahon at yung panahon po na yon ay kung sino man ang makakapunta po doon ay makakatanggap ng kagalingan sa kanila pong mga sakit. Ano, at here comes, nakita ng ating Panginoong Jesus itong lalaki na ito. At makikita po natin na ito ay pinagaling ng ating Panginoong Jesus ang lalaki nito. Kaya sabi po sa verse 9, noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng pamamahinga. Take note, ang nagsabi po rito na kunin niya yung kanyang higaan, no? Yung kanyang mat, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sinabihan siya na umalis ka at kunin mo ang iyong higaan. Ano? Alam niyo, para po sa mga Hudyo, ano, sa kanila pong practice, ito po ay bawal. Hindi po practice na tinuro ng kautusan ng Diyos, kundi practice po yan ng mga Hudyo. Yan po ay tinatawag po nilang, kumbaga, yan po ay katuruan ng mga matatanda, hindi ng banal na kasulatan. At ang sabi po sa Juan Kapitulo 5, versikulo 10, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw-araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan. Yun pong sinasabi nun, kasi meron pong nilabag ang ating Panginoong Jesus. Una sa lahat, nagpagaling po siya sa araw ng Sabat, at pangalawa ay inutusan niya yung lalaki na dalhin yung kanyang higaan. Para sa kanila po, yan po ay pagtatrabaho. Ano? Gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata mula po sa yung konteksto po nito, yung kasama po ng konteksto nito sa immediate context, yung sa Jeremiah chapter 7 verse 21 to 22. Na ito po yung kautusan ng kanilang tradisyon. Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga. Huwag kayong papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw ng iyon. Huwag din kayong magbubuhat ng anumang mula sa inyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw gaya ng inutos ko sa inyo ng mga magulang. Ito po mga ka-reasoning naging basis po nila, pero pagka tinignan niyo po yung konteksto po nito ay hindi po parehas sa konteksto na pagpapagaling, kundi ang pinag-uusapan po rito ay yung paghahanap buhay. Dahil yung mga Hudyo na tumitira sa labas ng Israel ay pag magsasabado na, pagsasabat na sila po ay papasok sa Israel. At ang nangyayari po ay ginagawa po nila na ang araw ng Sabat ay ginagawa po nilang hanap buhay. Yun yung naging basis nila, kaya binigay po yung kautusan na yon, pero hindi po konteksto nun ay sa pagpapagaling, kundi ang konteksto po nun ay sa paghahanap buhay sa araw ng Sabat. Yun po yung hindi inaayunan ng Diyos, ano? Yun po yung hindi inaayunan ng katuruan ni Jeremiah at maging ang kanilang mga ninuno, yun ang sinasabi po nila. Pero hindi po sa pagpapagaling ng sakit. At tignan po natin sa Juan Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 17. Sabi po rito, dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Doon pa lang mga ka-reasoning, ang ating Panginoong Jesus, sinasabi niya, kiniklaim niya na itong ama na ito ay talagang kanyang tunay na ama, kanyang sariling ama. Ibig sabihin, makikita po natin dito na hindi po lumabag ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung makikita po natin, ginagamit po niya ang pangalan ng Ama. Ano, at sa Juan Kapitulo 5, versikulo 17, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at

0: gayon din ako. No? So makikita po natin mga ka-reasoning, malinaw po na sinasabi doon na ang ama ng ating Panginoong Hesus ay walang iba kundi ang ama sa langit na kiniklaim niya na kanyang ama at pinagpapatuloy niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya alam niyo po mga ka-reasoning, ano, hindi po masama na gumawa po tayo ng mabuti sa araw po ng Sabat. Ano? At hindi rin po, kung makikita nyo po, no, sa pagkakabasa po, kahit basahin po natin ang konteksto, wala po tayong mababasa doon na sinasabi na nilabag ng ating Panginoong Hesus ang araw ng Sabat, maliban ang nagsabi ay ang mga Hudyo or ang mga Pariseo. Hindi po natin pwedeng i-claim yung sinasabi or hindi po natin pwedeng panigan yung sinasabi ng mga Pariseo kasi yun ang kanilang accusation. Pero kung titignan mo sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus, never niya na dinibank ang salita, ang araw ng pamamahinga. Never na sinabi ng Panginoong Hesus na hindi na mahalaga ang araw ng pamamahinga. Hindi niya sinabi yun na walang problema kahit malabag niya yung pamamahinga, araw ng pamamahinga, kundi ang sinasabi niya po doon sinasabi niya kung ano yung mahalagang dapat na gawin sa araw ng Sabat. Pero hindi po niya sinasabi doon na hindi na kailangang sundin ang Sabat. Kaya yung nag-iisip po at ginagamit natin itong talata na to at sasabihin po natin na hindi na kailangang sundin ang Sabat, mali po yun. Kasi ang sinagawa ng ang implication ng ating Panginoong Hesus dito ay kung ano ang dapat nating gawin sa araw ng Sabat. Sa verse 18 sabi po, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya. Tingnan nyo ha, sabi po rito, pinagsikapan ng mga Hudyo, ibig sabihin ito yung mga Pariseo na tumutuligsa sa ating Panginoong Hesus sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niya, ang Diyos ang kanyang Ama at gayon din ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Gusto ko po kayong tanungin mga ka-reasoning, ang Ama po ba, ano, ang Diyos na Ama po ba at ang ating Panginoong Hesus ay hindi pantay? Marami po tayong mababasa sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesus at ang Ama na nasa langit ay sila po ay Diyos. Mababasa po natin 'yan, ano, kahit tignan po natin sa Santiago kapitulo 2, ano, kung makikita po natin doon na bagamat siya ay Diyos, ngunit hindi niya inaring maging Diyos. So ibig sabihin po, ano, kung tama ang accusation ng mga Hudyo or ng mga Pariseo na si Jesus ay nilabag niya ang kautusan, therefore mali na ipantay po natin si Kristo sa Ama na nasa langit. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng talata. Wala pong sinasuggest na ganun ang banal na kasulatan. Kundi ang sinasabi po niya rito ay ang ibig lamang pong sabihin, ang ating Panginoong Hesus ay inaakusahan ng mga Pariseo. Sila po yung nagsasabi na nilabag niya ang kautusan. Kaya naman siya ay gusto nilang patayin. At sinabi pa rito, at inaari niyang kapantay niya ang Diyos. Dahil nga kung makikita po natin mga ka-reasoning, doon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus na binabanggit niya yung Ama. At kung babasahin po natin ang pagkakakonstruct, the fact na binabanggit ng ating Panginoong Hesus yung salitang Ama ay inaari niya na kanya pong Ama. Ano? At mga ka-reasoning, tama po, ano, yung konklusyon ng aking pong partner doon sa talata na nung sinabi niya na hindi ito nagsasuggest na nilabag ni Jesus ang kautusan ng Diyos. Tama po yun, sapagkat sa konteksto ay hindi po natin makikita na nilabag ng ating Panginoong Hesus ang araw ng pamamahinga, kundi tinuturo at sinasabi ng ating Panginoong Hesus kung ano ang dapat na gawin sa araw ng pamamahinga. Kaya nga sabi niya rito, kung ano yung ginagawa ng aking Ama ay ginagawa ko rin. Ibig sabihin, sinasabi po niya na ang mabuting gawin sa araw ng Sabat ay gumawa ng mabuti. At yung pagpapagaling po ng may sakit, yan po ay mabuting gawain. At yan po ay ginagawa at pwedeng gawin sa araw po ng Sabat. At ibabalik ko po sa aking partner at kanya pong kanya pong sisimulan ang tinatawag po nating the wider context. Kanina ay pinag-aralan po niya, dinig niya yung word study at ang akin pong pinaliwanag ay tinatawag po nating immediate context. Ano? At ngayon po ay pupunta tayo sa tinatawag nating the wider context.
1: Ito pong John chapter 5 verse 18, ito po ay gospel narrative. At ang gospel narrative po, ang ibig sabihin ng gospel narrative, ito po yung genre kung paano sinulat. Di ba po, pagka tayo ay nanonood ng movie, merong tinatawag na genre. May action, merong
0: sci-fi.
1: Yan, yung mga drama, yan. Diyan po yung mga genre. So ito pong binabasa po natin na talata, ito po ay gospel narrative. Ito po yung kanyang genre. Hindi po ito genre na kagaya po ng Psalms o kagaya ng Proverbs. Ito po ay gospel narrative. Ito po ay dahil ito ay gospel narrative. Therefore, doon po sa gospel narrative ay meron pong tinatawag na lalo na sa pagkaka-record ni John, ni Matthew, Mark, Luke and John, meron pong tinatawag na ni-record nila yung mind and yung ideas na kanilang na-observe at nakita doon po sa kanilang sa, panahon.
0: So
1: ito po ay history, pangyayari na nire-record nila para ma-convey nila yung nangyari sa buhay at sa experience ng ating Panginoon. So sa gospel narrative, meron po minsang merong nakalagay po dyan, madalas, especially sa encounter ni Jesus Christ sa mga Hudyo, sa mga scribe at pereseyo, meron pong tinatawag na controversy narrative or conflict narrative. At itong mga conflict narrative, madalas ay nagkakaroon po ng controversy sa theological discourse. No? Sa pananaw ng mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo partner at ang mga rabbi, they are umbaga well-versed sila pagdating sa banal na kasulatan. And because Jesus Christ was a Jews na alam ang Sabbath at Jews na kilala ang Ama na kanilang kinikilala. So nagkakaroon ng parang theological discourse dito. And according sa life ni Jesus, at ang judgment na ginagawa ng mga Jews is to judge Jesus Christ based on the parameter at the measurement na meron sila. So pag tiningnan natin ang gospel narrative, that means we have to understand na itong gospel narrative including the record of Matthew, Mark, Luke, and John ay record po sila na nagpapakita at nagpapatunay kung ano ang buhay ng ating Panginoong Jesus na nag-i-include sa kanyang pagkikipag-usap o diskurso doon po sa kanyang mga nakakasalamuha, especially yung mga Jews sa kanyang panahon. So, ang ibig sabihin po noon, pag binasa po ninyo, ang buong John sa life ni Jesus, sa kanyang pamumuhay, not described by the Jews, but by the experience of the disciples, by the experience of Christ, by the description of the disciples, kung ano yung ipinamuhay ng ating Panginoong Jesus, makikita natin that Jesus Christ is a Sabbath keeper. Hindi po siya violator ng commandments ng Panginoon. Hindi po siya anti-nomos. He is not anti-law. Christ is someone who is obeying or fulfilling the law.
0: Amen. No?
1: Hindi po siya anti-law. Pag sinabi kasi nating breaking the Sabbath, then you judge Jesus Christ by the word breaking the Sabbath. Therefore, pag sinabi mong break, binasag. No, pag binasag, binrake. Pag ganun ang statement mo, dinraw mo doon ng conclusion, therefore hindi na kailangan yung pag-keep ng Sabbath ngayon. Yung idea na ibinibigay natin that Jesus Christ is against the Sabbath. Therefore, he is anti-law. But no, pagka tinignan mo ang narrative, well in fact, dito mismo sa John chapter 14, verse 15, lagi natin itong binabanggit. Ang sabi dito, if you love me, keep my commandments. Then pag binasa po ninyo kung paano ito yung grammar ng pagkakasulat nito, this was a statement connoting the idea of obedience to the Ten Commandments. The intulay, no? No, to the Ten Commandments. Then pag binasa po ninyo sa ibang verses, for example sa chapter 15, verse 10 ng John, Hindi na ako pupunta sa ibang Bible, sa ibang version ng sa ibang book partner. Ang sabi dito verse 15 ng chapter verse 10 ng chapter 15. If you keep my commandments, you will abide in my love, mm-hmm. just I have kept my Father's commandment mm-hmm. and abide in his love.
0: Isang writer niyan.
1: Isang writer nito. Parehong kan. Then you go to same author sa 1 John chapter 3 verse 4, which is commonly na naririnig natin, yung verse na binabanggit, ang sabi po dito, everyone who makes practice of sinning also practice lawlessness. Ano mm-hmm. po yung sinning dito? Yung practicing of lawlessness.
0: Breaking the law.
1: Sa ibang translation po nito ay transgression of the commandments. Pero ito pong nakalagay dito is everyone who makes a practice of sinning, specific po ito, also practice lawlessness. Ano po yung salitang lawlessness? Ang ibig sabihin po ng salitang lawlessness is anomia. Ang ibig sabihin, someone who is living na parabang walang kautusan.
0: Hmm.
1: So pagka binanggit po ay inapply natin sa ating Panginoong Hesus, Christ is you have to conclude na si Kristo nagkasala by breaking the Sabbath. If ang conclusion natin is si Jesus Christ talaga nag-break ng Sabbath, ng Sabbath na inuutos ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung Sabbath breaking na nasa concept ng mga Hudyo. In that sense, it's impossible na si Jesus Christ po by a literal way of life ay hindi sinunod ang kautusan ng Diyos. Because Christ is an obedient man. Kaya meron tayong tinatawag partner na tayo ay naligtas hindi lamang sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, kundi naligtas din tayo sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Anong buhay meron ng Panginoon? It's a life of active obedience. Ibig sabihin ng active obedience, na buhay siya ng ayon sa kautusan at kabanalan ng Diyos, ayon sa command ng Panginoon. Kaya yung kanyang kamatayan at yung kanyang buhay ay naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa kanya, sa pamamagitan ng kanya pong buhay at kamatayan. Kasi partner, yung righteousness na meron tayo sa pamamagitan ni Kristo, yun po ay inilalagay sa atin, imputed actual righteousness, kasi si Kristo ay obedient mismo doon sa iniutos ng Diyos sa kanya. He is not a
0: lawbreaker.
1: Ano? So you cannot, kagaya na sinasabi ko kanina, hindi natin pwedeng basahin ng John chapter 5 verse 18 outside of the literary context. Ibig sabihin, outside doon sa immediate niya. Kasi partner, ang breaking of Sabbath doon
0: mm-hmm.
1: na ninarrate ni John is nakabase sa healing of man.
0: Mm-hmm.
1: So kung i-conclude natin na Sabbath breaking, yung pag-heal ng kwan, na tama ang conclusion doon na Christ break the Sabbath because He heals, therefore, nasa concept tayo ng the same na idea ng mga Hudyo. Kaya nga, nagkakamali tayo pag sinabi natin, binreak ni Jesus ang Sabbath. Therefore, Hudyo ang iyong concept.
0: Kumakampi ka sa Hudyo.
1: Kasi yung breaking the Sabbath na concept doon, nagmula yon sa healing of the man.
0: That's right.
1: Na sa panahon ng araw ng Sabbath. Huwag po ninyong i-take out of context yon yung salitang breaking of Sabbath at idalhin nyo kung saan ang context. Ano? Doon lang po yon sa context na kung saan ay sa mata ng mga Hudyo, nag-break siya ng Sabbath dahil nagpagaling siya ng may sakit. Pag inalis mo na po yun, in-apply mo na po sa ngayon sa kung saan context, magkakamali ka sa pag-draw ng conclusion from that statement, Jesus was breaking the Sabbath. Mali po yun kasi ang grammar po nun at ang literary context at ang wider biblical context ay hindi po pumapabor na si Kristo ay Sabbath breaker.
0: Mm-hmm. That's right, partner. Yeah. Ano, napakalinaw po mga ka-reasoning. Ano? Talagang hindi po talaga Sabbath breaker ang atin pong Panginoong Jesus.
1: Mm.
0: Well, in fact, when Jesus, nun, kung ang ating Panginoong Jesus po ay nilabag niya ang kautusan ng Diyos, nangangahulugan po yun na ang ating Panginoong Jesus ay nagkasala. Alam niyo po ba, no? Gusto ko pong suportahan yung katayuan ng aking partner sapagkat yun po ang katayuan ng reasoning from the scriptures. Sa unang Juan, kapitulo 3, versikulo 4, ang sabi po rito, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. So mga ka-reasoning, kung iniisip po natin, tandaan po natin, ano, ang katuruan ng araw ng pamamahinga, magpahinga sa ikapitong araw, yan po ay makikita sa Exodo kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11, na yan ay nasa loob ng sampung utos. Mahalaga po yung sampung utos because that is a moral law. So, kung nakapaloob yung Sabat sa sampung utos, meaning to say, pag na-break mo yon, ibig sabihin, ikaw ay nagkasala. Yun po yung sinasabi. Ano? Yun po yung sinasabi. Sapagkat sabi rito, sapagkat ang kasalanan ay paglabag. Kahit basahin nyo po ito sa Grego, kahit basahin nyo po kung anong interpretation ang gagawin mo, hindi mo to pwedeng paikutin. Sapagkat sabi rito, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ibig sabihin po, kung halimbawa po ang ating Panginoong Hesus ay nagkasala at nilabag niya ang Sabat, ibig sabihin ang ating Panginoong Hesus ay isang makasalanan at hindi siya karapat dapat na tayo ay tubusin. Pero hindi po ganun ang interpretation ng reasoning from the scriptures. Yun po ay maling interpretasyon na sasabihin na nagkasala, sasabihin na nilabag ng ating Panginoong Hesus ang Sabat. Kasi hindi po yan ang pananampalataya ng reasoning from the scriptures. Naniniwala po tayo ng ating Panginoong Hesus ay hindi po niya nilabag ang Sabat, kundi ang gusto niyang ipaunawa sa kanila kung ano yung dapat na gawin sa araw ng Sabat. Tingnan niyo po, ano, kanina ang aking partner ginamit niya mismo yung author ng aklat ng Juan. Pumunta siya sa aklat ng Juan, pumunta pa siya sa unang Juan. Ibig sabihin, same author. Iisang kaisipan yon. Kaya pinakamahalaga, tanungin mo kung ano yung ibig sabihin ng author. Ano ba yung kanyang ibig sabihin? Doon mo malalaman kung ano talaga yung interpretasyon. Ngayon po, gagamit po ako ng hindi si Juan. Ano? Ibang author, natitignan po natin, pwede ba ng ating Panginoong Hesus nung pumunta siya rito ay pwede siyang lumabag ng kautusan? Or ang pagpunta niya rito ay maglabag ng kautusan. Sabi po sa Mateo 5, kapitulo 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa or labagin ang kautusan at ng mga propeta. Naparito ako upang ipaliwanag bisa, naparito ako hindi upang ipawalang bisa, kundi upang tuparin ang mga ito. Napakaliwanag po yun. Napakaliwanag. Naparito siya upang tuparin ang mga ito. Ibig sabihin po, yung kaisipan ng reasoning from the scripture na kaisipan ni John na atin pong interpretasyon ay sinusuportahan po yan ni Mateo. Isa pa po, ano, ibang author naman. Ano, sa Marcos kapitulo 2 versikulo 27 hanggang 28, sinabi rito, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak, take note, ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Kung nilabag ng ating Panginoong Jesus ang araw ng pamamahinga, ang Sabat, ibig sabihin nilalabag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Kapagkat sinabi niya, sapagkat ang anak ng tao si Kristo ay Panginoong maging ng Sabat, ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, hindi po pwedeng labagin ng ating Panginoong Hesus ang araw ng Sabat. Kaya wag po nating iisipin, ilalagay sa ating isipan, na nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat. Kasi maling-mali po yun. Wala pong susuportang talata kung ganyan ang kaisipan. Sabi nga ng aking partner, hindi mo pwedeng dalhin yan sa kung saan-saan. Diyan lang talaga yan, mag-i-stay yan dyan kasi walang kaparehas yan. At kailangan mo siyang i-interpret kasi hindi siya independent. Meron pong mga talata na hindi po independent. Ano, pero itong binasa ko sa inyo, Marcos kapitulo 2, versikulo 28, independent po ito na talata. Talagang kaya niyang tumayo sa kanyang sarili sapagkat kahit basahin mo yung buong chapter, yun ang kanyang ibig sabihin, na si Kristo din naman ay Diyos or Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, hindi po lalabag ang ating Panginoon sa kanyang sarili. Hindi po niya lalabanan ang kanyang sarili. Kaya mga ka-reasoning, kung ang ating pong kaisipan ay nilabag ng ating Panginoong Jesus ang araw ng Sabat, nakakamali po tayo at nakakalungkot pong isipin, sapagkat hindi maaaring itong Kristo ay magligtas sa akin at sa iyo. Hindi maaaring siya ay magbigay ng kabanalan sa atin kung isong si Kristo naman ay lumabag sa araw ng pamamahinga or lumabag sa Sabat, sapagkat ang Sabat po ay kabilang sa 10 utos ng Diyos. Partner, baka meron kang gustong sabihin, panghuling hindi habilin, kundi
1: so, makikita natin from the life of Jesus, kaya si Jesus partner ay a life, nabuhay siya, hindi lang para maging substitute natin, kundi nabuhay din siya para maging example natin.
0: That's right. No,
1: yung example ng buhay ni Kristo is throughout the narrative of the gospel, basahin mo man yung buong Matthew, Mark, Luke, John, hanggang sa extension ng Book of Revelation, makikita natin that si Jesus, he was upholding the keeping of the commandments. Actually, yung view at yung vision ni John the Revelator, which is yung
0: the same author
1: pa rin, na yung mga anak ng Diyos sa huling panahon ay nag-iingat ng kautusan ng Panginoon. Ang sabi ng Revelation chapter 12 verse 17. At pag binasa mo po yun, yung commandment po doon ay hindi po siya kahit ano-anong commandment. Yun po ay 10 commandments. Kasi sa opening ng vision, lagi ko itong binabanggit, ng Revelation chapter 12 is a statement of John seeing the Ark of Covenant in the temple sa heaven, na kung saan ang mga description ay nagdi-describe ng Sinai experience. Yung thunder, yung kwan, nandun lahat. No, yung kulog, yung lightning, na nagdi-describe, mababasa natin grammatically doon sa experience of Sinai. So, ang sabi dito, sa Revelation chapter 12, verse 17, keeping the commandments of God and have the faith and testimony of Jesus. 14 verse 12 ng Revelation, sabi dito, here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Basahin niyo pong dire-diretso yan. Makikita niyo ulit yung temple at yung ark, na kung saan ay nagpapakita ng idea patungkol sa 10 commandments. Again, mga minamahal po naming kapatid at tagapakinig, ang Panginoon po ay hindi po Sabbath keeper. Sabbath breaker. He is a Sabbath keeper. Kasi how can he be a Sabbath breaker while requiring his people to obey the commandments of God? Hindi mo pwedeng sabihin, isunod-sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tapos ako, okay lang akong sundin mo yung aking kautusan. Mm-hmm. Tapos ako, okay lang akong labagin ko yung sarili kong utos. That would be illogical. And parang hindi siya susunod doon sa idea kung sino si Kristo at ang picture ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang buhay. Ano? So that means, pag sinabi mong si Jesus ay Sabbath breaker, then i-conclude mo, abolition of Sabbath na, and di na siya kailangan ngayon. That is a exegetical fallacy falling into non sequitur. Mali po yun. Kasi hindi po yung premise na Sabbath breaking, hindi po logically follow. Therefore, hindi mo na kailangan mag-keep ng Sabbath ngayon. Hindi po ganun ang narrative ng John chapter 5. Balik ko sa partner.
0: That's right. Thank you so much, partner. Ano? At napakabilis po ng oras at tayo po ay matatapos na. Kaya napakaganda po ng ating usapin, ano? Hindi po tama na isipin po natin na nilabag ng ating Panginoong Jesus ang Sabat, ano? Dahil sa talata sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18, kundi yan po ay meron po siyang Ibig sabihin at naipaliwanag na po natin ang kabuuan po na ito at dalangin po natin na tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus na masunurin sa kautusan at hindi po siya lumabag sapagkat ito po alam niya ito ay pagsunod sa Ama, sa Diyos na nasa langit. At kami po ay magpapaalam na, bago po kami magpaalam ay hingyan po natin ang aking pong partner upang ipanalangin ang upang ibigay po niya ang panghuling panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, naway patuloy po naming ingatan ang araw ng Sabbath na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kayo po ay sambahin namin sa araw na ito, Panginoon, na kung saan ang araw ng Sabbath ay magpapaalala na kayo po ang aming Diyos na tagapaglikha at ang Diyos na amin pong tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat mga ka-reasoning at kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na inyo pong pagsubaybay at pagsama sa atin pong programa. Kami po ay magpapaalam na makita-kita po muli tayo alas 6 hanggang alas 7. MWF Monday, Wednesday at Friday dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Kumusta kaibigan? Salamat sa pag-tune in sa ating bagong episode, sa ating bagong talakayan regarding sa ating series, That God, I Have Questions. Dito napapag-usapan natin yung mga heart question, life question, you know, relationship questions, even God questions. Ito yung mga madalas natin itanong sa ating buhay. And dito sa ating second to the last nating topic, ating masasummarize lahat ng ating napag-usapan. Kasi sa ating mga napag-usapan, binuksan natin ang Bible, hindi lamang para malaman ang intellectual na sagot sa ating mga tanong. Kasi since galing ito sa puso, it also needs a genuine encounter, a genuine relationship. Kaya ang goal talaga natin sa ating series na ito ay mapakilala ang sagot sa ating mga katanungan at sa hinahanap-hanap ng ating mga puso. Na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya dahil tayo ay longing for relationship, longing for connection, patungkol din dito ang ating tanong, where do I belong? Saan ba ako nabibilang? Saan ba ako mabebelong? Kumbaga, saan ba ako tatanggapin? At saang grupo ba ako ginawa para maging belonged or para papasama rito? Kaya bago po natin itong talakay, itong napakagandang topic at very practical topic na patungkol sa bagong buhay, panibagong family na pinapakilala ng Panginoon. Gusto ko lamang po introduce ang isang biblical concept sa atin. Ito po ay tinatawag nating the two Adams. Sa Bible, meron, alam niyo po ba na merong dalawang Adan sa Bible? Hindi po si Adan tapos si Adan Jr., hindi po 'yon. Pero I mean si Adam na unang lalaki sa mundo po natin, di po ba? Si Adan na una at yung pangalawang Adan. Ito po yung makikita natin sa 1 Corinthians 15:45-49. Ito po yung tinalakay ni Pablo. Ano po ba yung dalawang Adan na to? Sa sino ba ito? Unang Adan, syempre, ay yung unang Adan. Ito po. Ang unang Adan, dito sa verses po natin natalakay, 45-49, dito po nakita na si Adan, yung unang Adan ay dahil sa kanya pagsuway, syempre, may nangyari. Bakit siya po kasi ay nag-disobey? Siya po ay nagnakaw mula sa isang puno? Siya po ay naging self-centered. Bakit? Iniisip niya ang kapakanan niya more than dun sa tamang gawin. At pangapat, ay siya po ay dahil sa kanyang pagsuway, sa kanyang disobedience, naipasa ang kasalanan sa buong mundo. Sa kanya nagsimula. At higit sa lahat, dito ang nagdala ng kamatayan. Ito yung natalakay natin sa mga una natin mga topics. Bakit may kamatayan? Dahil ang kasalanan, siya ay nagsaseparate sa atin. Sa Diyos na source ng buhay at sa ating isa ka isa't isa. Sa isa't isa sa atin, sinaseparate tayo ng kasalanan. Kaya po meron tinatawag na separation. Meron tinatawag na broken relationships. Pero meron ding good news dito. Kung saan nag-fail ang unang Adan, doon nagtagumpay ang pangalawang Adan. Ang pangalan niya, si Jesus. Kung saan ang unang Adan ay nag-disobey, ang pangalawang Adan, he perfectly obeyed. Hindi po siya nagkasala. Siya po ay nagtagumpay kung saan nag-fail ang unang Adan. Pangalawa, kung yung unang Adan nagnakaw mula sa puno na pinagbabawal, ang pangalawang Adan naman, siya ay pinako sa puno. Siya po ay namatay sa puno dahil sa pag-ibig. Kung yung kanina, selfish siya, na kinuha ang dapat na hindi sa kanya, ang pangalawang Adan naman, binigay niya ang kanyang sarili. Sacrificial, selfless, and self-giving. Ito pong pangalawang Adan na si Jesus. At kung yung kanina, dahil sa kanya nagsimula ang kasalanan ng unang Adan, ang pangalawang Adan naman, siya dahil sa kanya, nagpasa-pasa. At kumbaga, nagkaroon ng pagkakataon ng bagong humanity ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kanina pumasok ang kamatayan, ngayon naman, ang pangalawang Adan, siya ang nagbibigay buhay sa buong mundo. So kita ho natin ngayon ang pagkakaiba ng unang Adan at pangalawang Adan. So since napagkita ho natin dito na merong pagpapasapasahan, kanina sa unang Adan, nagpasapasa ang kasalanan sa mga naging anak ni Adan, which is aka lahat ho tayo, nagpasapasa ang kasalanan. Pero dahil sa pangalawang Adan, sa pangalawang kumbaga family na inintroduce sa human history, magkakaroon din ho ng pasapasahan, hindi na ho ng kasalanan, kundi ng righteousness, ng pagbabagong buhay, kundi ng pag-ibig.
Kaya po, sa Bible, meron hong dalawang pamilyang tinutukoy. Ang pamilya ng unang Adan at pamilya ng pangalawang Adan. At ang tanong sa atin, saan ho ba natin gustong mapabilang? Hindi po ba? Doon sa pangalawang Adan. At iniimbitahan tayo na mapasama rito. Pero, sa papaanong paraan? Again, meron ditong biblical concept na tinatawag na adoption. Pag sabing adoption, sa panahon natin ngayon is pag-aampon na ikaw, nasa kabilang pamilya ka, ikaw ngayon ay kabilang nasa panibagong pamilya. Di po ba? At sa panahon ng mga apostol, lalo sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Jesus, dun sa Roman culture nila doon, pag ang isang tao ay ina-adopt o inaampon sa panibagong pamilya, yung dati niyang utang, yung dati niyang pangalan, yung dati niyang apelido, kahit dati niyang mga pagkakamali, wala na. Bakit? Kasi panibago siyang tao. Panibago siyang registered na pinanganak doon sa panibagong pamilya. Nawala na siya doon sa dati niyang buhay, bagong buhay na siya. Bakit? Kasi bagong family na siya. At ganun ang adoption na tinutukoy sa Bible. Kaya sabi sa Galatians 4:4-7 ni Pablo, "But when the right time came, God sent His Son to buy freedom for us who were slaves to the law." Tayo mga alipin na bound at kumbaga tayo po ay guilty sa kautusan ng Panginoon. Pero nang dahil kay Kristo, tayo po'y naging malaya. Tayo po'y nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng panibago. So, paano yung mangyayari? So that He could adopt us, pinalaya niya tayo hindi lang para maging malaya, pero tayo ay para kanyang maampon. Para mapabilang sa kanyang family, sa family ng pangalawang Adan, as His very own children. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, "Abba, Father." Ito po ang topic natin sa yung last two topics natin. Ang ginagawa sa atin ng Panginoon, pinapalaya tayo sa dati nating pagkakasala, sa buhay na makasalanan. Inaaya tayo sa panibagong family. At yung banal na Espiritu lumalagi sa ating buhay para sabihin at para i-assure tayo na ikaw ay anak ng Diyos. At pwede mo siyang tawaging directly bilang iyong ama dahil sa'yo siya at ikaw ay sa kanya. Yun pong ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po, "Now, you are no longer a slave, but God's own child." Mga kaibigan, pag tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, ang kanyang banal na Espiritu at ay tinanggap natin sa ating mga puso, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kahit nagsastruggle pa tayo sa kasalanan, kailangan lang natin maniwala na ang ating identity ay hindi na alipin ng kasalanan. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Dahil dito, tayo po ay magtatagumpay. Dahil po dito, tayo po ay magkakaroon ng panibagong buhay. And since you are His child, God has made you His heir. Ano po ibig sabihin na to? At dahil kasama ka na sa pamilya, officially ikaw ay anak na ng Diyos, yung mana, yung kumbaga inheritance, yung heir ng Panginoon, para sa iyo rin. Ano ba yung heir niya? Buhay na walang hanggan. Yung panibagong langit at panibagong lupa, para sa iyo yun. Ito yung ating tinatalakay sa mga previous nating topics. Kung nasaan ka man sa journey mo bilang Kristiyano, ang langit, ang panibagong langit at panibagong lupa, ang buhay na kay Kristo, para sa iyo yun. Hindi po dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil religious ka, pero dahil naniwala ka sa kabutihan at sa pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Yun, ang kailangan lang natin paniwalaan. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin yun. Na para sa atin itong pangako ng Panginoon. Kaya, ang atin ngayon is, being adopted mean by God means, so ano ibig sabihin kapag tayo inampon na? Siyempre, meron tayong bagong identity. Gaya rin po ng ating nabanggit sa panahon dati, lahat yung dati mong pagkakakilanlan bago na kapag ikay na-adopt. Ganun din sa Panginoon. Dati ikaw ay nakilala na ganito, ganito ang buhay mo, ganito ikaw man, kumaga, ganito ikaw magsalita, ganito yung iyong karakter, ganito ikaw magtrato sa iba. Ngayon, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ang sabihin, dahil anak ako ng Diyos, yung aking action, yung aking pamumuhay, kung paano magsalita, kung paano makipag-usap, is kung paano mabuhay ang isang royalty, ang isang anak ng hari, ang anak ng Diyos. Pangalawa, kaya meron tayong bagong kwento. Yung magulo nating kwento before, ngayon mapapalitan na. Bakit? Kasi nandito na si Kristo. Alam ko, marami pa rin mga challenges. Marami pa rin mga challenges along the way, but hindi ho tayo mag-isa. Hindi ho tayo
mag-iisa na harapin ang mga pagsubok po nito dahil kasama natin ang ating kaibigan, ang ating tagapagligtas na si Jesus. At higit sa lahat, meron tayong bagong pamilya. Again, dalawang family hong sa Bible, pamilya ng unang Adan at pangalawang Adan. So ngayon, paano naman makakapasok dito sa pamilyang ito? At ano ba itong pamilya na ito? Sabi sa Ephesians 2 verse 19, "So now, you Gentiles," ang Gentiles po yung mga hindi-Hudyo, tayo po lahat yun, di po tayo Hudyo. "So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are members of God's family." Mga hindi na tumitingin ng Panginoon sa lahi, kung ano yung dugong nananalaytay sa iyo, kung anong kulay ng balat mo, kung ano ang iyong gender, hindi yan tinitingnan ng Panginoon as kumbaga qualifiers para maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Ang tinitingnan niya lang ay tayo ba ay na kay Kristo? Belong ba tayo sa Kanya? At itong church family, itong family na ito ay tinatawag nating church family. Ito yung tinatawag nating church. And by the way, ang church po, gusto ko lang po i-clarify. Ang church ay hindi po itong program na inatin na natin tuwing araw ng isang araw sa isang linggo. Hindi po yun yun. Yun po yung church program, pero hindi po yung church. Hindi rin po yung church, isa po, hindi po siya isang event na kumbaga sa ganitong day, sa ganitong event. Hindi po yun yung church. Yun lang po yung isang event, maybe ng church, ng mga sumisimba. Pangatlo, hindi rin po ito yung building. Ang church po, hindi po ito yung building, hindi po ito yung mismong kumbaga pinupuntahan natin para mag-worship. Yun lang ho ay building or church building. Pero ano po ba yung church sa Bible? The church is the people. Ang mga taong nagsasama-sama sa pangalan ni Jesus, yun po ang iglesia. Yun po ang pamilya ng Diyos. Again, hindi po siya yung program, hindi siya yung event, hindi po siya yung building. Kaya po, at siya po yung tao. Yun po yung mga tao. Kaya po mga kapatid, kung nag-worry ka, kung ang tingin mo lang sa church ay building, program, event, pag nawala yung building, program, at event, hindi mo na alam kung ano ang church. Pambihira. Huwag po dapat maging ganun tingin natin sa church, ano? Yun po hindi turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia ay yung church, ay yung grupo ng tao, yung samahan ng mga tao na united sa pangalan ni Kristo. The church is God's hands and feet to show His love to the world. Ito po yung ginagawa ng iglesia. At papaano? Papaano ho ba tayo nabebelong? Paano ho ba tayo pinapasok? Paano ho ba tayo nakakabilang sa isang iglesia? Ang Biblia ho ay nagbigay na tinatawag natin na seremonya na tinatawag nating baptism. Ang baptism ho, syempre galing po ito sa word na baptizo, ibig sabihin po ay paglubog. At ang lahat po ng nalubog ay iniimbitahan na maging parte ng pamilya ng Diyos. Bakit po? Ano po bang meron sa paglubog? Sa paglubog po kasi, ang ginagawa ho natin dito ay ine-echo natin ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Bakit po ba? Kapag tayo po binibinyagan, ang isang tao ay, of course, siya po ay nasa tubig at siya po ilulubog sa tubig. Ano po bang nangyayari kapag ilulubog ka sa tubig? Siyempre, titigil ka sa paghinga. Yun po ay tumitingin doon sa kamatayan ni Kristo nung tumigil siya huminga. At nung siya ay muling iahon, ang tao na inilubog sa tubig, hihinga siya ng panibago na parang pinanganak siya ulit. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay sa makamatayan. Ano po ang sinisimbolo nito? Ito po ay sumisimbolo sa panibagong buhay, panibagong kapanganakan. Yung dati mong pagkatao, pinapatay mo na. Nalibing na doon sa tubig na yon. It's a symbol, by the way. Simbolo lang ho yun. At yung bagong lumabas na tao mula sa tubig na yon, panibagong panganak na kapatid. Panibagong panganak na anak ng Diyos. Nakabilang na hindi na sa unang parte, sa unang pamilya ni Adan, pero doon sa pangalawang Adan, sa pamilya noon. Kaya po, dito po, from first Adam to second Adam, doon po natatransport. Bakit? Kasi may bagong kapanganakan. Yung isa, sa unang pamilya ni Adan, sa pamilya ng unang Adan, tayo po'y pinanganak na makasalanan. Sa pamilya ng pangalawang Adan, tayo po'y pinanganak ng banal na Espiritu. Tayo po'y pinanganak na pinatawad. Tayo po'y pinanganak na justified. Tayo po'y pinanganak na banal. Ganun po tayo. At tayo po'y pinanganak sa pamilya ng Diyos. At ito po yung picture ko nung ako po'y nabinyagan. This was 2014. Ako po'y grade 6 at that time. At kita niyo naman po, at that time medyo payat pa po ako. At ang
at that time, syempre sa sarili ko, ang iniisip ko lang is magpapabaptize ako kasi ito yung nakasanayan ko. Pero recently ko lang siya na-appreciate na at that time, naalala ko lang din. Nung habang nilulubog ako sa tubig, kahit alam ko sa sarili ko, hindi ko pa ganun kakilala si Jesus, ang sinasabi ko lang, Panginoon, yung buhay ko ay sa iyo. Yung buhay ko, hindi sa akin, pero sa iyo to. At alam ko, kahit marami pa akong ginawang mga mali, alam ko, imperfect yung buhay ko, kahit after ako ilubog doon sa tubig na yon, alam ko lang ang sinabi ko noon, ang buhay ko ay sa iyo. Hindi sa akin, sa iyo po ito, Panginoon. At gusto ko lang po ikwento ang ano pong experience nitong panibagong buhay. Paano po ba ito nakikita? At paano po ba tayo naiimbitahan dito sa bagong buhay na binibigay kay Kristo? Noong 2019 po, ako po ay nagkaroon ng parang ganito na, pero hindi po online, pero live na about pangangaral, pag-share about sa Bible. At yan po yung mga pupunta doon, doon po yung sa Hilltop, sa Tamay Tartaria. At dyan po yung mga pupunta, gabi-gabi ho yan, ganyan po kararami. Pero alam niyo po, sa loob ng, sa tingin ko, dalawang linggo, kung hindi yung nagkakamali, sa loob ng dalawang linggo na pangangaral, pag-share ng pamalita patungkol sa pag-ibig ng Diyos, alam niyo po, isa lang ang tumanggap sa Panginoon. Ang pangalan niya po ay si Kuya Edgar. Ito po ang itsura niya. Si Kuya Edgar po, ang kanyang backstory ay, nung una ko po siya nakita, nandun siya sa unahan, ako po. Tapos habang nakikinig siya, nakatingin talaga siya. Nang, alam mo yung seryoso sa pagtingin. Hindi siya, halos din na siya kumurap. Nung ilang gabi, nakakausap-kausap ko siya, siya ay laging consistent, walang absent. Kahit yung ibang mga tao na marami nang dumarating, minsan din na lang pupunta yung iba eh. Minsan, umuunti na minsan yung attendance. But at the same time, siya yung consistent. Sa kanya nabanggit, for 20 years, siya ay nagsastruggle sa alcoholism. Dati siyang nagpupunta sa church. Pero for 20 years, feel niya siya ay lost. Feel niya ay parang, ay, wala nang kwenta buhay. Sige na, gagawin ko na lang gusto kong gawin. Feel ko hindi na ako makakabalik sa Panginoon. Kaya nung may nag-imbita sa kanya, na uy, tara, join kayo dito. At ako po yung speaker that time. Di pa po ako ganun ka-eloquent. Hanggang ngayon, di pa rin po ako ganun ka-straight magsalita. Pero at that time, sabi niya, nung una kong narinig ang salita ng Diyos, parang nawalan ako ng desire na maglasing. Nawalan ako ng panlasa sa alak. Bakit? Kasi naramdaman ko, nakita ko, na-discover ko ang something more powerful, something more touching sa buhay ko na hindi kayang gawin ng alak, ginawa ng salita ng Diyos. Tumagos po sa puso niya ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos. At after po nung dalawang linggo lang, siya lang po yung nabinyagan that time. Siya lang po yung nabinyagan sa buong dalawang linggo na yon. Pero alam niyo po, after po noon, syempre, naging busy na ako sa college, napunta na ako sa iba't ibang mga ministry. So hindi ko na po, wala na po ako halos balita for 2 years kay Kuya Edgar. Hanggang sa randomly, napavisit ako sa isang church dito sa Pasong Langka. Doon ko siya ulit nakita. So ito po yung 2020, di po 2 years, 3 years. 2019 kanina, ito naman ay 2022. Noong 2022 kami nagkita doon sa Pasong Langka. At kita niyo po yung transformation sa kanya mukha. Kung ikukumpara natin yung itsura ni Kuya Edgar nung simula at itong pinaka-recent, ano ho yung mas mukhang bata? Di ba yung pinaka-recent? At nung una pa nga ako pong, yung una ko pong punta doon, hindi ko po siya nakilala. Siya pa po yung kailangan lumapit para sabihin at para ipakilala yung sarili niya. At doon time na po na yan, simula po nung kami po ay nagkakilala, sabi niya, hindi kailanman ako nakatikim ng alak. Wala na yung aking hilig doon. Bakit? Kasi si Kristo na ang aking buhay. Si Kristo na ang aking lakas. Si Kristo na ang rason ko sa pagbangon araw-araw. Pero nakakalungkot lang po, ito pong last year, nung akin pong sinishare ang kwento ni Kuya Edgar, may lumapit sa akin after nung ishare ko itong story na ito. Sinabi niya na 2 years ago, parang last year po yata or last year, nagpaalam na po si Kuya Edgar dahil po sa isang sakit. Pero alam po niya na at that time, si Kristo ang kanyang buhay. Kaya po, we rejoice sa buhay ni Kuya Edgar kahit man po manapaikli dahil na rin po siguro sa kanyang sakit. Pero alam natin na ang Panginoon hinahanap ang kanyang mga anak at kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. At alam ko po, karamihan sa atin dito, bago po mapakinggan itong mensaheng ito, ay nagtatanong na
kung paano ba ako makakabalik sa Panginoon. Ano bang kailangan kong gawin para bumalik ang aking sigla sa church, bumalik ang aking sigla sa paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, bago mo pa po tanungin yan, ang Panginoon, nahanap ka na. Ang Panginoon, kumakatok na sa buhay mo. Kaya po, Kanya pong binibigay, ino-offer sa ating lahat, ang alok ng panibagong buhay. Pasama sa Kanyang pamilya. At higit sa lahat, tayo po yung maging kamay at maging paa niya sa mundong ito na nangangailangan ng Kanyang pag-ibig. Pero gusto ko lang po i-clarify na hindi po ibig sabihin ng baptism. Sabi dito, baptism isn't about being perfect. It's about being committed to the one who has been committed to you. Hindi mo kailangan hintayin na ikaw magiging perfect. Ito po yung kaibigan kong si Carl. Siya po yung kaibigan ko nung high school. At last year, nag-decide siya na kailangan niyang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Bakit? Kasi nakita niya, kung ganun ako kamahal ni Kristo, sino ba naman ako para tanggihan ang Kanyang alok ng buhay sa akin. Ang una niyang struggle, para ang dami ko kasing ginawang mali, dami kong ginawang kasalanan. Pero sinabi ko sa kanya, kung hihintayin mo pa na maging mabait ka bago ka lumapit kay Kristo, hindi ka lalapit kay Kristo. At yun din po siguro ang kailangan natin marinig. Hindi mo kailangan maging perpekto bago magpabinyag, magpabautismo, magkaroon ng bagong buhay. The fact na tayo po ay makasalanan means para sa atin itong alok ng panibagong buhay. Para sa atin itong regalo ng pag-asa ng Panginoon. Kaya po, atin pong binibigay sa Panginoon ang papuri kung atin pong sisay tayo ng yes. Kaya po kung meron po tayong mga kaibigan na nakasama natin sa panonood nito o siguro yung nagpakita sa atin, nagpakilala sa atin to ng programang ito, pwede at kung sa tingin nyo, tinatawag kayo ng Panginoon sa panibagong hakbang, sa panibagong chapter ng buhay mo na mapasama sa Kanyang pamilya, na mag-step up para tanggapin si Kristo publicly through baptism, pwede ho natin i-reach ang ating mga kaibigan na nag-recommend nito o yung mga nearby na churches malapit po sa atin. Kung meron ho tayong mga malapit na Seventh-day Adventist Church around our area, pwede ho tayong mag-inquire. Pwede ho tayong makipag-usap sa mga pastor, sa mga elders dito at sabihin na ako po ay tinatawagan ng Panginoon na mag-step up sa aming relationship, na ako ay tumugon sa Kanyang panawagan, sa Kanyang alok na panibagong buhay. At ito po, habang pinag-iisipan po natin ang ating mga tanong, ang ating mga duda, ang ating choice sa pagbibigay at pagsusuko ng buhay natin sa Kanya, nawa po, ang mensahe ng awit na ito ang manuot sa ating mga puso at makilala natin na si Kristo ang sagot sa ating mga tanong, na si Kristo ang hinahanap-hanap ng ating mga puso.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Previously, we had discussed from hurt to harm, a closer look at why teenage violence incidents in the Philippines escalated in 2025 and 2026. It had unraveled reasons for those incidents, apparently had reached schools, and that significantly youngsters now are in conflict with the law. The homes are the main avenue for said incidents. Tonight, are there remedies to minimize or decrease the causes and eventually eradicate in the minds of the young such violent activities and thus bring them to the proper knowledge of right and wrong? Stick around as part two will be discussed tonight, From Hurt to Hope, only here on 89.1 Adventist World Radio Manila, Mindful Chats.
2: Mindful Chats sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Hello and good evening! Welcome to Mindful Chats, mga kaibigan! Uy, my echo! No.
1: Magandang gabi sa echo!
3: Okay, so we would like to welcome you mga kaibigan, ka-radyo, ka-Facebook, ka-YouTube ng Adventist World Radio Manila. Narito na naman po ang inyong mga kaibigan, Lalaine Seron Alfanoso, kasama si Pam, and ang ating napakagandang presenter, Mamaya, si Ma'am Nemi. Hello! Hello to the two of you. Good evening,
4: magandang gabi. Good evening, Doc. Good evening.
3: Good evening. Alam mo, talagang last time na magkasama tayo, talagang umaatikabo. No? Napakaganda. Umaatikabo ang ating usapan. Napakaraming may mga questions. Ang daming mga nag-inquire at nasagot naman natin. And we are expecting, mga kaibigan, na magliliyab na naman ang gabi ngayon. Yeah. And we would like to invite you, friends, kung may mga katanungan po kayo later, kindly send us your questions and we will make sure na masasagot po yan ng ating bisita. We are very happy that she is again here with us. And isang oras po tayo magkakasama dito po sa Adventist World Radio Manila. Pam?
1: Yes, magandang gabi, Doc. You know, you're from the land of the crouching tiger and hidden dragon. You know how it is? I love how you are. Your color type. At ang ganda ng kanyang ngiti. Ngayon pong gabi, sabi ni Doc Lane, tayo ay live sa ating Facebook at YouTube accounts. At meron din po kaming numero na inyong makikita at inyong may padadalhan ng inyong mga messages kung ito po ay confidential. 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung saan man po kayo nanonood, paki-mention na lang po ninyo kung saan ilalagay niyo po sa ating mga chat box ang inyong mga pangalan at kung saan kaya't ang unang-una dito na naglalagay talaga ng kanyang place from Noveleta, Cavite ay ang ating regular follower ni si Art Christian Roda. Pagagawan ko na to ng monumento eh.
3: Magandang hindi gabi. Monumento!
1: Ano po? Ano pala?
3: Hindi monumento. Rivolto. Monumento is a place, di ba? Well, but we are very happy na ano meron tayong avid fan. And it's not only Sir Roda, there are so many of our listeners and watchers, viewers who are always with us every Monday, Wednesday, and Friday.
1: Correct.
3: Yes, Pam.
1: Yes, opo. At tsaka, alam niyo ba, maraming maraming salamat. Mawala man ang lahat, si R. Christian Roda ay nananatiling sumusubaybay. Ako po ay si Pam, kasama si Doc Lalain. At tayo po ay magsasama-sama sa loob ng isang oras. Magbabalitaktakan na muli tayo kung ano man yun. Yun po ang title niya ay From Hope, From Hurt.
3: From Hurt to Hope.
1: Ayan.
3: Oo, it's sa Tagalog, mula sa sakit tungo sa pag-asa. Ayun.
1: Oh, wow.
3: Alam mo kasi, Pam, Ma'am Nemi, lahat tayo ay may mga sugat sa puso, di ba? Meron tayong mga kaibiguan, mga pagsubok, na minsan ay napakahirap makalimutan. Yung may nag-betray sa iyong kaibigan, ay, napakahirap na limutin. Ano ho? Ngunit
1: yes,
3: po, nais nating tandaan na ang sakit po na ating nararanasan ay hindi po ang katapusan ng ating kwento. Ano ho? Sa tulong at pagmamahal ng Diyos, ang ating mga luha, ang ating mga pigati ay maaaring mapapalitan ng happiness, ng kagalakan, at ang ating mga sugat ay magiging daan tungo sa mas matibay na pananampalataya. So, this evening, mga kaibigan, buksan po natin ang ating puso sa Diyos at hayaan mong siya po ay kumilos sa ating buhay dahil mula sa sakit, may kagalingan. Ano nga yun? From hurt to hope. No?
1: Yes.
3: Mula sa sakit, tungo sa pag-asa. And I am very interested kasi hindi tayo exempted dyan, Pam, no?
1: Hmm.
3: Lahat tayo ay nasaktan, lahat tayo ay nakasakit. Paano ito maghilom at paano ito magiging pag-asa? Hmm. Yes, Pam.
1: Correct. Sabi nga dito sa Psalm 42 verse 5, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Isn't that beautiful? Diba?
3: Yes.
1: And tonight, may sasabihin ka pa, Doc, may isa. Kalimutan
3: hindi,
1: mo.
3: Ba, gusto ko lang, anong sasabihin ko? Gusto ko lang nasabihin.
1: Mm-hmm.
3: I would like to add up to what you've just said.
1: Opo.
3: Nang Diyos ay kayang gawing patutoo ang ng pag-asa ang bawat sugat na ating nakaraan. Ayun.
1: Ay, ang sarap naman nun. Ang lalim nun, ha?
3: Oo. Kaya
1: ang hirap parukin.
3: Yung mga sakit natin, yung mga luha natin, noong mga nakaraan, pwede niyang gawing napakagandang kwento ng ating buhay.
1: Amen.
3: And I am so interested. And talagang ano na ako eh. Mainit na, no, lumalagablab na ang interest ng inyong lingkod at lahat ng ating mga tagapakinig kung paano nga ba ang mga sakit na naramdaman natin ay magiging pag-asa, magiging pagmamahal. Yes,
1: correct. Yes, and bago pa masyadong uminit ang makina ng ating pinaiinat para umandar ang ating programa ngayong gabi, tayo po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sumandaling panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong pag-aantabay sa buong maghapon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at humihingi po ng presensya ng inyong banal na espiritu ngayong gabi kami, habang kami ay nagdi-discuss tungkol sa mga sakit para maging ito isang pag-asang makikita namin na nakalagay dyan sa or we can see it at the dawn of our new life, Father. We ask for your guidance sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu at nawa po kayo magkaroon ng internet connection na maganda at ma-inspire po namin ang lahat ng aming tagapakinig sa pamamagitan po ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So ngayong gabi po, ang ating tagapagsalita ay, ito po ay hindi lamang po isang ina. Siya rin po ay isang registered guidance counselor. Siya po ay professional, licensed professional teacher. And she is serving at this moment sa Adventist University of the Philippines. Siya po ay nabuhay ng pinanganak sa Agusan del Sur, ngunit lumaki po siya sa Antipolo City and she completed her elementary and secondary educations sa Antipolo rin po. Siya po ay naging estudyante at nag-graduate po na mayroong degree ng Bachelor of Arts in Psychology sa AUP and She earned her master's degree of education major in guidance and counseling in 2014. She became a licensed teacher also in 2000 and became a registered guidance counselor noong 2018. Meron po siyang malawak na experience or karanasan sa education and student guidance. And she's an active member of the Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated at Philippine Mental Health Association. At siya rin ay member ng Philippine Adventist Counselors, Psychologists, and Psychometrician Association, na siya po ngayon ay secretary, associate secretary. And meron po siyang motto, she is guided by her commitment to compassionate service and mental health advocacy. And she would like to continue to inspire and empower individuals through guidance and counseling and mental health education. Walang iba po ang ating magandang tagapag-discuss ngayong gabi ng ating From Hurt to Hope, Mrs. Nemensha D. Gahudo. Magandang gabi, Ma'am Nemi.
4: Magandang gabi po, Dr. Lalaine and Attorney Pam.
3: Welcome back.
4: I heard you are attorney. Nakakatuwa
1: lang
4: po.
1: Period yung attorney, ha? Ano lang diretso, walang period.
4: Ma'am, Pam.
1: Okay. No case.
4: So, ang puso po ay galak na maimbitahan ko ni Dr. Lalaine sa ating pong mindful chat. Sa totoo lang po, hindi talaga ako nanonood, pero pero yung first time ko manood ay kagabi. Pero simula po ngayon, ako talagang magiging avid fans na ng ating programa. Yes po.
1: Salamat.
4: So, ayan.
3: Sa Hope
4: so, tayo
3: Channel,
4: po ay...
3: sa Hope Channel as well as in Adventist World Radio, I think this is the only this is the only radio program about mental health. There are so many programs on health, but yes, specifically on mental health, sa palagay ko, ito lang. Anyway,
1: meron po sa Hope Channel ng yung dear pastor ni Pastor Joel.
3: Hindi, itong Adventist World Radio ba?
1: Opo,
3: AWR. But we would like to invite everyone to watch, no? Kasi ang mental health problem, Ma'am Nemi, ako number one na, diba?
4: Worldwide. Worldwide.
3: Yeah, and it's worldwide. Yes, ma'am.
4: Kaya po, ngayong gabi, maganda gabi po sa lahat ng nanonood ng ating programang ito. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, ay tatanungin ko po lahat kayo na nakikinig at nanonood. Kayo po ba ay nakaranas ng masaktan at nakarinig ng mga masasakit na salita? Totoo po, no? Lahat tayo, parang walang exemption. Actually, Doc Lalaine, ako ay counselor. Talagang every day I heard many mga dilema ng mga estudyante na talagang sila ay nakakarinig ng mga salitang ito. So marahil sila po ay nakaranas na na-reject, na bully, at na nakaramdam sila ng mga salitang parang hindi po sila mahalaga. At lagi naririnig nila yung I am not good enough. Yun yung mga salitang nandito sa kanilang inner voice. Minsan, ang mga taong nakita nating masaya sa labas ay may mga pinagdadaanan palang sakit na hindi natin nakikita. Akala natin nakangiti, no? Kaya nga po yung minsan yung mga dormitory din sabi namin, ma'am, yung ni-refer yung estudyante, akala nyo nakangiti pero ang lalim pala ng pinagdadaanan niya. So ngayong gabi po ang topic natin ngayon ay From Hurt to Hope, Healing the Wounded, Transforming the Wonders, the Wonders. Pag-usapan natin ang dalawang grupo. Parang ano po, maganda po ito kasi hindi lang po tayo nakafocus dun sa nananakit pati dun sa sinaktan. So ang taong nasaktan at ang taong nakasakit sa iba. Ang goal po natin na hindi basta husgahan ang isang tao bilang masama o wala ng pag-asang magbago. Di ba usually parang nakikita natin ang sama-sama ng taong ito, parang ginajudge natin, parang feeling natin di na magbabago. Pero hindi daw po pala ganun ang thinking natin. Dapat na isipin natin na may pag-asa pa siya na magbago. Sa halip daw ay gusto nating maunawaan kung ano ang nangyari, matulungan ang mga nasaktan na maghilom at magabayan ang mga nananakit upang matulungan maging accountable, magkaroon ng empathy at gumawa ng positibo pagbabago. Kasi pag hindi po natin sila binigyan ng pansin din, usually po pag nananakit yung violenting tao, ang naawa tayo doon sa sinaktan, di po ba? Pero vice versa, hindi natin napansin na maturuan din yung taong nananakit o na maging accountable sila, maturuan silang magkaroon ng empathy. Kasi usually pag marunong silang manakit, wala silang empathy kasi mabilis silang manakit. So, maturuan din daw ng positibong pagbabago. Kasi because one painful experience should not determine the rest of our lives. Hindi kailangan naman natili tayong nakakulong sa sakit ng nakaraan. May pag-asa para sa healing at pagbabago. Ayan. So, ang journey natin from hurt to hope ay may tatlong mahalagang bahagi. Una po, understanding. Sunod, healing and transformation. Ano po ba itong sinasabing understanding? First, kailangan nating maunawaan kung ano ang nangyari at kung ano ang maaring nangyari. At pangalawa, yung second, healing. Kailangan nating tulungan ang mga taong nasaktan at makabawing magkaroon muli ng confidence at maramdamang ligtas sila. Di po ba pagka sila ay na-abuse, parang hindi sila safe, hindi sila ligtas. So third, transformation. Tutulungan po natin silang makapangon. Kailangan nating gabayan ang mga taong nanakit upang matutong managot sa kanilang ginawa at baguhin ang kanilang behavior. So yan po yung pinaka buod ng understanding journey. Ngayon, ano ba itong mga pag-unawa natin sa violence? Lagi natin naririnig po, ano? So sabi po dito, violence is the intentional or physical force, words, threats, or other action to frighten, control, or harm another person. It can cause physical injury, emotional, psychological distress, or damage the relationships of or property. So ang violence po ay tumutukoy sa mga kilos na nagdudulot o nagbabanta ng physical, emotional, o psychological harm sa ibang tao. Maaring ito ay pananakit ng katawan, pang-iinsulto, intimidation, or cyberbullying. Yan. So in the context of from hurt to hope, healing the wounded, transforming the wounders, violence is not only about physical harm. Di ba usually akala natin ito yung may mga pasapasa lang, no? Pero hindi natin alam, mas malalim pa po. It also involves emotional wounds, humiliation, intimidation, and the abuse of power. Minsan, minsan iniisip natin ang violence ay fighting lamang. Pero tandaan natin, hindi lahat pang insulto, pa bullying, intimidation, or cyberbullying. Imagine, iniisip natin ang violence ay physical fighting lamang. Pero tandaan natin, hindi lahat ng sugat ay nakikita sa katawan. Imagine a student who is repeatedly called useless, ugly, or stupid. Di ba hindi lang po yung nangyayari sa school eh. Minsan sa bahay, sinasabihan natin pag yung anak natin parang hindi naman ganun kaganda kasing ganda ng mga ibang kapatid. Minsan pabiro, sinasabi natin, parang ang pangit mo, stupid ka, di ba? Naririnig po natin yan sa ating tahanan. Sa simula, baka pagtawanan lang niya ito. Minsan, kunyari, tumatawa siya pag naririnig niya yan, pero hindi natin alam, nasasaktan pala siya. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari, maaring unti-unti na niyang pinaniniwalaan na ang masasakit na salitang iyon. Maaring niyang mawala na ng confidence at magsimulang magdusa sa kanyang sarili. Halimbawa, pag sinasabi na, ang pangit mo naman anak. So, unti-unti naniniwala na siya, ang pangit pala siya. Kaya yung self-confidence niya hanggang lumalaki siya, wala siyang tiwala sa sarili niya. Low ang self-esteem niya, ang pagtingin niya sa kanyang abilidad ay napakapangit. Kasi iyon yung mga salitang narinig niya mula nung bata pa siya. So let me ask you, can words hurt even when there are no visible wounds? Yes, words can hurt deeply. Minsan nakakalimot na natin na ang salitang nasabi natin. Minsan nagbibiruan lang tayo, no? Pero doon sa taong nakarinig nito, maaring matagal ang dalhin ang sakit. Di po ba? Ako may karanasan pong ganun pero hindi ko may kukwento dahil kulang oras. So, biktima rin po ako ng ganun na nakarinig ako ng masakit na salita kaya ang tingin ko sa sarili ko hindi ako maganda. Yan. Kaya mahalagang maisip muna bago magsalita at bago kumilos. So sa ating mga magulang na nandirito ngayon, nakikinig, at sa mga nagbabalak pang maging magulang, ang ano pong sabing advice sa atin, mahalagang mag-isip muna bago magsalita at bago kumilos. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang epekto ng ating mga salita sa ibang tao. Dok and Ma'am Pam, naramdaman ko talaga, lalo na ngayon ako'y counselor, dito sa AUP, ang dami ko po talaga na-experience na parang 2 years pa lang po ako dito o magti-3 years. Pero na-feel ko talaga na matindit pala talaga yung effect ng abuse. Ikwento ko lang po ha, na mabilis. Yung first day po natin ng Monday, bago po ako, dapat ang plano ko po nung half day na yon, mag-aaral ako ng lesson na ito. Pero hindi ko po nagawa kasi may dumating na estudyante, emergency po siya na ni-refer ng isang department din. Tapos po, alam ko po pag emergency, medyo mabigat yung case. So talaga pong mabigat. Sinabi niya sa akin na, Ma'am, tatigil na akong mag-aral. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi ko na po kaya, pagod na ako. Tapos parang buti na lang naisip niya ngang sa kapaguran niya raw, napapagod na siya. Pumunta siya sa department chair niya na anong maipapayo kasi parang gusto na niyang magpakamatay. At may history siya ng pagpapakamatay. May history siya ng nag-slash siya kapag na-overwhelm siya at wala siyang mapagsabihan ng problema niya dahil punong-puno siya ng problema. In short, napakahaba ng oras na pinag-usapan namin, parang 2 hours kami. Pero in short, sasabihin ko lang po, siya po ay biktima ng physical abuse, emotional abuse, and sexual abuse ng family member. Kaya po, ang sakit. Kasi po, naglamat. Bata pa po siya, nakaranas na ng physical. Hanggang ngayon, may physical abuse siya. Kaya nung nalaman ko po yun, sabi ko, hindi ka safe umuwi sa iyong tahanan. Gusto mo, i-report na natin sa pulis. Pero alam niyo po, dahil mahal niya yung pamilya niyang yun na nananakit sa kanya, ang sabi niya, hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipakulong ang aking kapamilyang yun. Kasi siya rin ang nag-alaga sa akin.
5: Pero, ma'am, pag ganyan, ma'am, maputo lang kita. Is there a way out? Kung wala po siya, parang it looks like she is in prison.
4: Yes po.
3: So yung question, number one question we have to answer that, is there a way out?
4: Mm-hmm.
3: And number two, alam niya na delikado ang buhay niya, di ba? But the thing is, mahal niya yon at nahihiya na malaman ng karamihan. Pero ano dapat po ba ang dapat gawin? No? So, are we going to allow her na magstay sa ganong sitwasyon? Or as a mental health advocate, ano ba ang dapat nating gawin o i-recommend? So those are two questions that we need to answer. Because I know na these are also the questions na gustong ibato sa atin ng ating mga tagapakinig.
4: Correct. So una po, inalam ko yung immediate safety niya. Kasi yan po ay talagang araw-araw na nangyayari. So sabi niya araw-araw nangyayari. Pero previously daw, yung week, this week na to, hindi nangyaring saktan siya. Kasi nagsimula na siyang magtapat na aalis na siya sa tahanan yon. Kaya nung araw na yon, parang umalis daw yung kapamilyang yon at hindi pa nagbalik. Kaya nung umalis siya, nakaisip nga siyang mag-report sa amin. Kaya sabi ko, kung ikaw ay babalik, sabi ko, huwag ka nga bumalik doon ngayon, pwede ka naman dalhin sa DSWD. Usually, ma'am, pagka minor ang nagre-report, talagang DSWD ang kukup-kup noon. Kung pwede niyong ikup-kup kayo sa inyong tahanan, kup-kupin niyo siya kasi kung nandun yung takot, yung recent na takot na takot siya, hindi niya alam ang gagawin niya. So dapat talagang ire-rescue siya kasi hindi siya safe. Pero as I observe, hindi naman po ganun ka ano yung fears niya, parang may resiliency siya na bumalik. Kasi sabi ko noon, pwede ka naming ilagay dito sa isang lugar o sa isang place na hindi ka matutugis. Kasi kung tutusin, pwedeng umalis ka doon. Pero tinuruan namin siya na kung pagbalik niya, tinuruan ko siya kung pagbalik niya ay may immediate danger, meron na siyang teleponong tatawagan at mahuli yung taong yun. Wow. Alam niyo po, dito sa Silang, pagka tinawagan niyo yung 911, may incidenting agad, tatakbo sila. Nasubukan ko na po yun kasi may isang pagkakataon din na case naman na suicide. Yun po ay nangyari dito lang din. Pero tinawagan yung 911, nakarating ka agad. So na-arrest ko yung bata. So ang ibig sabihin, huwag kang matakot anak. Dahil iyang behavior na yan ay hindi dapat palampasin. End it now. Di po ba sa ating, meron nga time program na end it now. Kung hindi magpapaubuso, walang mang-aabuso. So nakikita ng abuser na you are so weak, talagang aabusuhin ka. So tinuruan ko siya na kapag recent yung pang-abuse, sasabihin niya, stop it. Kung hindi stop it, I will report it to the police. And the police, that's the ano po ng police o barangay. So una muna barangay. Tapos yung barangay, tatawag po yan sa police at yung police ang huhuli dun sa abuser.
3: Yeah. I think that's the best way to do, no? Kasi ang tunay na pagmamahal sa pamilya o kaya kaibigan ay hindi ang pagtatakip, no, sa pang-aabuso para mapanatili yung magandang reputasyon, yung magandang pangalan ng pamilya, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol yung mga taong nasasaktan. Dahil nga sa huli, in the end, mas mahalaga ang isang buhay na ligtas, di ba? Kesa sa isang reputasyon na pinapanatili sa pamamagitan ng pananahimik. Kasi ang tunay nga ng pag-ibig ay hindi nananahimik sa harap ng pang-aabuso.

0: How do you help the wound, the person who's the abuser? Because see, both of them are victims, actually. So the other one is the abused. What about
1: Kasi,
0: the abuser? How do we help him? Yes, go.
1: kasi kung hindi siya tutulungan, it will be a cycle. Kung umalis man yung bata, kinuha yung bata, baka meron pang iba na
0: Next,
1: magiging
0: victim.
1: biktima siya. Oo. So, paano po natin, ano ang gagawin natin dun sa abuser?
2: Yes, sir. Yes, ma'am and doc. So, dito po matatakal natin dito kung paano yung gagawin natin doon po doon sa abuser.
0: Oh,
2: So,
0: sige ka.
2: ito po
0: Okay
2: yung the
0: lang.
2: invisible wounds. So, di po ba meron tayong mga nakikitang mga taong laging nakangiti pero may tinatagong lungkot, may mga taong tahimik dahil na natatakot silang magsalita. May ibang mga nagiging irritable, defensive, o lumalayo sa kanilang mga kaibigan. Minsan ang mga taong nakakaranas ng rejection o betrayal ay nahihirapang magtiwala muli sa ibang tao. Pero yan, ganyan po yung nararamdaman ng aking kausap na estudyante. Pero hindi rin natin dapat agad ipagpalagay na lahat ng tahimik o galit na tao ay may trauma. Kailangan nating makinig, mag-observe, at unawain ang kanilang sitwasyon. Bilang teachers, counselors, parents, or friends, mahalagang gumawa tayo ng environment kung saan ang mga tao ay hindi matatakot humingi ng tulong. Kaya siguro kung kunyari may nakakakita kayo ng mga ganitong victim ng mga ganitong mga pangyayari, bilang mga magulang at bilang mga kaibigan, alam po natin kung paano natin gagawin to. So remember this, a person does not need to prove that they are suffering before they deserve kindness. Hindi kailangan makita natin ang sugat sa isang tao bago natin siya tratuhin may sakit. Kaya napaka-importante po na pag may napapansin tayong kakaibang mga pagkilos ng mga kaibigan natin, tanungin po natin. Kasi hindi natin alam, may mabigat pala silang dinadala.
0: Pinagdadaanan. Okay,
2: So,
0: ma'am. I will be back with you, all right? Mag-time check lang po kami. We'll have a very quick
2: 30
0: break.
2: minutes na.
0: You are listening to Mindful Chats dito pa rin po sa 89.1 Adventist World Radio Manila. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po kay Ma'am Sin Sinal Rio Rose Gabayaran Purpose, Bella Magsino, Miriam Amboya Garcia, kay, of course, sino pa ba? Si R. Christian Roda, si Rysel Aranigo Bayona, at kay Ma'am Elizabeth Combis na nakikinig po mula sa Molino, Cavite, Sister Faith Melo Caipang and family. Kay Ma'am Shirley Leganada at kay Lourdes Nailon from Dasmariñas City, Cavite. Magandang gabi po sa aming magandang kaibigan na si Rosas Olarte, si RJ Gloriana, happy midweek po. At sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay po sa amin dito sa aming Facebook at YouTube account, kami po ay nag-uusap tungkol sa From Hurt to Hope. Ito po ay pagdi-discuss kung ano ang ating maitutulong dun sa mga violent, what do you call this, tendencies ng mga tao. At saka yung mga abusers at the abused, how can we help them? Yes, ma'am, we are listening to Ma'am Nemi Gahudo. We are with Doc Lalaine also, Alfanoso. Okay, ma'am? Yes, Doc.
2: So, Ma'am Pam, so ito yung tanong nyo kanina pero later ko na sasagutin. Ito naman yung pinag-uusapan natin, yung mga wounded, no?
0: Okay
2: Ito
0: po.
2: muna yung pag-uusapan natin, yung mga sinaktan, yung
0: Opo.
2: nasaktan ng mga violenting tao. So ano yung mga paraan, paano natin na sila matulungan na kahit tayo hindi counselor, kahit simpleng mga magulang lang tayo at mga kaibigan. So ang una po natin gagawin ay listen without judging. Yan. So paano po yung listen without judging? Pakinggan natin ang kanyang kwento nang hindi agad sinisisi o kino-question ang kanyang nararamdaman. 'Di ba usually ano tayong parang nagja-judge lang tayo. Oh, okay lang 'yan. Hindi naman ano yung nararamdaman, parang nagja-judge tayo. Pero ang pinakamaganda yung nakikinig tayo kasi hindi mo alam kung gaano kabigat yung sakit nung naranasan ng victim, no? So second, acknowledge the person's feeling. Maaari nating sabihin, I'm sorry that what happened to you. O kaya, thank you for trusting me and sharing your experience. Kasi napakahirap sa isang victim na magsalita, especially yung mga sexual abuse, ang tingin nila sa sarili na madumi sila.

0: At karon sila ng mga sexual harassment, pag kinausap mo yan sila, parang wala na talaga yung dignity nila, parang wala nang si parang basahan lang ang tingin nila sa sarili nila. Pero kung ikaw marunong kang mag-acknowledge ng feeling ng tao, na i-appreciate mo na, ah, mabuti pala na nasabi mo yan sa akin. Thank you for trusting me and sharing your experience. Kasi yung iba nga, matagal na hindi nila nasabi. Sa akin lang niya nasabi. Ako yung counselor. Pero ang tagal na niya yung sinabi, kahit sa magulang niya, hindi niya nasabi na siya ay na-sexual harass ng kapamilya pa niya. Di ba? Ang sakit po nun. Pangatlo, tell them or help them find support. So kung kayo yung napagsasabihan kaibigan o kaya magulang na siya ay na-sexual harassment, of course, hindi nyo kaya yung i-handle yon, di ba? Kasi siya ay may mental health issue. So paano yon? Kung may estudyanteng nakaranas ng bullying o abuse o matinding emotional distress o yung sabi ko nga na may sexual harassment, tulungan natin siyang lumapit sa isang trusted adult and a counselor. Iyan, di ba? Ito po ang problema. Talagang ito yung problema natin. Mga magulang na nakikinig ngayon, hindi ko alam bakit ayaw nilang dalhin ang mga anak nila sa guidance office. Kaya nga sabi natin, baguhin na nga natin yung pangalan ng guidance office.
1: Oo. Oo.
0: Baguhin
1: Talaga.
0: na lang natin.
1: Oo.
0: So,
1: Dapat
0: kasi,
1: yung... Dapat hindi natatakot yung mga kahit tayo pa, di ba, nung kabataan natin, pag sinabing, oy, punta ka sa guidance office, ha,
2: may
1: bakit? Ano
2: kasalanan
1: bang,
2: ka.
1: Ano bang ginawa
0: Opo.
1: ko? May kasalanan ba ako?
0: Ganyan.
1: Dapat baguhin yung imahe.
0: Counseling office.
1: Counseling
2: stigma.
1: Oh,
0: yes.
1: Kasi yung guidance sa counseling, magkasama yan eh. Oh. Punta ka doon para bigyan ka ng counseling. Siguro gawin nating ano iba ang imahe ng guidance and counseling.
0: Yes,
1: yung
0: po.
1: Parang isang place yun na nag-enjoy lang yung mga kabataan, yung mga ano natin, millennials, yung mga alpha
0: Correcto.
1: Gen Z natin, di ba? They can just go there, parang nag-ano lang sila, nag-chill-chill lang sila.
0: Yes.
1: Pero parang they are learning, they're talking with each other, pero may interactive na nangyayari. Oo. Yes.
2: Kasi parang ano yan eh, Doc Lane eh, parang principal's office din. Na
0: so,
2: parang may kakibat na sanksyon. Yes po,
0: yes,
2: ma'am.
0: Doc and Ma'am Pam, nowadays, kaya nga po meron na tayong ano, guidance and counseling professionals, mga counselors, talagang mga licensed. Kasi hindi lang po kami yung basta mga taong pwedeng mapagsabihan ng kwento-kwento lang. Kasi dinadala namin yung lisensya namin. Kasi pagka meron po kaming mga counseling, may confidentiality or meron din kaming mga ethicals na sinusunod. So, ibig sabihin, kami ay mapagkakatiwalaan. Usually, nagkaroon po kasi ng stigma ang mga tao in our times, ating panahon, kasi nga po, ang guidance office ay ano, combine po yung disciplinary procedure and counseling. Pero nowadays, inawa na po siyang hiwalay, which is ang guidance office is mainly psychoeducation, testing, counseling, and yun nga po ay more on therapy. So, hindi yun alam ng mga parents nowadays. That's why meron pa po silang stigma. So, that's why dapat we promote it sa ating yung mga schools. Kaya nga nowadays po, di ba 100,000 ata ang kailangan ng mga 10,000, hindi naman 100,000. 10,000 ang kinakailangan guidance associate na i-hire ng government dahil napakatalamak po yung mental health issues. Kumbaga, parang lagnat na lang magkaroon ka ng depression. And aside from that, ang dami pa pong mga ibang mga sakit. So, balik po tayo kung paano po natin tulungan. Una po ay first, listen without judging. Second, acknowledge the person's feeling. Third, help them find support. Yun nga po na dapat sa mga trusted adult, counselor, teachers. So kahit usually po, we collaborate with the teachers kasi ang teacher po ang first hand na nakakaalam ng mga behavior nila kung sila ay sad, kung sila ay depressed. So ang mga teacher po ang magre-refer niyan sa amin sa guidance office. And then, yung fourth, ways on how to heal the wound. Remind them of their worth. Sabihin natin sa kanila, ang nangyari sa iyo hindi sukat ta ng iyong pagkatao. You deserve to be safe, respected, and supported. Kasi pag mga big yung mga victim, parang they are hopeless na talaga, Doc. Kaya nga minsan hindi na nila alam ang gagawin nila. Iwasan natin sabihin ang mga tagang, ang sensitive mo naman, kalimutan mo na lang yan, o huwag mo nang palakihin ang problema. Minsan ganun tayo kahit mga magulang, ano. Hindi natin pinapansin yung mga nararamdaman ng mga anak natin kasi feeling natin tayo ang tama lagi. Pero hindi natin nararamdaman na sila naman pala rin ay biktima rin ng mga masasakit na salita. Maaring mas lalo lamang silang masaktan kapag narinig nila ang mga salitang iyon. Sa halip, sabihin natin, your feelings matters. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Let us find a way to help you. Di ba, ang sarap nung pakinggan kung ganun po ang nararamdaman nyo. Sabi po sa Psalms 147 verse 3, He healed the broken in heart and bandaged up the wounds. Kahit nga ang Panginoon po, di ba, siya ay tagapagpagaling ng pusong nasaktan. So, ipinapaalan nito sa atin na may pag-asa para sa mga pusong nasaktan. Maring hindi agad-agad ang healing. Matagal po ang healing. Hindi po mabilis yan. Pero hindi kailangan mag-isa ang isang tao sa kanyang pinagdaraanan. Di po ba? God is with us in our journey and struggle. So ito na po tayo. Dito na po tayo doon sa tanong nyo. Understanding those who cause harm. So kanina pinag-usapan natin yung mga biktima, no? Kung ano yung nararamdaman nila, ano yung nasa isip nila, ano yung na, mga behavior na nila. Ngayon, pag-usapan po naman natin ang isang challenging question. How do we understand someone who causes harm? Minsan, ang mga harmful behavior ay maaring may kaugnay sa rejection, frustration, peer pressure. Di ba ito po yung sinabi natin na ugat ng Monday? Ito yung ugat kung bakit sila nananakit. Na natutuhan sa paligid, hirap mag-control ng emotion at nagnanais na magkaroon ng power o control. Pero kailangan din nating maging maingat. Hindi natin maaring malaman ang buong kwento ng isang tao kung hindi natin siya pakikinggan at uunawain ang sa kanyang sitwasyon. At tandaan natin, understanding the person does not mean accepting the behavior. So kunyari, hindi naman kunyari, talagang totoo po, ano, totoong itong violenting tao nito ay nakakasakit, di po ba? Inuunawa natin siya. Pero ang ilalagay natin sa isip natin, hindi katanggap-tanggap yung behavior niya. Di po ba? Ayan. Halimbawa, may isang estudyante na nang bubuli ng kanyang kaklase. Maaring kailangan niyang matutong kontrolin ang kanyang galit. Unawain ang feelings ng ibang tao at humanap ng mas maayos na paraan para harapin ang conflict. So, ibig sabihin, kung merong isang ganitong individual na violente, turuan natin siya na mag-control ng kanyang galit. Kasi yun nga yung weakness niya eh. Siya ay madaling magalit at nananakit. Pero kailangan din niyang maintindihan na may consequences ang kanyang mga action. Consequences. O ibig sabihin ng consequence, may bunga yung kanyang ginagawa. Ibig sabihin, kung mananakit siya, ipapaalam natin na kapag lagi kang mananakit, may bungang ang iyong gagawin. Ano ang bunga? Halimbawa, nanakit siya, siyempre, may rules and regulation na pag nanakit ka, pwede kang masuspend. Hindi ka napapasok ng 5 days sa klase mo. So, yun yung consequences. Ano pa? May consequences din na kapag nanakit ka, baka mapatay mo yung tao. So, pananagutan mo kung ano yung ginawa mo doon sa sinaktan mo. So, hindi natin kailangan agad na permanenting labelan ng isang tao bilang masama. Ang dapat nating gawin ay tugunan ang maling behavior at bigyan siya ng pagkakataong matuto at magbago. Yun. So sa Galatians chapter 6 verse 1, ang panunumbalik ng isang taong nagkamali ay dapat gawin sa diwa ng kahinahunan at gentleness. Kasi usually, di po ba, pag sa anak natin, pasaway yung anak natin, di ba galit na rin tayo, magagawin natin, papaluin pa natin yung anak natin. So, may behavior na siyang hindi magawa, maganda, tapos dadagdagan pa natin ng galit din, no? So, pero ang approach pala, kailangan gentle din tayo dun sa ating anak na nagdadaan ng ganung behavior. Kasi crisis din yun. Parang weakness niyang maging violente. Kaya tandaan natin, we can reject harmful behavior without rejecting the possibility that a person can change. So, ibig sabihin, isipin natin na may pagbabago pa rin dito sa taong ito. Sa ating pong Adventist institution, meron tayong kahit na nakagawa ng matinding violation ang isang estudyante, meron pa tayong tinatawag na redemptive measure. Doon redemptive, ibig sabihin, nire-redeem natin siya. Tiningnan lang natin, kinorek natin yung mali niyang ginawa. Pero yung kanyang pagkatao, hindi natin minaliit.
2: Opo. Doc, ay Doc pala. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry to cut. Meron po ditong meron po ditong tanong. How to respond to a teenager or young adult who declined help or support following emotional trauma or crisis?
0: Oh, so
2: nare-reject po siya. Ayaw niya ng help daw. This is from Sin. Thank you, Sin.
0: Yes po. Mahirap po yun. Iyon yung challenges natin. No? Bilang magulang, kung nakikita mong ganun yung anak mo, we encourage to seek support. Kasi especially kung hindi nila kaya as parent, yun nga po yung dapat na dadalhin nila sa counselor. So, sasabihan natin na anak, kailangan mo ng mga mental health professionals para matulungan ka sa pinagdadaanan mo ngayon. So, our role is to encourage. Pero hindi naman natin pilitin kasi may timetable para maintindihan nila yun yung kanilang pinagdadaanan. Pero as but much if, as possible, we encourage.
1: But if it's between life and death, kung at risk na talaga her, the person itself, the person or other people, kailangan na talaga
0: sa ang nangyayari sa university, ayaw talaga nila. Pero pag sila, mental breakdown na, wala na. Yun, nadala na sila sa clinic, tapos may nangyari na sa kanila, ginamot na sila, buti na risk na save. Ang nangyari, saka pa lang sinila naintindihan na kailangan talaga ng counseling. So wala tayong magagawa doon kasi hindi po sila nakinig. Pero humantong pa sa matinding pangyayari. Kaya nga maganda.
2: Siguro po, Ma'am Nemi, because they are in that state of mind also, that's why they are refusing help. So, ang state of mind po nila, they cannot accept because they are in that situation where help is not also allowed, I guess. For them, it could be dangerous on their part also. Kaya po, siguro nire-reject. I would like to understand their end.
0: Yes po. Mahirap po talaga sa kanila. Kaya ang napaka-importante po yung ma-break yung kanilang hindi pagtitiwala. Kasi pag hindi po sila nagtiwala, naka-close sila. Pero pag na-break niyo po yung andito ako, I am ready to listen to you. You're not alone in your journey. Yung mga ganong salita.
2: At sincere ka po.
0: Nila, pag naramdaman nila na willing pala silang makinig sa akin. Meron pala taong may intention sa akin.
1: But they should know. Nararamdaman nila yan na yes, genuine. Genuine ang, genuine ang sinasabi mo. Hindi lang yung
0: kasi minsan baka service. Chichismis lang ako. Very sensitive yung case. So, ang mga taong may sensitive na mga karanasang mabigat, hindi po yan na magtatapat talaga. Hindi po talaga magtatapat unless ma-break yung kanilang confidence na makapagsabi sila doon sa mga trusted na tao. Yan po.
1: Oh, yes. Well, merong nag-text sa akin ngayon. Sabi, hurt people.
0: Yes.
1: Yung mga sa Tagalog, maaari nating sabihin yung taong nananakit, tama ba?
2: Opo.
1: Yung taong nasasaktan ay maaari ring makasakit ng ibang tao.
0: O diba? Kaya naman po, yung nananakit dahil sinaktan din sila.
1: Oo.
2: Gusto nilang to get even. Get even. Gunggunan nila eh.
1: Itong mga to, ito understanding the abuser ah, yung mga taong nananakit, meron din kasi silang sariling experience. Sugat na hindi pa nag-heal.
0: Correct.
1: Maaring nakaranas siya ng pang-abuso rin or kaya rejection. Or kaya pagpapabaya ng magulang o ng friends niya, or kaya
0: Mismo.
1: anger, di ba?
0: Correct.
1: Trauma nung bata pa at sa paglaki niya nadala niya 'yon.
0: Yes.
1: Yes po.
0: Doc, sasabi, iano ko, i-relate ko dun sa kinuwento kong estudyante, no? Sabi ko,
1: Apo.
0: anak, kahit na sinaktan ka na, ayaw mo pang i-report? Sabi niya, upo. So, balikan natin kung ano bang klaseng personality yung nananakit sa'yo. Sabi niya, alam niyo po, ganito, kasi siya po pala ay biktima rin ng pananakit ng kanyang kapamilya rin. At ang nangyari sa kanya ay parang nakikita niya nga, parang hindi siya normal na tao eh. Sabi niya ganun. Sana nga ay ma, ano po, sabi na, sana nga i-refer din siya sa counseling. Kasi parang sa piling ko, kung yung sa pananakit niya sa akin, kung normal siyang tao, hindi niya ako sasaktan. Pero knowing na, ayoko siyang i-report kasi naawa ko na, inisip ko na lang na, baka kaya niya ako sinasaktan, ay nasasaktan din siya nung kabataan niya.
1: Oo,
0: tapos
1: pero
0: pero na-confirm niya po yun. Na-confirm niya. Sabi ko, may narinig ka ba na kwento from your ancestor na ganito? Opo, ma'am.
1: Oo, kaya po, ma'am.
0: Eh, hindi niya kaya pong ipakulong.
2: Suplong.
0: Kasi naawa rin po siya.
1: Pero we have to break the cycle. Kailangan na tulungan siyang kilalanin, no? Dapat tulungan natin yung abuser na kilalanin ang kanyang sariling sugat.
2: Yes. To be accountable.
1: Yeah, kailangan
0: niya
1: maunawaan. Yan po ang
0: susunod natin pag-uusapan.
2: Ayan. Okay. Ayan. Sige, ma'am. We only have 5 minutes, ma'am. In 5 minutes,
0: okay. 5 minutes, bilisan na po natin. Yung accountability, although inuunawa po natin yung mga behavior ng mga nananakit, no? Pero sabi dito, ano man ang ibig sabihin ng accountability? Accountability ang pagkilala sa sarili ng pagkakamali. Dapat alam mo na nagkamali ka. Pagtanggap ng responsibilidad, pag-unawa sa epekto ng action, at paggawa ng hakbang upang maitama ang nagawang mali. So, yun po ang ibig sabihin ng accountability. Ang sincere apology ay hindi lamang pagsasabi ng sorry. Kailangan din nating itanong sa ating sarili, what did I do? How did my action affect the other person? What should I change so this will not happen again? Halimbawa, kung may student na paulit-ulit na iniinsulto ang kanyang kaklase, hindi sapat na masabi lang siya ng sorry. Di ba? Ganun lang? Kailangan niyang itigil ang pag-iinsulto, tanggapin ang consequences, at ipakita sa kanyang action na nagbabago siya. Yan. So tandaan, tandaan din natin na ang pagpapatawad ay hindi nangangulugang agad may babalik ang tiwala. Trust is rebuilt through consistent and reasonable behavior over time. Sinasabi po sa Micah chapter 6 verse 8 na gawin natin ang katarungan, ibigin ang kaawaan, at lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ang Diyos. Justice and mercy belong together. So dapat nating protektahan ang nasaktan, panagutin ang mga gumagawa ng mali, at bigyan sila ng pagkakataong matuto at magbago. So ibig sabihin, hindi tayo mag-i-spoil ng kanilang ginagawa. Kaya nga sabi ko dun sa estudyante, end it now. I-report mo na. Diba? Hanggang kailan mo ipapasaktan yung sarili mo? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo papayagan na saktan ka? O, diba? So, accountability is not about humiliation a person. It is about helping the person recognize the harm, take responsibility, and choose a better path. Kasi sabi nung isip ko, pag nahuli siya, baka maisip niya nagkamali talaga siya. Hindi siya nagbabago kasi walang nagkukorek. Walang pulis na nagko-correct. Pag nahuli na yan, kita mo magbabago na yan. Kaya di ba po yung mga nandun sa mga rehabilitation center na ng kulungan, nagbabago sila. Doon lang nila na-realize pag nahuli na sila. Kaya nga sabi natin, sabi ko doon sa estudyante, kung magagawa mo ng maayos na paraan na sabihin mo, kung sino man yon, itigil nyo na po. Ayoko na, nagawin nyo na ito. Pwede nyo sabihin eh, hindi yung mahantong nahulihin na siya ng pulis, di ba? Kailangan sabihin nyo, itigil nyo na, ayoko nang sinasaktan nyo na ako. Pakita mong may power ka rin, na ayoko na sinasaktan mo.
2: Oh yes,
0: kasi
2: ma'am, okay.
0: Sinasaktan ka kasi Very weak yung personality mo, hindi ka nagpapakita na matapang ka rin.
2: Opo. In one
0: So,
2: minute, ma'am, please
0: meron ka
2: summarize.
0: apat na step. Yes.
2: Opo.
0: So, stop, breathe, name, and choose. So, ito po tayo. Hinga tayo. Para tayong naano rin, ano? Naapektuhan ng ating topic. So, stop, breathe, name, and choose. So, ano pong gagawin? Ngayon, turuan ko kayo ng isang simpleng pero useful na strategy kapag matindi ang emosyon. Una, stop. Stop po tayo para tayo na-stress sa ating topic, no?
1: One
0: The
1: minute.
0: next, huminto bago
2: Lang po.
0: magaya. Huwag agad sumigaw, manangkit, o magdala ng galit na message. Tapos, kunyari, merong mga, kunyari, may awayan, ganyan. So, stop lang daw po. Tapos, huminto, huwag mag-react, huwag sisigaw, huwag mananakit, huwag magdadala sa galit ng sa galit. So, kung galit siya, relax ka lang. Parang hirap pa
2: Opo.
0: sa tunay na buhay. So,
2: Correct.
0: second,
2: Okay.
0: breathe. Huminga, huminga. Kaya, pagka, ako nakakagalit talaga. Pero sa totoong buhay lang, kahit sa anak mo, di ba, parang galit ka na, ay, ang hirap huminga.
2: Okay. Opo, ma'am,
0: third,
2: we have to cut you, ma'am. Meron tayong stop, breathe, name, and choose. We have to stop right now. Kasi meron na lang tayo a few seconds to end our program. Doc Lane, your
1: yeah.
2: extra, please.
1: Oh, ma'am, very interesting po. So, I think we have, you should come back, no? Pababalikin natin si Ate Nemi para ipagpatuloy ang kanyang presentation. So, thank you so much, mga kaibigan. Napaka-interesante. And we would like to invite you again next Friday, Monday, Wednesday. And dito po yun sa Mindful Chat sa Lizeron Alfanoso with Pam and Ma'am Nemi. Thank you.
2: Good night, everyone.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang ating pungpaksa sa oras na ito ay The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Tayo po ay dumating na sa makabagong teknolohiya ng ating kasaysayan. Tayo po ay nabubuhay sa oras ng kapangyarihan ng taon ng teknolohiya. Merong makabagong kagamitan na ginagamit na natin sa ngayon, katulad ng laptops, tablets, cellphones, at iba pa. Bagamat tayo ay nasa modernong panahon, ang mga makabagong tao ay alipin pa rin ng masamang kaugalian. Masamang kaugalian kagaya ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, masamang hangarin, at droga na nagiging sanhi ng pagkalulong ng madami. Maraming hindi kayang magtagumpay sa mga masasamang kaugalian na ito. At ang tanong nga ng marami, sino ang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Maraming teknolohiya ang naimbento, mga computers, pero lahat ng ito ay hindi pa din makapagbibigay ng kalakasan. Saan nga kaya tayo makakasumpong ng personal na kapangyarihan? Libo-libo ang nagtatanong at naghahanap ng kasagutan. Kay Jesus ba nagmumula ang personal na kapangyarihan? Ating tunghayan ang tamang kasagutan galing sa salita ng Diyos. At ito ay makikita natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, Talatang 12. Inyo na po bang nasumpungan? Ito ang ika-apat na ebanghelyo. Ito'y hindi malayo sa bungad ng bagong tipan. Nakita nyo na po ba? Kung gayon, sabihin niyo kung oo. Sige, sabay-sabay nating basahin. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanila ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay sa mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Nais mo bang magkaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay? Kung gayon, ang kailangan mo ay tanggapin si Jesus. Ang kailangan ng mundo ngayon ay hindi computer o ang mayayamang kumpanya o langis o anumang teknolohiya. Ang kailangan ng mundo ngayon ay si Hesukristo. Siya ang pinagmumulan ng sekreto ng personal na kapangyarihan. Ang Biblia ay nagsasabi ng tungkol sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong ko po sa inyo, gaano kalaki ang kapangyarihang meron ang Panginoong Hesukristo? Sinasabi ng Biblia, basahin ho natin sa Mateo 28, talatang 18. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Gaano at ilan ang kapangyarihan ang ibinigay sa Panginoong Hesukristo? Lahat ng kapangyarihan. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, gaano kalaking kapangyarihan ang tinanggap mo? Ikaw ay makatatanggap ng walang hanggang kapangyarihan. Gusto ba ninyong magkaroon ng kapangyarihan sa inyong buhay? Gusto ba ninyong magkaroon ng kapangyarihang espiritual na di magagapi? Ang kailangan mo lamang gawin ay tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ipinahahayag ng pinagmumulan ng sekreto ng kapangyarihan ay ang Panginoong Hesukristo. Inyo na po bang nakikita ngayon kung bakit importanteng tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo? Ang Biblia ay naglalarawan na si Hesukristo ang simula at ang wakas. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 21, Talatang 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay uhaw sa espiritual? Kayo ay makakalapit kay Jesus at mapapawi ang inyong uhaw sa espiritual. Magkakaroon kayo ng pagkauhaw sa pangkaluluwang kaluwagan. At siya'y tinawag ditong ang simula at ang wakas. Ano po ang ibig sabihin ng alpha o ang simula? Ang unang letra ng regong alpabeto. At ano po ang omega o wakas? Ang huling letra. Kung si Jesus ang nagsasalita sa atin, ay sasabihin niya, ako ang A at ang Z at lahat ng letra sa pagitan.
ang Alpha o simula at ang Omega o wakas ay si Jesucristo. Si Jesucristo ang simula at ang wakas ng kasaysayan. Siya ang simula at ang wakas ng hula. Ang tanong ko po sa inyo, siya bang simula at wakas ng inyong buhay? Ang una at wakas? Mabuti kung gayon, sana po. Kung gayon, kayo ay magkakaroon ng personal na kapangyarihan. Kung si Jesus ang simula, masusumpuan natin siya sa unang talata ng aklat ng Apokalipsis. Tama? Tignan nga po natin kung ito'y masusumpungan. Ito ay nakatala sa Apokalipsis 1:1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo. Naroon siya. Siyempre, siya ang Alpha, ang simula. At masusumpungan din kaya natin siya sa huling talata ng Apokalipsis, ang huling talata sa Biblia. Ang sabi sa Apokalipsis 22:21, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapapa sa mga banal. Nawa, siya nawa. Nakita natin, si Jesus ay nasa huling talata din ng Apokalipsis, di po ba? Siya ang simula, kaya masusumpungan natin si Jesucristo ang una at ang huling talata ng Apokalipsis o pahayag. Sa buong kasaysayan ng mundo, nababanggit palagi ang Panginoong Jesucristo. Bawat relihiyon sa mundo at bawat tao ay aminado na si Jesus ay umiiral. At hindi natin ito maikakaila. Ang pag-iral ng Panginoong Jesus ay sinang-ayunan ng kasaysayan. Karamihan sa relihiyon at karamihan sa tao ay nagsasabing ang Panginoong Jesucristo ay mabuting tao o isang propeta o tagapagturo ng moral. Ngunit kung siya isa lamang guro o isang propeta o magaling na pilosopo, ay hindi siya makapagbibigay ng personal na kapangyarihan. Ang philosopher ay nagbibigay sa atin ng ideolohiya. Ang moral na guro ay nagsasabi sa atin kung ito ay tama o mali. Ngunit ang katotohanan, marami sa atin ngayon ay nakakaalam ng tama at mali. Hindi po ba? Tignan natin ang halimbawa, ang alcohol. Maraming tao ang nakakaalam na ang alcohol ay mapanganib para sa ating kalusugan. Alam nila na hindi dapat sila uminom ng alcohol. Marami sa kanila ang gustong tumigil sa pag-inom ng alak. Ngunit ang problema, wala silang kapangyarihan para ito'y itigil. Hindi nila kayang pigilan. Sila ay parang naakadena sa masamang kaugalian. At marami sa atin ang nakakaalam kung ano ang tama at mali. Pero sino ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makawala tayo sa pagiging alipin ni Satanas? Di ba si Jesus lang ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan? Hindi lang natin kailangan ng sino man na nagsasabi sa atin ng tama at mali. Kailangan natin ng makapagbibigay sa atin ng kakayahang piliin ang tama. Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sinasabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At muli at maaari nating itanong, kinakailangan ba nating makristyano si Jesus? Kailangan ba nating tanggapin si Jesus? Ang sagot ay oo. Kung tayo ay inaakusahan ng mga bagay na hindi nating ginagawa, sino ang ating malalapitan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kung may mga ginawa si Jesus na sa tingin natin ay hindi natin kaya, gaya ng pagpapatawad sa ating kaaway, ay sino ang dapat tanggapin? Si Jesus. Kaya mga kaibigan, ating makikita na hindi lamang sapat na tanggapin natin si Kristo ng isang beses, ngunit araw-araw sa ating buhay. Meron nga bang kapangyarihan si Jesus na baguhin ang sino man? Opo, siya'y may kapangyarihan. Ito'y pinatunayan niya noong siya ay narito sa lupa. Maari din po ninyong itala sa inyong notebook ang mga bersikulong ito upang hindi ninyo makalimutan o makadagdag sa inyong kaalaman ang mga talaang ito. Inangkin ni Kristo na siya ay Diyos. Ayon po sa Juan 10, katalatang 27 hanggang 30. Sa simula pa, siya ang Diyos. Ayon po sa Juan 8,
58. Siya din ang pinahiran ayon po sa 1 Kapitulo 4:26. Makapangyarihan sa lahat ayon sa Mateo 28:18. Nakakaalam sa hinaharap ayon po sa 1:13-19. May karapatan sa pagpapatawad ng kasalanan. Yan po'y nakatala sa Mateo 9:2. Nakakaalam sa iniisip ng tao. Ayon po yan sa Juan 2:25. At pangwalo, daan at katotohanan. Ayon po sa Juan 14:6. Siya din ang pagkabuhay at ang kabuhayan. Ayon po sa Juan 11:25. Ang pinto. Ayon po sa Juan 10:7. Tinapay ng buhay. Ayon sa Juan 6:51. Ang mabuting pastor. Juan 10:11. Ilaw ng salibutan, Juan 8:12. At walang kasalanan, ayon po sa Juan 8:46. Totoo bang lahat ang sinabi ni Jesus o isa siyang malaking impostor? Masasabi ko na lahat ng sinabi ni Jesus ay totoo. Makikita natin na si Jesus ay hindi impostor. Walang impostor ang kayang gawin ang mga nagawa ni Kristo. Ang mga antikristo ang siyang impostor. Ating tutukuin yan sa mga susunod na pag-aaral. Ngayon, tayo bumalik sa panahon ni Kristo. Ating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang buhay ni Kristo. Sapagkat sa paraang ito natin malalaman at maiintindihan kung sino talaga si Kristo at kung paano niya tayo mabibigyan ng kapangyarihang magbago. Isinalaysay na ni Kristo ang kanyang buhay bago pa siya pinanganak. Ayon niyan sa Juan 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sinabi ng Panginoong Yesus na ating saliksikin ang banal na kasulatan dahil ito ang magsasabi ng tungkol sa kanya. Nang sabihin niya yan, anong bahagi ng kasulatan ang dapat pag-aralan ng mga tao? Ang bagong tipan ba? Hindi. Wala pang bagong tipan ng panahon na iyon at hanggang sa pagbalik niya sa langit. Meron lamang noong matandang tipan ng kasulatan. Kaya ngayon, ating sasaliksikin ang lumang tipan upang hanapin natin ang sinabi ng matandang tipan tungkol sa kanyang kapanganakan. Paano siya pinanganak? Paano siya mamamatay? Ang taong magtatraidor sa kanya? Mga naisulat na ng una bago pa mangyari. Tingnan natin ang ilan sa mga propesiya ngayon. Natupad kay Jesus ang 300 na hula sa Biblia. Siyempre, dahil siya ang Alpha at ang Omega. Tinatayang ang posibilidad na mangyari ang 800 na hula sa buhay ng isang tao ay isa lamang sa bawat 33. Ngunit lahat ng 300 na hula ng banal na kasulatan mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang kamatayan ay natupad ng lahat. Hindi aksidente ang naging buhay ng ating Panginoong Yesus. Siya ang katuparan ng propesiya. Narito ang ilang halimbawa ng propesiya na natupad sa buhay ni Kristo. Una, sinabi ng propesiya na siya ay ipapanganak ng berhen. Iyan ay isinalaysay sa Isaias, Kapitulo 7:14. At natupad makalipas ang 700 taon ayon sa Lucas, Kapitulo 1:26-38. Si Kristo lamang ang ipinanganak ng isang berhen. Ikalawa, ang propesiya ay nagsalaysay na ang Panginoong Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Iyan ay mababasa natin sa Mikas, Kapitulo 5:2 at naganap sa Lucas, Kapitulo 2:1-20. Ikatlo, ang propesiya ay ipinahayag ang kanyang ministeryo. Ayon yan sa Isaias, Kapitulo 61:1-2. Nais kong basahin ang talatang ito. Ayon sa Isaias, Kapitulo 61,
talatang 1 at 2, ito ang pahayag ng propesya patungkol sa misteryo ng Panginoong Jesus. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Sinabi sa atin ng Biblia sa Gawa Kapitulo 10:38 na ang Diyos ay pinahiran si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kailan niya ito ginawa? Nang si Kristo ay mabautismuhan. Yan ang panahon kung saan ang banal na Espiritu ay nag-anyong kalapati. Sa pagpapatuloy, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling na mabagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Ang propesya ay nagsasabing si Kristo ay pinahiran upang ipangaral ang mabuting balita. Kailangan ba natin ang mabuting balita? Ang mabuting balita na tayo ay pinatawad? Ang mabuting balita na babaguhin ni Jesus ang iyong buhay? Ang mabuting balita na mayroong kang tahanan sa langit? Ang mabuting balita na mahal niya tayo? Ang mabuting balita ng pagpapagaling ni Jesus sa mga bagbag na puso? Ikaw ba ay sawi ngayon? Ang puso mo ba'y wasak dahil sa paghiwalayan at pag-aaway ninyong mag-asawa o mahal sa buhay? Pusong wasak dahil hindi nangyari ang iyong inaasahan? Maaari mong dalhin ang iyong pusong wasak kay Jesus. Siya na nagpapagaling ng bagbag na puso. Noon ay siya ring nagpapagaling ng bagbag na puso ngayon. Pinalaya din ni Jesus ang mga nabilanggo. Bilanggo ka man ng masamang ugali ngayon, palalayain ka ni Jesus. Ginanap ba ni Kristo ang propesiyang ito? Oo, basahin natin ang aklat ng mabuting balita. Ginanap ni Jesus ang propesiya ng patuloy. Binabago ni Jesus ang buhay. Pinapagaling niya ang may karamdaman. Pinalalayas niya ang demonyo at maging pagbuhay sa mga patay. Kahit saan maparoon ang Panginoong Jesus, may mga binabago siyang buhay. Babaguhin din niya ang iyong buhay ngayon. Gayun din ang pagkamatay ni Lazarus at ang pagkabuhay sa kanya ni Kristo ayon sa 1 Kapitulo 11. Ating isipin, kung si Kristo ay isa lamang tao, isang guro at pilosopo, kaya niya bang bumuhay ng patay? Di po ba't hindi? Kaya niyang bumuhay ng patay sapagkat siya ay Diyos. Kung kaya ni Kristo na buhayin ng patay, lalo na ang taong buhay ngunit patay sa pananampalataya. Sinabi ni Jesus ang mga ito, huwag magalumihanan ang inyong puso. Ayon sa Juan Kapitulo 14:1-3. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng nangapapagal at nabibigatang lubha, at kay aking papagpahingayin. Ayon sa Mateo 11:28-30. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ayon yan sa 1:37. Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Ayon sa Lucas 5:20. At ang mga salitang ito ay sinasabi din niya ito ngayon. Isang araw, ang mga tao ay nagdala ng isang babae na nahuling nangangalo niya. Ang gusto ng mga tao ay parusahan itong babae. Ngunit ito ay pinigilan ni Jesus at sinabi sa babae, humayo ka at huwag nang magkasala. At sa isang saglit, ang babaeng ito ay nabago ni Kristo. At nagsimula ito ng bagong buhay. Buhay na tapat at mabuti. Mga kaibigan, kung ang babaeng ito ay nabago ni Kristo, ako, kayo, tayo, kaya niyang baguhin.
maaari kang mabuhay na makamtan mo ang buhay na may kalakasan. Kaya sinasabi sa Biblia ayon sa Juan Kapitulo 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Nais niyo po ba ng kapangyarihan sa inyong buhay? Kung ganon, kailangan mong gawin ay tanggapin lamang ang Panginoong Yesus at maaari kang mabuhay bilang Kristiyano na bibigyan ng kalakasan. Nais mo bang mabuhay na may kalakasan sa iyong buhay espiritual sa halip na patay sa espiritual? Sa palagay ko, gusto mong maging malakas sa espiritual. Ang banal na kasulatan ay sigurado sa mga mangyayari kay Kristo bago pa siya ipanganak. Alam ba ninyo na alam na niya ang mangyayari sa ating kinabukasan? Ang ilan sa mahalagang propesiya sa matandang tipan ay patungkol sa unang pagparito ng Panginoong Yesus. Nagsalaysay ng propesiya ng tungkol sa kanyang pagparito at kailan siya mamamatay. Nais kong gugulin ngayon sa pag-aaral natin ang propesiya tungkol dito. Alam naman po natin na itong pag-aaral natin ay patungkol sa propesiya. Ayon sa Galatia, Kapitulo 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, siya ay sinugo ng Diyos, ang kanyang anak. Ang propesiya ay sinalaysay kung kailan ang makapangyarihan ay darating at kung kailan siya mamamatay. Samahan ninyo ako. Tignan natin ang sinasabi ng propesiya. Balikan natin sa Daniel Kapitulo 9. At kung kayo'y naglilista, isulat ninyo sa inyong talaan ang Daniel Kapitulo 9, talatang 24 at 27. Ngayon, tayo ay magbibilang. Sino sa inyo ang mahilig sa math? Sino ang magaling sa pagbilang? Ating gamitin ang matematika sa pagpapatunay ng kasulatan. Ito ay masusumpungan natin sa Daniel Kapitulo 9, 24 hanggang 27. Ito po ang nakatala. 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Narito ang propesiya ng 70 sanlinggo para sa mga tao ni Daniel. Sino ang mga tao ni Daniel? Ang mga Hebrew at mga Jews. Ang sabi ng anghel na si Gabriel, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyo sa iyong mga tao. Ayon sa Daniel 9:24, dito magsisimula ang ating pagtutuos. Sa propesiya, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Sabi ng Diyos sa Ezekiel Kapitulo 4:6, bawat araw ay katumbas ng isang taon. At sa Bilang 14:34, sa bawat araw ay isang taon. Kaya sa Biblia, ang isang prophetic day ay katumbas ng isang literal na taon. Ito lang ang tumutukoy sa ganitong prophetic days. Ang ibang araw tulad ng paglikha ng mundo ay nangangahulugan ng 24 oras or 24 hours. Kung sa propesiya ang isang araw ay katumbas ng isang taon, maaari nating tuusin ang 70 sanlinggo ng 70 times 7 para makuha natin ang bilang ng araw. Ang magiging resulta ng ating pagtutuos ay may sagot na 490 prophetic days. Dahil ang propesiya ang ating pinag-uusapan, ang 490 na araw ay magiging katumbas ng 490 literal na taon. Ngayon, ang sunod na tanong ay kailan nagsimula ang 70 sanlinggo sa hula? Anong date? Iyong ang talastasin, sabi sa banal na kasulatan, at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem na sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanlinggo
at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa mga tuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Ayon yan sa Daniel Kapitulo 9, talatang 25. Kaya itong 70 weeks or 490 years na propesiya ay magpapasimula sa pagbibigay ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Kailang itayo uli ang Jerusalem dahil ito ay nagiba. Noong natanggap ni Daniel ang pangitain na ito, ang Jerusalem ay winasak na ng Babylonia. Sa talatang ito, sinabi ng anghel kay Daniel na kung ang kautusan ay lumabas na upang itayo muli ang syudad, doon magsisimula ang petsa ng 70 sanlinggong propesiya. Ang kautusang itayong muli ang Jerusalem ay nangyari noong 457 BC. Ang kautusan ay nilagdaan ni Artaxerxes, hari ng Medo-Persia. Ito ay mababasa sa aktual na decree mula sa Biblia ayon sa Ezra Kapitulo 7, 11 hanggang 26. Kaya ngayon ay meron na tayong petsa ng pasimula, 457 BC, sa panahon ng taglagas. Mula sa petsa na iyon, magsisimula ang 490 na taon ng Hudyo. At sa panahong iyon, ng 490 taon, darating ang Mesaya. Kaya mula sa kautosang ito, tayo ay bumilang papunta sa pagdating ng Mesaya. 7 weeks plus 62 weeks equals 69 weeks. Gaano katagal ang 69 weeks? Gawin po natin, 69 times 7, ano ang kasagutan? Ang sagot po ay 483 days. Ngunit ito ay propesiya, kaya ito ay magiging 483 literal na taon. Ito ang pagdating ng Mesaya. Di ba ang 69 sanlinggo ay kulang ng isang linggo para mabuo ang 70 na sanlinggo para sa Hudyo? At 483 taon ay 7 taong kulang para mabuo ang 490 years para sa mga Hudyo. Kaya mula sa pagdating ng Mesaya, dapat merong pang nalalabing isang linggo o 7 taon. Ating tandaan yan sapagkat ito ay mahalaga para sa susunod na pag-aaralan. Ang 483 taon mula 457 BC ay papatak sa AD 27.

po ang kabuuan? AD1 plus AD26, anong sagot? Hindi ba 27? Halimbawa, mula sa 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC, ang susunod? Di ba AD1, AD2, AD3, AD4? Ating alalahanin. Anong nangyari noong AD27? Ayon sa Biblia, nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar. Ayon sa Lucas 3:1. Anong taon? Ang 15 taon. Ang sabi sa kasaysayan, ang kanyang pamumuno ay nagsimula sa AD 12. Kaya ang kanyang 15 taon ay ano? Ating bilangin. 12 plus 15 equals AD 27. Ang 15 taon ng pamumuno ni Tiberio Cesar ay AD 27. Ano ang nangyari sa petsang iyon? Ayon sa Lucas Kapitulo 3:3, si John the Baptist ang siyang nagbautismo kay Kristo. Ang salitang Mesiya sa Hebreo ay nangangahulugang Anointed One. Ang pangalang Kristo sa Greek ay Anointed One. At sinasabi sa Biblia sa Gawa Kapitulo 10:38 na ang Diyos ay binasbasan si Jesus ng banal na Espiritu. Kailan binasbasan si Kristo? Sa kanyang bautismo. Ayon yan sa Lucas Kapitulo 3:21 at 22. Anong petsa si Kristo binautismuan? AD 27. Pagkatapos ni Kristo bautismuan, siya ay nagturo ayon sa Marcos 1:15 at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ano ang napatunayan na naganap? Naganap ang panahon ng hula sa Daniel 9. Ang simulang petsa ay sa kautosang ibalik ang Jerusalem at noon ay 457 BC. Kung ating idadagdag ang 483, tayo ay mapupunta sa Messiah's Baptism noong AD 27. Pagkatapos ng 3.5 taon, pagkatapos ng bautismo ni Kristo, ay pinako siya noong AD 31. Di ba tama ang Daniel chapter 9? Sabi sa Daniel 9:26, at pagkatapos ng 62 linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Ayon sa talatang 27, at pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. Sa kalagitnaan ng linggo o gitna ng 7 taon, si Jesus ay pinako. Sa 3.5 taon, pagkatapos bautismuan si Kristo, ay siya'y pinako. Sa spring of AD 31, gaya ng dating ginagawa, ang mga nagkakasala ay nag-aalay ng isang tupa para mapatawad sa kanilang kasalanan. Gaya ni Kristo, inalay upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Pagkatapos ipako si Kristo, kailangan ba nating mag-alay ng tupa? Hindi na, sapagkat si Kristo na ang tumubos sa atin mula sa kasalanan. At siya na rin ang tupang inalay para sa ating kasalanan. Ayon sa Mateo 27:51, nang nalagot ang hininga ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, ay nahati at napunit ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang ibaba. Ito'y nagpapakita na ang seremonya ng pag-aalay ay natapos na. Ito'y ginampanan na ng Panginoong Jesus ang korderong pinatay nang nagsilbing alay para sa ating kasalanan. Ito'y nangyari nang siya'y mamatay sa krus. Kaya sinabi sa Biblia sa Daniel 9:27, at pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo at kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ngayon, ating napatunayan na ang propesiya ng Biblia ay nangyari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus. Ito ay isang dakilang pagpapatunay na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Kaibigan, ito din ay nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos, kung kaya maaari kang magtiwala sa Kanya bilang iyong personal na tagapagligtas.
hindi lang siya isang

mabuting tao. Siya'y anak ng Diyos. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin at wala nang higit pa sa kanyang pagkamatay. Ang kamatayan ang wakas ng isang tao, ngunit ang kamatayan ni Kristo ay katapusan na kung siya ay isa lamang philosopher o isang propeta o isang mabuting tao. Pagkatapos mamatay ni Kristo, kinuha ang kanyang katawan sa krus at siya inilagay sa libingan. Ito na ba ang naging katapusan ni Kristo, mga kaibigan? Hindi sa ating Panginoong Yesus. Siya'y lumabas sa libingan na buhay. Sinabi rin ito sa Awit, Kapitulo 16. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng patay upang doon ay magnas. Ang nagtayo ng Kristyanismo ay buhay. Ang Panginoong Yesus ay buhay. Lahat ng pinuno ng reliyon ay namatay at nawala. Ngunit ang Panginoong Yesus, hindi ito nangyari sa kanya. Siya ay buhay. At ayon sa Juan 1:12, natapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Si Jesus ay wala na sa libingan. Siya ay buhay. Ang aking tanong, sino ang makapangyarihan na kayang mabuhay sa kamatayan? Sagot, di po ba wala? Si Kristo lamang. Napakasayang isipin na buhay ang tagapagligtas at siya ay nagbibigay ng kapangyarihan upang buhayin ang ating mga namamatay na pananampalataya. Dahil siya ay buhay, kaya niya tayong bigyan ng kakayahang magbago. Kayang-kaya niya tayong iligtas mula sa masalimuot na kasalanan. Ang aking tanong, bakit si Jesus ang siyang makatutubos sa atin? Sapagkat siya ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Paano kung mararanasan ang buhay sa kanyang kapangyarihan? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin tayo sa ating kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung ipinagtatapat mo ang iyong kasalanan kay Jesus, siya ang kordero na namatay. Binayaran niya ang parusa. Ano ang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Patatawarin ka. Iyon ay isang pangako. Sabi ng mga tao, hindi ko alam kung patatawarin niya ang aking kasalanan. Ako ay naging napakasamang tao. Makinig ka, kaibigan. Hindi iyon mahalaga. Maaari kang lumapit sa ating Panginoong Yesus kasama ang lahat ng iyong kasalanan. At ang pangako, ikaw ay patatawarin. Kapag sinabi ng Biblia na kung ipagtatapat natin sa Kanya ang ating kasalanan, ay patatawarin niya tayo at magkakaroon tayo ng kumpiyansa na pinatawad tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Halimbawa, ipagpalagay na bibigyan kita ng isang 1,000 peso bill. Ito ay binigay ko na sa iyo. Iyan ay eksaktong ilustrasyon kung ano ang maaari mong gawin sa iyong pagkakasala. Maaari mong ibigay ito kay Jesus. Kapag ibinigay mo ang iyong kasalanan kay Jesus, huwag mo na itong bawiin. Kinuha na niya ito. Binayaran na niya ito. Multa ito para dito. Kaya ngayon, dinala na ng Panginoon ang mabigat na pasanin ng pagkakasala dahil ipinagtapat mo na ang iyong kasalanan sa Kanya. Ikaw ay mapapalaya mula sa pasaning iyon. Maaari kang mapatawad kung ipagtatapat mo ang iyong kasalanan sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, ano ang dahilan bakit natin kailangan pag-aralan ito? Isang dahilan ay upang ipakita sa inyo na ang sentro ng kasulatan ay si Kristo. Si Kristo ang hain para sa ating kasalanan. Siya ang tupang inalay para sa ating kasalanan. Siya ang pinagmulan ng pag-ibig na walang kapantay na kahit kanyang buhay ay inalay niya para sa inyo, sa akin at sa ating lahat. Siya ang Alpha at ang Omega ng ating kaligtasan. Dinanas ni Kristo ang kamatayang hindi nararapat para sa Kanya. Siya ay perpekto. Siya ay dakila. Ngunit dahil sa ating kasalanan, Kanyang inako ang ating kaparusahan.
dinanas niya ang kaparusahan ng kasalanang hindi niya ginawa upang tayo ay maligtas sa kanyang pag-ako sa ating kasalanan. Kanyang inako ang kamatayan na nararapat para sa atin upang siya ay tanggapin natin. Dahil sa kanyang pasakit, tayo ay naligtas, di ho ba? Ito ay nakakapagbag ng loob. Si Jesus ay inako ang masilimuot na kamatayan para sa ating kasalanan. Ayon sa Juan Kapitulo 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. At ang aking tanong sa inyo ngayon, kinatanggap po ba ninyo si Kristo? Paano kayo naaasiguro na natanggap na ninyo siya? Narito ang pamamaraan. Aminin mo na ikaw ay nagkasala. Kung sa tingin mo ikaw ay matuwid at walang kasalanan, bakit sa tingin ninyo kailangan pa ni Kristong mamatay? Ating isama at ulit-ulitin sa ating panalangin na naway si Kristo ay mapatawad tayo sa ating kasalanan, na naway bigyan niya tayo ng kakayahang magbago. Ikalawa, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Atin laging ilagay sa isipan na dahil sa ating kasalanan, si Kristo ay namatay. Ikatlo, lumapit kay Kristo sa kalagayan mo ngayon. Si Kristo ay hindi mapagmata. Siya ang natatanging makakaintindi sa atin. Naalala niyo po ba sa kasulatan na lahat ng tao nang lumapit kay Kristo mula sa mga ngalo niya at maniningil ng buwis at sa mga magnanakaw ay kanyang binago? At ang ikaapat, isa-isay mo ang iyong kasalanan. Alam mo at kilala mo ang iyong sarili. Tayo ang nakakaalam kung ano ang ating personal na kasalanan. Alam ito ni Kristo. Ngunit ang nais niya lang ay isalaysay natin sa kanya upang makita niya ang pagsisisi sa atin. Ikalima, inimbitahan or imbitahan at papasukin mo si Kristo sa iyong puso at tanggapin ang kanyang kapangyarihan. Ito ay ating isama sa ating panalangin. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 3:20, sinabi ng Panginoong Yesus, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang pintuan ay kumakatawan sa iyong pagpili. Paano mo tinanggap ang isang nasa iyong pintuan sa iyong tahanan? Anyayahan mo silang pumasok sa iyong tahanan, di ba? Ito'y kaparehas din sa ating Panginoong Yesus. Anyayahan niyo siyang pumasok sa inyong buhay. Kapag inimbitahan ninyo ang Panginoong Yesus sa inyong buhay, bubuksan ninyo ang pintuan ng inyong puso. Ang Alpha at ang Omega ng Apokalipsis ay kumakatok sa pintuan ng inyong puso ngayon. Papapasukin ba ninyo siya? Basahin natin muli, anak atala, sa Juan 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihang maging maanak ng Diyos. Ang katanungan ngayon, inyo bang tinanggap ang Panginoong Yesus? Nais ba ninyo siyang tanggapin ngayon? Lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan. Ngayon, tayo ay gagawa ng espesyal na pagtatapos para sa ating pag-aaral. Hilingan ko kayong manalangin ng mataimtim sa inyong sarili. Nais kong imbitahan ninyo at kausapin ninyo ang Panginoong Yesus. Ngayon, kung ikaw ay napalayo at sinasabi mo, Panginoon, nais kong magbalik sa iyo, nais kong itaas na lamang ang aking kamay at nais kong magbalik, Jesus, ikaw ay manalangin sa Panginoon at tingin mo na pangunahan ang iyong buhay. Kung meron man dito ngayon na mayroong ilang gawi o hilig o ilang suliranin sa iyong buhay na pumipigil sa iyo, ilang pagkakasala sa iyong buhay at nais mong sabihin, Panginoon, isinusuko ko ang aking gawi o hilig sa iyo ngayon. Isinusuko ko ang pagkaasalang ito sa iyo ngayon. Nais kong mapasalangit kasama ka. Itaas ang inyong kamay. Pagpapalain kayo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nakikita ng Diyos ang kamay ninyong nakataas. Nakikita ng Diyos ang inyong mga puso.
tayo ay sama-samang manalangin ngayon. Panginoon po naming Diyos, narito po ang aming pong mga kamay ay nakataas bilang pag-amin ng aming pangailangan sa inyo. Kami po ay makasalanan. Kami po, Panginoon, ay nakagawa ng maraming kamalian. Ngunit salamat po sapagkat pinatawad na po ninyo kami. At nais po namin ihayag sa inyo ngayong panahon pong ito na kayo po ay aming pinapapasok sa aming pong puso upang kung magkagayang dakila po naming Diyos, baguhin po ninyo ang aming pong buhay at mabibigyan niyo po kami ng kapangyarihan para makalakad sa isang panibagong buhay. Salamat, Panginoon, na inyo pong tinugon ang aming panalangin. Lahat pong ito ay aming hiniling sa aming Panginoong Yesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
1: Be inspired.
2: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

My name is Cesar Mayo, a retired civil engineer. Napunta ko sa isang internet program, Unlocking Bible Prophecy by Cami Oltman. Naging interesado ko sa mga sinasabi ni Cami. So, on the first night, sinunod-sunod ko na yung papanunod kasama yung mga kapatid ko tsaka pamangkin ko. Doon na nag-start yung panibagong parang by the touch of the Holy Spirit. Yung hindi ko nalaman sa aking Pentecostal church, natutunan ko kay sa presentation ni Cami Oitman regarding Unlocking Bible Prophecy. Doon ko nakita na madami pa palang dapat akong malaman tungkol sa ating scripture.

0: dati po akong Catholic, from the start ng bata ako hanggang age na 23, I think, sa Catholic ako nag-church. Then sometimes 1986, napunta ako sa isang Pentecostal church sa Santa Mesa. Doon ako nagsisimba, doon ako nagkaroon ng paninalig sa ating Panginoon. Nung mag-retire na ako, nagkaroon ako ng parang sideline ng construction. Nakakuha ako ng project dito sa Lipad. Ang nagkataon naman, nagkaroon ng pandemic. So, nahinto yung project ko. At sa pagtambay ko lang dito sa bahay ng aking mga parents dito sa Lipa, napunta ko sa isang internet program sa YouTube. Doon ko nakita yung Unlocking Bible Prophecy by Cami Altman. So parang may nagkait talaga sa akin Holy Spirit para makita ko yung Unlocking Bible Prophecy. Pagkatapos ko mapanood yun, talagang natouch ako ng Holy Spirit. Dito ko nakita ang tunay na liwanag nung makita ko yung pinanood ko kay Cami Altman regarding the scriptures, yung tungkol sa Sabbath, no? And then tungkol naman doon sa life after death, no? So madaming talaga ako nakita na hindi ko nalaman doon sa dati kong sinisimba. Parang may kulang lang po doon sa mga itinuturo nila. Dito ko nalaman ang kompleto sa Seventh Day Adventist. So hanggang natapos ko ang 14 episodes ni Cami, niyaya ko yung mga pamangkin ko tsaka yung mga kapatid ko na mag-invite ng pastor sa Seventh Day Adventist para mabaptize kami, maging member ng Seventh Day Adventist, dahil naniniwala ako na sa pagsanib namin sa Seventh Day Adventist, magagad kami ng Holy Spirit sa tamang daan patungo sa ating Panginoon.
1: Ang una pong kanyang na hingan ng impormasyon ay si Sister Lini Martin na dati niyang kaklase. At si Sister Lini Martin ay agad namang nag-text sa akin sa appointment na naiset ay akin pong pinuntahan ang pamilya ni Engineer Cesar Mayo. At laking gulat ko ng pagbukas ko ng pintuan sa kanyang malaking TV set, kanyang pinapanood ay ang Unlocking Bible Prophecy by Sister Cami Altman. Ine-expect ko na pagdating ko nung Sunday ay dalawa lang yung babaybol studyhan ko, at upat laking gulat ko, siyam ang audience ko. Na kumpleto nila yung 14 series ng Unlocking Bible Prophecy. At ang una niyang kasama sa panunood ay si Jeremy, yung bata, 10 years old, na talagang very touching ang kanyang decision. Sabi niya, Pastor, I'm ready to be baptized. So yung kanyang mga kasamahan ay hindi pa bukali na nagpasya, datupat noong sunod na linggo nang hingin ko ang pasya nila, ay lubusan ng nagpasya yung lima.
0: Malakas na yung aking pananalig sa Panginoon na ang pananalangin ko lang sa Panginoon para parati akong gabayan, malayo sa tukso. At alam ko na sa tamang direksyon na ako ng aking faith sa Panginoon. Panalangin ko sa pamilya ko na sa pagkakataong ito na nabaptize na itong aking mga mapangkin at kapatid ko, na tuloy silang matouch ng Holy Spirit at magtuloy-tuloy ang pananalig nila sa Panginoon through the truth in the Bible, sa scriptures. Malaking bagay yung kay Cami Altman na biglang nagliwanag yung tinatahak naming faith dahil doon sa 14 episodes na yun. Ang daming explanation doon na talaga naman pag chinek mo na sa Bible na hindi na didiscuss na sa ibang denomination.
2: I was thrilled nung mabalitaan itong istorya ng conversion story nitong Mayo and Javier family. Nagpuri ako, nagpasalamat sa Panginoon na nagbubunga yung initiative ng ating church, yung ating investment sa social media evangelism. So ang aking panalangin sa Mayo family na patuloy silang magsaliksik, patuloy i-share ang kanilang natuklasang katotohanan, yung mga link i-share nila sa kanilang mga kaibigan, at ang aking dalangin na pagpalain sila ng Panginoon ng mahabang buhay ng paglilingkod sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat pong muli sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ang aking dalangin, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na wa po ninyong maranasan. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa Aklat ng Filipos, tayo ay nasa Kabanatang 4, Talatang 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ng talatang ito ay nagpapahayag na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay haharap din sa mga problema at kabalisahan. Kaya itinuturo ni Apostol Pablo kung ano ang dapat nating gawin. Ang phrase na huwag kayong mabalisa ay hindi simpleng utos na huwag kang mag-alala. Ipinapakita nito na hindi natin kailangang dalhing mag-isa ang bigat ng ating mga iniisip at suliranin. Sa halip na hayaan ang anxiety na kontrolin tayo, dalhin natin ito sa Diyos. Tatlong bagay ang binanggit ni Apostol Pablo sa talatang ito. Panalangin, lumapit tayo sa Diyos. Pagsusumamo, sabihin natin sa Kanya ng tapat ang ating mga pangangailangan at pasasalamat. Magpasalamat tayo kahit hindi pa natin nakikita ang Kanyang sagot. Ang mensahe ay, ang tunay na kabaligtaran ng pag-aalala ay hindi walang problema. Ito ay may Diyos akong malalapitan. Kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon, maaari pa rin nating piliing ipagkatiwala ito sa Diyos. Huwag mong hayaang ang problema ang maging pinakamalakas na boses sa iyong isip. Dalhin mo ito sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang iyong pangangailangan at magpasalamat dahil alam mong Siya ay nakikinig. Kapag ang alalahanin ay ibinigay natin sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos ang mangingibabaw sa ating isipan. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 4 ng Filipos sa talatang 4 hanggang 7. Lagi kayong maging masaya kasama ang Panginoon. Inuulit ko, magsaya kayo. Maging mabait kayo sa lahat, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humingi kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa kayo kay Christ Jesus. When worry knocks, pray. Ang panalangin ay hindi kailangang maging komplikado. Hindi ito rocket science. Kausapin mo lang ang Diyos na parang isang kaibigan. Pero sa totoong buhay, minsan hindi ganon kadali ang manalangin. Kapag nakikipag-usap tayo sa isang tao, nakikita natin ang kanyang mukha at body language. Malalaman natin kung nakikinig siya o kung naiintindihan niya tayo o kung ano ang kanyang reaksyon o iniisip. Pero kapag nananalangin tayo, madalas ay parang tahimik ang Diyos. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi siya nakikinig. Minsan ang katahimikan ay bahagi mismo ng pakikinig ng Diyos. At mahalaga ang pakikinig upang magkaroon ng tunay na communication. Sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 6, binigyan tayo ni Apostol Pablo ng practical na sagot sa pag-aalala at anxiety.
Sa lahat ng bagay ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na kapag nanalangin tayo, makukuha agad natin ang lahat ng gusto natin o ang sagot sa gusto natin o sa ating panalangin. Ang kapayapaang nanggagaling sa panalangin ay hindi dahil sigurado tayong yes ang sagot ng Diyos. Minsan ang sagot niya ay may mas mabuti akong ibibigay sa iyo. Minsan naman ay maghintay ka. At minsan hindi natin agad nauunawaan ang kanyang sagot. Pero may isang bagay tayong maaaring malaman. Naririnig tayo ng Diyos. Ang kapayapaan ay nanggagaling sa pagtitiwala natin sa Kanya. Alam niya ang ating hinihingi. Alam din niya kung ano ang tunay nating kailangan. At alam niya kung paano naaangkop ang ating hinihiling sa Kanyang mas malaking layunin para sa atin. Kaya kapag nanalangin tayo, hindi lamang natin inilalabas ang ating problema, ibinibigay natin ito sa Diyos. May isa pang mahalagang bahagi ng panalangin, ang pagpapasalamat. Mahirap makaranas ng kapayapaan kung puro problema lamang ang nakikita natin at nakakalimutan natin ang kabutihang nagawa na ng Diyos sa atin. Ang kapayapaan ay regalo ng Diyos, nanggagaling sa Diyos. Pero ang pagpapasalamat ay isang pagpili, isang desisyon na ating tugon sa kabutihang tinanggap na natin mula sa ating Panginoon. May problema ka sa pamilya, may financial concern, may decision kang hindi alam kung paano gagawin, may takot ka tungkol sa kinabukasan, piliing una, manalangin. Pray, talk to God, kausapin ang Diyos. Pangalawa, petition, trust His answer, magtiwala sa Kanyang sagot. At pangatlo, praise, thank Him always. Magpasalamat sa lahat ng oras. Bago pa natin makita ang sagot, maaari na tayong magpasalamat. Bakit? Sapagkat maaari nating balikan ang mga pagkakataong naging mabuti ang Diyos sa atin. Ang mga talatang ating binasa ay hindi nangangako na makukuha natin ang lahat ng ating hinihingi. Nangangako ito ng isang mas mahalagang bagay. Hindi natin kailangang harapin ang ating mga alalahanin ng mag-isa. Mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya ring nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaibigan, ano ang isang particular na bagay na mabigat sa iyong puso ngayon na maaari mong dalhin sa Diyos sa panalangin? At anong kabutihan ng Diyos sa nakaraan at ngayon ang maaari mong ipagpasalamat sa Kanya ngayon? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. O dakila naming Diyos, mahabaging Ama, salamat sapagkat maaari naming dalhin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin. Alam mo po ang aming mga pangangailangan at alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Tulungan mo po kaming manalangin ng may pagtitiwala, humiling ng may pananampalataya at magpasalamat kahit hindi pa namin nakikita ang iyong katugunan, ang iyong sagot. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kapayapaan. At ngayong umaga, akin pong idinadalangin ang isa sa aming mga tagapakinig na humihiling na matugunan ang kanyang pangangailangan sa pagpapagamot at kapayapaan sa kanyang isipan, ganun din ng matibay na pananampalataya. Tulungan siya, Panginoon, na masumpungan ang pangangailangan ito sa inyo at makita niya na kayo ay Diyos na patuloy na nagkakaloob sa kanyang mga pangangailangan at tumutugon sa kanyang dalangin. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang atin pong napakagandang Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At syempre, ang atin pong aklat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na bahabago sa iyong kinabukasan. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay o nakikinig dyan sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po namin kayong mapadalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isa pong maganda at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo po'y binabati ko, mga ginigilo naming mga tagapakinig na nakatutok dito sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Tayo po'y muli ay mag-aaral sa umagang ito. At bago tayo mag-aaral, tayo po muna ay sumalok ng karunungan mula sa Panginoon. Dakila naming Diyos, ngayong umaga mag-aaral kaming muli ng inyong mga salita. Itutuloy namin ang mga kasaysayan na naisulat sa aklat ng Daniel. Naway muli kami makasumpong ng inspirasyon mula dito na magagamit namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. At ang banal na Espiritu'y pangunahan kami, maging handa ang aming mga puso't isipan, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating itutuloy yung ating pinag-uusapan tungkol dito sa aklat ni Daniel. Tayo po ngayon ay nasa Daniel Kapitulo 1, talate 15 hanggang 16. Ang sabi nga noon, sa pagtatapos ng 10 araw ay mukhang mas malusog at mas masustansya sila kaysa sa

ay tinatangkilik lalo na ngayon na marami ang nagkakasakit. Alam niyo, ayon sa Encyclopedia Britannica, 1995 pa po ito, Medical and Health Annual, sa page 402 at 408, sa ilalim po ng pagkakasulat, inilagay yung pamagat na vegetarianism. Ayan. Ito ang naaangkop sa panahon. Dito po ay detalyadong nilarawan ang kumpirmasyon ng modernong gamot sa kahusayan ng vegetarianism. Sa partikular na minungkahi rito na sinusuportahan ng empirical research na kung kumonsumo ka daw ng sapat na beans, prutas, at mga gulay, makakakuha ka ng sapat na protina, calcium, at ganoon din ang iron para sa mga buntis na kababaihan, mga bata, at mga kabataan na magkaroon ng pinakamainam na kalusugan. Dito sa artikulong ito'y dinidiin na ang ganun daw na dieta ay isang paraan upang mabisang makayanan ang mga sakit na nasa hustong gulang tulad ng sakit sa puso, alta presyon at diabetes. At higit pa rito, ang dieta at mga gawi sa kalusugan ng Seventh-day Adventist ay ipinakita bilang mga halimbawa ng mga pag-aaral na ito. Yan. So kaya ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga vegetarian pagkain ay nakakapigil ng 97% ng atake sa puso sa pagtatasa, kaya nga sa pagtatasa ng World Health Organization, sa hanggang 85% ng lahat ng cancer ay bunga ng maling pag-uugali sa pagkain. Napakaganda noong halimbawa na pinakita ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. At ito po yung pangunahing pagkain na sinusunod ng mga Adventista sa mahigit ng 100 taon. Ang mga Adventista po ay namumuhay nang walang inuming alkohol, tabako at nakakasirang mga droga. Kaya nga, sabi nga, ang atin daw sariling pamamaraan sa pamumuhay, yun din daw ang papatay sa atin. Kaya naman, nag-introduce ng isang napakagandang pag-aaral, yung tinatawag na New Start, sa isang English acronym para po doon sa nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, clean air, rest, at trust in God. Na ito po yung walong mga susi sa isang malusog na pamumuhay na malawak na kinikilala bilang pinakamahusay na paraan upang mapanatiling malusog ang ating mga katawan at isipan. Kaya naman, mga kaibigan, mahalagang nauunawaan natin ang prinsipyo ng Diyos ukol sa pagkain. Marami pong nagkakasakit dahil sa hindi nila pag-iingat ng kanilang kinakain. Ano ba ang nais ng Diyos para sa atin? Dito po sa 3 Juan, talatang 2, ang sabi ay, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay sana'y guminhawak ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya naman sinasabi gano'n ni Apostol Pablo, kaya kung kayo'y magsisikain man o magsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikululwalhati ng Diyos. Mga kaibigan, ang dakilang panukala ng kaligtasan ng Diyos, kung titingnan natin, ay gawin ang mga tao na hindi lamang gumagawa ng mga tamang bagay, ngunit masaya nilang ginagawa kung ano yung tama. Maraming turo ay gawin daw natin yung tama. Kaya yung iba, napipilitang gawin yung tama kasi gusto na nilang sumunod dahil maaring nakakaramdam na ng mga karamdaman, may mga sakit na. So kaya kahit gumagawa ng tama, hindi naman masaya sa paggawa ng tama.
So kay

Kaya napakagandang sumunod sa mga modelo na pinakikita sa atin ng Biblia. Itong sila Daniel at ang tatlong kaibigan niya, talagang naging stricto sila sa paraan ng kanilang pagkain. Alam niyo noong unang panahon, talaga naman ang unang pagkain na inuutos ng Diyos na kainin natin ay mga gulay, prutas at butil. Dahil ang Diyos ang lumikha, alam niya kung ano yung kailangan ng ating katawan para manatili tayong malusog. Pero dahil sa dumating ang mga panahon, katulad ng pagbaha, ay nawala ng mga gulay, pinabayaan ng Diyos o hinayaan ng Diyos na kumain ng karne ng hayop. Pero hindi lahat naman ng karne ng hayop ay dapat nating kainin. Meron din siyang ibinigay na mga karne ng hayop na pwede lamang kainin. At yan may mga palatandaan. Katulad ng hayop, dapat ay baakang pa at gumuguya, at yun yung mga palatandaan ng malinis na pagkain. Ngayon, pagdating naman sa mga isda, meron din yung palatandaan. Dapat may kaliskis at merong ang tawag dito ay yung ginagamit niya sa paglangoy. At sa mga ano naman, sa mga ibon, meron din niyang palatandaan kung ano yung mga malilinis na ibon na pwede po nating kainin. At ganun din iniutos ng Diyos yung mga dapat lang nating inumin, lalo na yung tubig, kailangan naman ito yung maging kaugalian natin na siyang iniinom natin, na naglilinis ng anumang mga dumi sa ating katawan. Tama lang na umiinom tayo ng juice na nakakatulong sa pampalakas sa ating katawan, pero hindi naman dapat yung alak. O di kaya ay nakakasirang droga sa ating katawan dahil ang ating katawan ay tinubos ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo para muli niya tayong pagkalooban na buhay na walang hanggan upang sa darating na panahon, pagka bumalik ang Panginoong Jesus, itong nasisirang katawang ito ay mapalitan na talagang hindi nasisira. Kaya hindi natin dapat sanang abusuhin. Kundi tingnan natin itong si Daniel at ang tatlong Hebreo. Maliwanag sa kanila kung ano ang plano ng Diyos kung bakit sila inilagay doon sa Babylonia. Na sa gitna ng napakaraming mga offer, mga tukso, at ganoon din siguro mga opportunities kung sa kapanahunan natin ngayon ay maaaring tanggapin na ng marami dahil lalo na kung maganda ang offer, pero makapagpapalayo sa Panginoon naman, sila Daniel na natiling matatag, na natili sa kanilang prinsipyo at nakasentro sa Diyos. Maging ang kanilang mga pagkain nakasentro sa Diyos. So kaya mga kaibigan ko sa umagang ito, at mga kapatid, ngayong ang panukala ng kaligtasan ay naganap na, nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng mga bagay na pawang tama, na kaya natin ito ginagawa ay nasisihan tayo habang ito ay ginagawa natin. Sabi nga ganun, hindi lamang daw tayo dapat maging matapat, kundi mahalin din natin ang katapatan. Hindi lamang tayo dapat maging matuwid, kundi minamahal natin ang katwiran. Hindi lamang tayo dapat maging dalisay, ngunit minamahal natin ang kadalisayan. Hindi lamang tayo banal, kundi tayo nagugutom at nauuhaw sa kabanalan. Ito yung mga prinsipyong napakaganda. At ito'y magiging maliwanag sa atin, magagamit natin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito, lalo na kapag ang isipan natin ay puspos ng liwanag at ang puso natin puspos ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag mangyayari ang kamanghamanghang pagbabagong ito sa ating buhay, ang atin pong pagsunod ay magiging natural
katulad ng isang kandila na nagbibigay liwanag o isang apoy na nagbibigay ng init, at hindi na tayo maninibago at istranghero sa ating hinaharap na makalangit na tahanan. Igit sa lahat, mahahanda tayo para sa langit dahil ang ating langit at dahil ang langit ay nasa ating mga puso. O mga ginigiliw sa umagang ito, isa na namang katibayan ng pagmamahal ng Diyos ang ating natalakay. Naway maging inspirasyon ito sa buhay niyo ngayong araw na ito. At lagi mong ilagay sa iyong isipan, may nagmamahal sa iyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Ipinakita niyo sa amin ngayong umaga ang mga pagkain na dapat namin isaalang-alang upang mapanatiling malusog ang aming mga katawan, sapagkat ang nais niyo para sa amin, huwag kaming magkasakit, laging makaranas ng ginhawa, ng kasayahan, at ganun din ng kalakasan para magamit ang aming mga katawan sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo ang lahat na nakatutok sa programang ito. Patuloy na gamitin ang mga napag-aaralan namin maging inspirasyon ng kanilang buhay at nagpapatatag ng kanilang paniniwala sa inyo. Bless niyo po pati ang kanilang mga pamilya. Tingatan niyo kami palagi at ibadama sa amin na mayroong nagmamahal sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat. Sana'y patuloy kayong tumutok sa programang May Nagmamahal sa Iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning! Mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit ang biyaya ng buhay. Kaya tunay na every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang na ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa napakagandang umagang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal namin na mga kaibigan? Madatna na mawa kayo ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat. Merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Binabati natin lahat ng ating mga listeners sa radio na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, sa inyong mga paglalakbay, sapagkat kayo nakikinig at nakatune din sa ating programa. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At ang pagpapala, pag-ingat ng Panginoon ang siyang patuloy po ninyong maranasan, samantalang inyong sinusubaybayan ang ating programang Salita ng Buhay sa inyo pong paglalakbay. Ano po? Maingatan nawa kayo ng ating mahal na Panginoon. And of course, binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel. Ganon din dito sa ating main studio sa Gospel and Music Ministry. Binabati natin ang isang maligayang oras ng panonood at of course magandang umaga sa ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyo pong lahat. At ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na nanonood sa mga oras na ito, anumang oras kayo nadatnan ng ating programa, binabati ko rin po kayo ng isang maligayang oras ng panonood. At welcome po ang bawat isa sa atin po ang programa. And I hope na maging blessing at patuloy na maging kapakinabangan sa inyo ang ating pag-aaral sa mga oras na ito. Ano po ang ating pagkaing spiritual sa araw na ito, mga minamahal ng mga kaibigan? Sa lahat po ng mga baguhan sa ating programa, sa mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry na inyo pong masusubaybayan, mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga. Ulitin ko po, ang ating programang Salita ng Buhay ay inyo pong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga. At sa Gospel and Music Ministry ay lalagpas pa riyan dahil may mga pagbati po tayo. Ano ho? At kung gusto niyo pong lagi masubaybayan ng ating programa, ay mari lamang po ninyong i-follow at i-subscribe ang ating Facebook page and ang ating mga YouTube channel para laging updated sa bawat live natin, mga minamahal na mga kaibigan. At aking ninanais at in-encourage kayo na laging manood ng mga spiritual program rather than doon sa mga program ng mga entertainment. Ano ho? Dahil for sure, dito sa mga spiritual program tulad nito ang ating palatuntunang Salita ng Buhay ay magdadala sa atin, papalapit sa ating Panginoong Hesukristo, magbubukas sa ating mga kaisipan ng magagandang mga aral ng ating Panginoon at maging dahilan upang tayo mapalapit at maglingkod sa Kanya yung may-ari ng ating mga buhay. Ano ho, mga minamahal? Ano ho, kaya huwag niyong kalimutan na i-follow at i-subscribe para laging updated. At nakikiusap tayo na sa lahat po ng ating mga viewers, nasa YouTube man kayo o nasa Facebook, pakishare po ng ating live ngayong umaga. Ano po, mga minamahal? Kayong mga kapartners natin sa atin po ang live, nakikiusap tayo na pakishare sa inyong mga timeline, sa inyong pong mga Facebook friends, sa Messenger o di kaya sa Facebook groups. At pwede rin na kayo i-mention ninyo sila sa ating live. Pwede rin kayo mag-add followers or mag-add highlights para laging updated ang bawat isa sa ating pag-aaral tuwing umaga. Lalo na ngayong umaga,
mga gilid ko mga taga-subaybay. Ano ho, para sila din magkaroon ng tinatawag natin na panahon na makapakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Kaya share-share na po tayo at huwag ninyong kalimutan na i-mention ang inyong mga friends dito sa ating live. At samantalang kayo nag-share ng ating live ngayong umaga, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Diyos ang tahanan ay nasa mga langit. Diyos na patuloy na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Diyos na patuloy na nag-iingat ng aming mga hiram na buhay. Diyos na puspos ng awat habag sa bawat isa. Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag at pagkalob sa amin ng panibagong umaga na taglay ang panibagong buhay at lakas na yung ipinahiram sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hindi sasapat ang salitang salamat sa inyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami at turuan na maging grateful, na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na inyo ipinagkalob sa amin, sa lahat ng mga biyaya. At higit sa lahat, patuloy na makapaglingkod sa inyo. At ngayong umaga, Panginoon, patuloy kami na sanayin na makinig at mag-aral ng inyong mga salita bilang aming gabay sa aming mga buhay at maging espiritual na pagkain namin sa araw na ito. Patuloy na hinihiling namin ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang ibuhos sa bawat isa sa amin upang patuloy na maging pagpapala at kapakinabangan ang inyong mga salita na aming pag-aaralan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng karunungan at ang inyong banal na presensya ang amin pong maranasan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so ngayong umaga mga minamahal na mga kaibigan ay napakaganda ng atin pong pag-aaralan. Ano ho? Alam nyo ba mga minamahal na ang pamilya ay pinakamagandang regalo mula sa Diyos. Tandaan niyo yan, ano ho, mga minamahal. Kung kayo tatanungin, no, bilang mga taga-subaybay natin, wala namang tao na walang pamilya, ano ho. Meron din, mga kapamilya, kapuso, kamag-anak, kadugo. Kung kayo tatanungin, anong gusto niyo sa klase ng pamilya ay meron kayo? Ano ho, pamilya na masaya o pamilya na malungkot? Pamilya na magulo o pamilya na payapa o tahimik, di ba? Pamilya ba na laging may pagmamahalan o laging may pag-aaway? Di ba, nakakita na ba kayo ng pamilya na lagi na lamang nag-aaway, mga minamahal? Na pamilya na laging magulo, no? Ang asawa at anak ay talagang laging nagsasagutan. Ang asawang lalaki at asawang babae laging nag-aaway, nagsasalita ng mga masasakit at mga maangas na salita, na yung mga anak na maliliit pa ay natutroma na, ano ho, na yung banggit nga ng isang pastor ay meron na niyang nag-aaway na talaga namang sa kanilang pag-aaway, yung kanyang anak ay natroma na, ano ho, talagang natroma. At itong bata na ito ay umalis sa kanilang bahay sa takot at siya naglalakad doon sa kalye. Nakita siya ng pulis na siya po ay naglalakad na 10 oras ng gabi at siya nilapitan ng pulis. At sabi niya, Tutoy, bakit ikay narito pa ay gabi na? No, ano ha? Sabi ay ayaw ko na pong umuwi sa amin. Natatakot na po ako. Abi, bakit? Ano nangyari sa inyong bahay o sa inyong pamilya? Ang akin hong tatay at nanay ay lagi hong nag-aaway. No, sabi, ano ho? At talagang siguro yung mga away na yon ay talagang nakakatakot. Ano po? Dahil na yung mga plato nagliliparan, ano ho? Yung mga kaldero lumilipad sa bintana, ano, mga kung ano-ano pa nang nangyayari. At yung mga salitang hindi magaganda. Ano ho? Abay, ang sabi ay tinanong sa ano bang pangalan mo? Ang sabi ay Hayop po. Ba Hayop ang tawa ang kanyang pangalan? Sabi ay bakit Hayop ang pangalan mo? Ano bang pangalan ng nanay mo? Sabi ay, Bruha po ang nanay ko.
Kapag sinabing bruha, eh, aswang yata yun. Eh. Ay, ano bang pangalan ng tatay mo? Sabi, demonyo po. Aba, talaga namang hindi maganda mga pangalan. Aba, sabi ng pulis, ay hatid kita doon sa inyo. Ano ho? Aba, nung hinatid malayo pa lang, narinig nung pulis, no, na ang mag-asawang ito'y nag-aaway. No? Ang sabi doon ng tinatawag natin ng lalaki, lumayas ka na sa mapamahay na ito, bruha ka. Aba, na-confirm ng pulis, bruha nga ang tawag ng lalaki doon sa kanyang asawa. Abay, sumagot naman yung asawang babae, oo, lalayas na ako sa magulo o impyernong tahanan na ito, demonyo ka. Aba, demonyo, matindi yung tawagan, mga minamahal. Ano po, at nung pagpasok at nakita ng nanay yung kanyang anak, ang sabi, saan na naman galing, hayop ka. Aba, talaga naman, ganun pa pala talaga ang tawag. At yun ang naisiksik sa isipan ng anak na bata pa, mga minamahal na mga kaibigan. Ano bang gusto nyo ng pamilya? Pamilyang ganon ang karanasan? No, mga minamahal, may napaka hindi magandang karanasan pagka ganon. Ano po, laging magulo, laging may away, walang katahimikan, walang pagmamahalan, walang kaligayahan. Ano ho, mga minamahal na mga sukit taga sumaybay. Yan ay pamilya na hindi Christ-centered family. Kaya ang dahil ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay a Christ-centered family. Gusto niyo ba na magkaroon ng pamilya na ang sentro ay ang ating Panginoong Jesucristo? Mga minamahal na mga kaibigan, alam niyo ba na sa pasimula pa lamang ang pamilya, ang sabi nito ay isang divine institution na ginawa ng Diyos, na nilikha ng Diyos, mga minamahal. Nung likhain niya ang ating unang mga magulang, abay talaga namang napakaganda sapagkat nilikha ito ayon sa kanyang wangis. Ano ho? Meron itong nagkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. At of course, ang mga magulang mayroon tinatawag na mga sacred na mga responsibilities patungkol sa kanilang mga tungkulin sa kanilang pamilya. Ang lalaki, ang asawang lalaki, ang asawang babae, ganun din ang kanilang mga anak. Ano ho? Mga sacred responsibility to nurture, to educate, and to disciple their children na maging tinatawag nating maayos na bata. Ano ho? Kaya pag ang isang bata ay pasaway, palaaway, at talagang hindi makatulog pag walang away, lalo sa school, aba, mag-isip-isip na tayo kung saan ito nagmana. Pagka palaaway, mga minamahal. Ano ho? Alam nyo ba na sa panahon ni Josue, ano ho, ni Joshua, ay maraming mga tao ang sinasamba ay mga diyus-diyusan, ano ho. Maraming mga tao ang tinatawag nating ang sinasamba ay yung mga kanilang mga diyus-diyusan na kanilang mga ninuno. Yung ilan ay mga ribulto, kung ano-ano pang mga pinagsasamba na hindi dapat sambahin. Ano ho, tandaan natin na ang pamilya dapat ay dahil sa ito ay tinatawag nating nilikha ng Diyos sa divine institution, isang sacred institution, mga minamahal. Dapat ang bawat pamilya ay meron silang tinatawag na sacred devotion doon sa Panginoon. Ano ho? At bilang isang pamilya, dapat meron kayong paninindigan pagdating sa paglilingkod. Ano ho? Alam niyo ang sabi ni Josue sa chapter 24 verse 15, ay meron tayong mababasa na ganito. Josue chapter 24 o Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi po ay ganito, ngayon kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, ito'y mga Diyos-Diyosan, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila'y inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa talatang ito. Ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay napakagandang paalala. Ano ho? Dahil ang tao ay merong kanya-kanya mga Diyos-Diyosan. Napakahalaga, mga minamahal na mga kaibigan, na sa paglilingkod, piliin mo kung sino yung paglilingkuran mo at sino yung sasambahin mo. Maray mga taong sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ito'y maganda. Ang paninindigan ni Josue
mga minamahal na mga kaibigan at ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya, ay ang sabi niya, sa ganang akin at sa aking pamilya, sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. Napakaganda, no? Alam niyo, isa sa sekreto pala, para maging maayos at maging masaya ang tahanan, maging payapa at may pagmamahalan, at walang gulo na kung saan ay lumilipad ang mga plato at mga kaldero, na laging nag-aaway at nagsasalitaan ang hindi maganda, ay talagang maglilingkod sa Panginoon dahil ang Panginoon ang nagtatag ng pamilya. Tandaan ninyo yan, ano, mga giliw namin mga taga-subaybay. Ang Panginoon ang nagtatag ng pamilya. Kaya dapat ang pamilya ay reflection ng maayos, masaya, matatag, may pagmamahalan na tahanan. Ano ho? Kaya ngayong umaga ay dahil sa may nakita na tayong isang hint na mga sekreto tulad ng pamilya ni Josue, na ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Wow! Ito rin ba ang inyong layunin? Ano ho? As for me and my house, we will serve the Lord. Ba, napakaganda mga minamahal. Alam nyo, napakaswerte rin nyo kung kayo merong pamilya na buo, masaya. Ano ho mga minamahal? Talagang walang anumang problema na kung saan na hindi kayang lutasin kapag ka nagsama-sama. Alam nyo, malungkot lamang mga minamahal, nababawasan yung mga pamilya. May pamilya na namatay, no? doon sa, ano tawag doon, STX ba yun? Na walo doon ay talagang mga kapatiran, ano ho, na namatay. At nakakalungkot na wala pa sa tamang kapanahunan na mamatay ang tao ay namatay. At pati yung nangyari sa may naiya, ano ho, na 4 years old lamang yata yung babae na yon, na hanggang ngayon ay hindi pa alam ng kanyang mother na patay na pala yung kanyang anak. Dahil yung palang nanay at tinan ay natamaan din at nasa hospital pa nagpapagaling. At ang sabi ng lalaki, ano ho, na yung tatay ng batang namatay ay hindi niya alam paano sabihin na wala na yung kanilang anak. At hindi niya pwedeng sabihin na nasa hospital ba, baka lumala ang kalagayan, mga minamahal. Nakakalungkot, ano ho, na ang pamilya ay nasira sa hindi magandang karanasan. Ano ho, at hindi nakokontrol na kalagayan, mga minamahal, mga kaibigan. Kaya kapag kayo ay meron unang-una na pamilyang buo, mapasalamatan ninyo ang Panginoon. Maging thankful kayo na ang inyong pamilya ay buo, walang bawas, ano ho. At huwag kayong makalimot na tumawag sa Panginoon. Ano ho, tulad ni Josue, isang pagkakataon ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ilang mga bagay na dapat nating tinatawag nating mabigyan ng pansin mga minamahal na mga kaibigan. Sa pamilya, dapat ang sentro ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yan para magkaroon ng maayos, masaya, matatag, payapa na pamilya o tahanan, dapat ang sentro ay ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi natin sa lahat ng mga priorities natin sa buhay bilang pamilya ay dapat ang pinakaunay ang ating Panginoon. Di ba? Ang nakakalungkot, maraming mga pamilya na walang time sa Panginoon. Di ba? Ang magulang, umaalis ng madaling araw, papuntang trabaho, tulog ang anak. Pagdating, gabi na, tulog din ang anak. Walang tinatawag nating mga devotion, walang mga panalangin, walang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil sobra kabisi, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Pero tandaan natin bilang pamilya, dapat ang sabi rito ay ang isang Christ-centered na pamilya, pinapriority sa kanilang buhay ang espiritual na paglago, ano ho, na unang-unang ginagawa ay inuuna ang ating Panginoon. Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 6:33, ito'y madalas niyong narinig sa ating programa, ang Matthew chapter 6 verse 33. Sapagkat ito ay salita ng ating Panginoong Yesus na ang wika niya, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So meron pong isang sekreto mga minamahal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Mahalaga na sa pamilya, ang pamilya na
sentro ang ating Panginoong Jesucristo ay pamilya na inuuna ang kanilang pinakapanahon sa ating Panginoon. Yung pagkagising sa umaga ay magkakasama ang pamilya. Ako po ay nasa probinsya. Ako po ay naging layman at the age of 17. Meron akong napuntahan na pamilya na alas 4 pa lang na madaling araw ay talaga namang yung nanay nila, ano ho, kasi meron lamang silang isang anak na babae. At ito po ay meron silang tinatawag na yung bahay kasi nila malaki, malawak, ano ho. And then, sila po ay nagtatrabaho doon sa isang munisipyo, ano ho, sila mag-asawa. At sa kanila pong buhay, nakita ko doon ang napakaganda nilang tinatawag nating samahan. Sapagkat meron din silang nakatira doon na dalawang pamangkin, ano ho, sa kanilang bahay, sapagkat ang kanila lamang anak ay isa. At pagkatapos ay itong anak niya ito ay dahil sa busy, dahil meron silang pinapagawa ng bahay ng kanyang asawa, yung kanyang asawa naman ay nasa ibang bansa, ay naroon siya nakatira sa kanyang nanay, ano ho. At sa kabila ng kanilang kabisihan, sa madaling araw, ano ho, ay yung nanay nila, yung pinakananay, ay pinakananay, yung mother nila, ay talaga namang madaling araw pa lang, alas 4, narinig ko kasi ako yung naglingkod nung panahon doon sa kanilang simbahan, ay umaawit na para sa Panginoon. At pag narinig yun, maya-maya ay kasabay na yung asawa, yung tatay. At maya-maya naroon na rin yung anak at yung mga pinsan, yung mga pamangkin. At nakita ko, yung pala yung madalas nila ginagawa yun, no? Tuwing madaling araw, na sila po ay nagkaroon ng sama-samang pagkaroon ng devotional. Ano ho ang tawag ay? Family devotional. Ano ho? Na inuuna palagi ang Panginoon at napakasarap na kanila at napakaganda ng kanilang samahan. At doon sa kanilang samahan na ito ay sa ilang taon na nakita ko sila na nasubaybayan, ay hindi ko nakitang sila'y nag-away ng siguro kung mayroong hindi pagkakaintindihan, hindi nila sila nagpapahalta. Pero wala silang away na yung bang away na parang walang, no? Walang, yung bang hindi nahiya sa kapitbahay na pag nagtalo, nagsalita ng hindi maganda, yung iba pa nga ay naninira ng gamit, ano ho, talagang basagan dito, basagan doon, abay hindi paganda yung ganong nangyari. Pero yung pamilya na yung nakita ko, abay napakaganda ang kanilang tinatawag na samahan, ano ho. Bakit? Inuuna nila ang Panginoon. Ang sabi pa nga rito sa isang babasahin, "The home is the most influential agency in shaping the character of its members." Ano ho? Kaya ang tahanan ang pinaka tinatawag nating pangunahin, na kung saan ay dapat doon ay na imumold, ano ho, na i-shape ang bawat karakter ng bawat membro ng pamilya. At ang sekreto noon, inuuna ang Panginoon. Laging may reflection sa mga salita ng ating Panginoon. Hindi ba napakaganda kapag ka ang ating pamilya ay ganun, mga minamahal na mga kaibigan? Kaysa ang pamilya ay laging nag-aaway, tapos ang asawa laging may black eye, no? Alam nyo, may, mabuti na lang, may kaso na ngayon eh. Pero kahit may kaso, yung tinatawag nating bawsik, ano, ay meron pa rin ganun mga nangyayari. Tapos meron namang mga tinatawag natin ng mga battered wife. Ganun, tama ba yun? Di ba? May mga, di ba? May mga tinatawag natin na nagtitiis para hindi masira ang pamilya. Hala, tinitiis ang hirap at sakit na naranasan mula sa asawang lalaki o di kaya sa asawang babae, mga minamahal. Yun ay nakakalungkot. Pero pagka ang sekreto pala na ay inuuna ang Panginoon at sentro ang Panginoong Jesucristo, aba doon na si-shape ang bawat karakter ng bawat pamilya. Ano ho? Yan ang magandang bahagi. Pangalawa ay ipinaalala dito sa atin na ang isang tinatawag nating pamilya, ito'y magandang kasabihan. Siguro madalas niyo itong naririnig. The family that prays together stays together. Aba, ang ganda, no? Yung balang pamilya na laging nananalangin, no? Laging magkakasama, aba talagang nagkakaroon ng matatag na samahan ng pamilya. Because they're building on the rock of Christ. Ano ho? Sila ay tinatawag na nagkaroon ng matibay na pundasyon sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Parang tahanan na nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi natitinag kaysa ibabaw ng buhanginan. Ano ho? Tandaan niyo yung salitang, "The family that prays together
stays together. Maganda, no? Pero pagka walang dasal, wala kasing hindi inuna ang Panginoon, walang ka-time-time sa Panginoong Diyos, at walang Kristo sa buhay nila, aba talaga namang magulo, walang transformation, walang devotion, di ba? Tandaan nyo yan, napakahalaga ng pananalangin, ano ho mga minamahal. And of course, napakahalaga na nanonurture yung pananampalataya at yung karakter. At nagsisimula yon hindi sa mga anak, kundi sa mga magulang. Kayo mga magulang na nakikinig sa mga oras na ito, napakahalaga na inyong maunawaan. Ano ba ang pwede ninyong maituro sa inyong mga anak? Di ba? Dahil kayo ang may responsibilidad na mag-educate at mag-nurture sa inyong mga anak, hindi ba? Halimbawa na lamang, kung gusto nyo ang inyong mga anak ay lumaking mabait, lumaki na may takot sa Diyos, lumaki na tinatawag nating may galang sa mga magulang at sa kapwa-tao, ano ho, ay inyong tuturuan tulad na nasa Kawikaan 22:6, di ba? Na ang sabi doon ay turuan ninyo ang bata, no, sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag siya'y lumaki na, hindi niya ito iiwan. So ipinaalala dito mga minamahal na ang magtuturo aba ang magulang. At ituturo sa anak kung anong nararapat na ihubog sa kanya habang siya'y bata pa. Ano ho? Kasi kang ang anak ay habang maliit pa ang kanyang nakikita sa mga magulang ay nagsasakitan, nag-aaway, nagsasalitaan ng hindi magandang mga salita, nagmumura, aba, ay reflection yun doon sa mga magulang. Alam nyo, nung nandoon kami sa tinatawag nating Manila at that time, ay marami akong nakikita ng mga bata sa mga kali, ano ho, na kung saan ay ang lalakas at ang nulutong magmura. Nung sila naging kaibigan ko, kasi inuutosan ko silang magtapo ng basura, binibigyan ko sila ng barya-barya. Nung naging kaibigan ko sila, ang tawag nila sa akin ay Kuya Pastor. Nung marinig ko sila nagmumura, tinanong ko sila, ba't kayo nagmumura? Ang sagot nila ay may nasumagot na narinig nila sa kanilang mga magulang. Yung ilan naman ay narinig nila sa mga palabas sa telebisyon. Ano ho? Ay gali ang reflection yon sa kanilang mga magulang. Sabi ko, alam nyo ba na ito'y masama? Huwag ninyong gawin ito ha, dahil hindi ito maganda. Alam nyo, na-realize nila hindi maganda noong kami maging magkaibigan na. Dahil sabi ko, ayoko na ang ating pagiging magkaibigan, kasi marami sila doon, na kapag ka umuwi kami natin dan galing sa mga paglilingkod, pag may dala kaming pagkain, binibigyan namin sila. Ano ho, at tuwan-tuwa sila mga minamahal. Ay kapag ka ang mga anak pala hindi naturuan, ay yung kanilang narinig, nakita, at kanilang nasaksihan sa kanilang mga magulang na i-apply nila. Kaya may mga bata pa, mga bata pa lamang nasa elementary o high school, habang lumalaki sila, nalalakas magmura, nakuha nila at namanat, napakinggan nila sa mga magulang. Hindi ba mga magulang may responsibilidad sa kanilang mga anak? At bago ninyo maituro, dapat ang sarili mo na'y maturuan. Di ba? Sapagkat ang sabi po doon sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, ang mga bersikulo ay 5 hanggang 7. Ganito ang ating mababasa. Ito ang turo, mga minamahal na mga kaibigan, na dapat ninyong maalala at huwag kaligtaan. Ang wika po ay ganito. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Verse 6. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Ito ay sa mga magulang, ano ho, mga minamahal na mga sukit taga-subaybay. Ano ho ang sabi? Yung anya mga salitang iyon ay ibigin mo, sabi doon, ang Panginoon mong Diyos na buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Ang mga salitang ito na patungkol sa pag-ibig sa Diyos, ang sabi rito ay ilagay mo sa iyong puso, no, isa puso mo. Pagka napakinggan ninyo yung mga salita na ganun, isa puso, isa isip, hindi yung pag napakinggan, ay maya-maya wala na, nakalimutan na. Kundi ang sabi dito ay isa puso. Hindi lamang sa isa puso, mahalaga kasi pag naisa puso mo yun, naisa sa buhay mo eh. Di ba?
pag nais sa puso mo yun, dahan-dahan na magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Dahan-dahan na magkaroon ng tinatawag natin na transformation sa buhay ng tao na isinasapuso ang pag-ibig niya sa Diyos. Ano? Ito pala yung napakahalaga. At pagkatapos sa verse 7, ang sabi po ay ganito,

kanilang mga pamangkin na naroon sa kanilang tahanan at napakasaya ng kanilang samahan. Nagsisimula pala ito sa magulang. Dahil ang mga magulang, kung hindi ka tinatawag nating naturuan sa iyong sarili, hindi ka nagkaroon ng kaalaman sa mga bagay na ito, ano may tuturo mo sa iyong mga anak? Ipinaalala po rito, una, ang pag-ibig sa Diyos. No? Dapat maturuan ng sarili na ibigin ang Panginoon, unahin ang Panginoon na binanggit natin kanina. At ipinaalala rito na ilagay mo sa puso mo. At pagkatapos ay ituturo ng buong sikap sa mga anak. Paanong paraan? Ang sabi rito ay, sabihin mo sa kanila kapag ikay nakaupo sa iyong bahay. Sabihin mo sa kanila kapag kayo naglalakbay. Sabihin mo sa kanila kapag ikay nahihiga. At kapag ikay bumabangon. Ito ay napakagandang karanasan. Ano ho? Kapag ikay nahihiga, bago matulog. Kapag ikay bumabangon sa pagkagising, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Na nagpapaalala sa atin kung gaano pala kahalaga ang tinatawag nating tungkulin ng mga magulang sa mga anak para pagka ginawa ninyo ito, magkaroon kayo ng Christ-centered family. Ano ho? Alam nyo, pagka ganun ang inyong karanasan at ganun ang inyong pamilya, ba yung mga tao na nasa palibot ninyo matutuwa, ma-inspire. Ano ho? Ma-inspire mga minamahal na mga kaibigan. Pagka ganun na ang mga bata ay mababait, hindi pala away, yung pala'y naturuan ng ay huwag ka maging palaaway ha, kundi maging friendly ka. Ano ho? At ikaw ay maging good example doon sa mga batang kalaro mo. Ang batang ito ay tinatawag nating magalang. Ito ay tinatawag natin na mahinahon. Hindi siya palaaway, mga minamahal. Nagsisimula yan sa pamilya. At ang reflection yan ay ang mga magulang. At ito'y ipinaalala sa atin, yung talatang binasa natin, ay nagsisimula yan sa tahanan dahil ang nag-nurture ng faith at character ay ang mga magulang. At ang mga magulang dapat ay natututo sa mga salita ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay malayo sa Diyos, paano mo maituro yan? Kung wala kang time na maglingkod, wala kang time magsimba. Meron na akong nakitang post eh. Kahit di ako nagsisimba no, sa Panginoon, ay nasa puso naman ang Diyos, nasa aking puso naman ang Panginoon. Yung pag anong sinasabi, mali pa rin pala yun. Kasi ang mga anak dapat natuturuan ng maliit pa. Ano ho, hindi yung mag-asawa o yung pamilya ay nakakapasok lang sa simbahan kapag ka, nung ikinasal, pagkatapos ay nung namatay. No, dalawang beses lang, nung ikinasal at nung namatay, aba, hindi magandang ehemplo ng pamilya yun, mga minamahal. Alam nyo ang sabi rito, ang Christ-centered na pamilya ay nagtuturo ng panampalataya sa kanyang mga anak at hinuhubog ang kanilang karakter para ito ay may pamamana nilang mabuting prinsipyo sa kanilang mga anak sa hinaharap, mga future generation. Ano ho? Kaya bilang mga magulang, ang sabi rito, parents are to be the educators of their children. Huwag ninyong iasa sa inyong mga sa eskwelahan, sa mga guro. Ah, may mga teachers naman sa school, hayaan na natin sila. Hindi pala. Dapat nagsisimula sa tahanan. Ano ho, mga minamahal na mga kaibigan. Kapag ka ang inyong anak palaaway sa eskwelahan, aba, nakita yan doon sa tatay na inaaway lagi ang nanay. O di kaya ang nanay ay lagi palaaway sa kanilang kapitbahay. Ano ho, aba, hindi maganda. Pero kung ang anak ay napakabait, mamatutuwa ang teacher, napakabait at napakamagalang nitong bata na ito. Ano ho, ay makikita magandang pagpapalaki ng magulang. Ano ho, mga minamahal. Maganda, di ba? Kaya ang sabi rito ay, mapalad, iyaong mga lumalakad sa daan ng Panginoon, pamilyang may takot sa Panginoon at lumalakad na may pagsunod sa ating Panginoon. Tandaan ninyo, mga minamahal na mga kaibigan, napakaganda nitong tinatawag nating a Christ-centered family. Bakit? Ang sabi rito, ang pamilya na inuuna ang Panginoon, ang pamilya na may pananampalataya sa Panginoon, ang pamilya na nakasalig ang kanilang buong pamilya sa ating Panginoon ay pamilya na nagpapahayag ng pag-ibig at pagkakaisa. Ba'y napakaganda, no? Nagpapahayag ng pag-ibig at pagkakaisa. Na ang sabi rito,
Christ

Christ-centered family demonstrates love, unity, and reflecting Christ's character to the world. Yun anya pa lang Christ-centered na pamilya, talagang makikita yung demonstration o kapahayagan, mga minamahal, ng pag-ibig at pagkakaisa na nareflect ang tinatawag nating karakter ng Panginoon. At ang sabi rito, love is the principle that must govern the family. Yung pag-ibig. Kaya ang sabi doon sa kanta, kung ang Diyos ay nasa tahanan, may pagmamahalan. May napakaganda pala, no? Kapag ang Diyos ay nasa tahanan, merong pagmamahalan, mga minamahal. Tanda niyo yung kasabihan na binanggit doon, kasi ang oras natin ay napakabilis. Yung binanggit doon na binasa natin kayo na that the family that prays together stays together. Yung palang pamilya na laging nagpipray, meron silang family devotional, may family worship, at yung mga magulang na naging magandang example sa kanilang mga anak na hindi lamang sa tinuturo sa salita, kundi by demonstrating it. Diba? Yung ginagawa kasi ng mga magulang, makikita ng mga anak yan, naging magandang halimbawa yan kung mabuti ang ginagawa. Pero naging masamang halimbawa kung masama ang ginagawa. Kaya napakahalaga na ang isang pamilya, mga minamahal, ay inuuna ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng magandang at matibay na pundasyon sa ating Panginoon, nagpapahayag ng patuloy na paghuhubog sa kanilang mga anak bilang kanilang responsibilidad, una sa kanilang mga sarili, ganun din sa kanilang mga anak. At higit sa lahat ay nagpapahayag ng pagmamahalan at pagkakaisa, dahil ang pagmamahalan ay napakagandang susi ng masaya, matagumpay at matatag na tahanan. Bakit? Dahil ang pinaka-author ng love, walang ibang ating Panginoon. Ano ho na ang sabi, ang hindi umiibig sa 1 John 4:8 ay hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit po? Sapagat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal na mga kaibigan. Kung ang inyong pamilya ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon, kung ang inyong pamilya ay hindi pa nakagawa ng ganitong mga bagay na ating pinag-aralan ngayong umaga, at gusto ninyo na magkaroon ng panahon na sa paglilingkod sa Panginoon kasama ng inyong buong tahanan, tulad ng sinabi ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito na ang panahon, mga giling ko, mga taga-subaybay, mga giling ko na mga kaibigan. Ano ho? Alam nyo, may tumawag sa akin isa mga grupo ng mga Baptist sa Occidental Mindoro. Sabi nila ay, ang ganda ng mga aral na amin napakinggan. Gusto namin na magkaroon pa ng pag-aaral at gusto namin madalaw kami dito sa aming lugar. Ano ho? Dahil ay gusto nila, kasi sapagkat sa pakikinig nila kasama ng buong pamilya, ay lalo silang na-strengthen ang kanilang samahan. Kaya purihin natin ang Panginoon, mga minamahal. Dapat ang inyong ninanais, tulad ng ninanais ni Josue, mga kaibigan ko, na sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa Diyos. Ano ho? Sapagkat walang kabuluhan ang pamilya, ano ho, kung walang Kristo na sentro sa buhay nila. Ano ho, mga minamahal? Kaya nga may kanta na, malibang itayo ng Diyos ang bahay, walang kabuluhang nagsigawa nito. Diba? Mga minamahal na mga kaibigan. Kaya, remember, kung inyong ninanais, simulan nyo na ngayon. Ano ho? At pwede nating i-assist pa paano magsimula kasama ang pamilya na maglilingkod sa Diyos, unahin ang Panginoon para makaranas kayo ng tunay na kasiyahan, katahimikan, kapayapaan, merong malalim at matibay na pundasyon at sandigan ng ating Panginoon, at higit sa lahat, magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Mga minamahal, yun ang tinatawag nating pamilya na ang sentro ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ninanais ninyo, mga minamahal na mga kaibigan, pwede kayo na magsimula ngayon habang may panahon pa. Habang buo pa ang inyong pamilya at habang kayo ay meron pang pamilya, ilapit ninyo sa ating mahal na Panginoon. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin patungkol sa pamilya. And of course, habang hinahanda po ni Ate Dan ang awitin, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay pwede nyo pong ipadala sa ating cellphone number 0965 445
1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Tayo manalangin, mga minamahal, tayo dudulog sa ating Panginoon. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Diyos, ang tanay nasa mga langit, Panginoon, patuloy na pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa mga paalala sa amin sa umagang ito, sa kahalagahan ng bawat membro ng pamilya at pamilya na kung saan ay maging sentro ang buhay sa inyo, Panginoon, sapagkat ito ang inyong ninanais upang magkaroon ng masaya, mayapa, pamilyang nagkakaisa at nagmamahalan na kayo ang sandigan, Panginoon. Tulad ni Josue o Diyos na nagnanais siya at ng kanyang buong pamilya na maglingkod sa inyo. Ito din, Panginoon, ang aming ninanais. Aming dalangin na nawa ito rin ang hangarin at naisin ng aming mga taga-subaybay kasama ng kanilang buong pamilya sapagkat napakasarap at masaya ang buong pamilya na sama-sama na sa inyo, Panginoon, ay naglilingkod. Aming inilalapit ang buong taga-subaybay namin na patuloy nawa na magkaroon ng pagnanais o Diyos na maglingkod sa inyo sapagkat ito ang inyong hangad, Panginoon, sa bawat membro ng pamilya. Sa mga oras na ito, Diyos, inilalapit namin ang amin pong mga kaibigan at mga taga-subaybay na nakikinig. I hope, O Diyos, na maitanim sa kanilang mga puso't isipan ang inyong mga banal na salita na kanilang napapakinggan at napakinggan sa mga oras na ito upang maging gabay sa kanilang mga buhay at higit sa lahat, magkaroon ng pagpapasya ang bawat isa, Panginoon, na sa inyo ay lumapit. Narito, Panginoon, mga kaibigan naming may mga karamdaman na patuloy, O Diyos, na nagpapagaling. Kayo po ang nakababatid sa kanilang kalagayan, nakababatid sa kanila po mga karamdaman, Panginoon. O Diyos, kahabagan po ninyo sila. Tulungan po nawa ninyo sila, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Patuloy nawa na magkaroon ng patuloy na recovery ang bawat isa ayon sa inyong banal na kalooban. Patuloy nawa, Panginoon, na haplusin ninyo sila ng inyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay sapagkat sila, Panginoon, ay nagtitiwala sa inyo. Kayo ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kahabagan po ninyo sila, tulungan, alalahanin po ninyo ang kanila pong mga daing at mga pagsusumamo sa inyo, Panginoon. Ganoon din po sa aming mga kaibigan na nagnanais na makasama ang kanilang mga pamilya sa paglilingkod sa inyo. O Diyos, alam namin na ito rin po ang inyong ninanais, O Diyos, patuloy nawa ang pagkilos na kapangyarihan ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat membro ng pamilya upang sa ganun, Panginoon, ay magkaroon ng pagpapasya na ang buong tahanan, ikaw ang kanilang paglingkuran. Ganoon din po sa bawat pamilya na may mga pinagdadaanan sa buhay, anumang problema ito, Panginoon, tulungan nawa sila, O Diyos, na mapagtagumpayan ito. At patuloy, Panginoon, na ang bawat membro ng tahanan sa anumang pagsubok ay hindi sa inyo itatalikod, kundi lalong lalapit at yayakap sa inyong mga pangako, Panginoon. Ganoon din, inilalapit namin ang bawat taga-subaybay namin kasama ng buong pamilya nila. Panginoon, patuloy namang pagpalain at patuloy na maranasan, O Diyos, ang inyong pagkalinga sa kanila, ang pagtawag, Panginoon, mula sa kadiliman tungo sa inyong kagilagilalas na liwanag. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, muli naming itinatalaga ang aming mga sarili kasama ng aming buong sambahayan. Kung papaano nyo kami iningatan, Panginoon, patuloy naming maranasan ang inyong pag-iingat at pagliligtas sa bumaghapon. At magkaroon kami ng kasiguruhan na ang aming mga buhay ay ligtas sa inyong mga kamay. Ano man, Panginoon, ang karumihan at kasalanan ng inyong nasumpungan sa amin, pakalinisin kami, O Diyos, at patawarin upang kami ay ang aming mga dalangin maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Patuloy nawa ang inyong dakilang pag-ibig ay mangingibabaw at maranasan ng bawat tahanan. Salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na pagkaloob sa amin ng programang ito na maghahatid na inyong pabalita. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na nakinabang kayo sa ating pag-aaral, mga minamahal, sa ating ginawang study kanina.
And aking dalangin kay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa Radio, kasama natin ang ating mga technician. Ito po yung maglingkod kay Cristo Pastor Jomar Arsenal ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang sa laging nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo ngayong umaga? Kayo po ba ay naghahanda na para pumasok o di kaya naman kayo nakahilata pa dyan at nakikinig dito sa AWR 89.1 FM. Naku, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay o pagtangkilik ng ating programang Tinig ng Pag-asa. At ang atin nga pong Bible verse for today ay mula sa Psalm 34 verse 8. Ang sabi po dito, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him." So magandang paalala po ito, no, na ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang dapat marinig kundi maranasan. Kapag lumalapit po tayo sa Kanya at nagtitiwala, nakikita natin na Siya ay tunay na mabuti at maaasahan. Ayan, so mga kaibigan, napakabuti po ng Panginoon, no, kaya naman po sa araw-araw sana po ay maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Sa atin pong pagpapatuloy para sa ating mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, sa buhay pamilya, patuloy po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of positive emotions. Ano na po ba yung mga natutunan natin dito? Tayo po ba ay mas naging positibo na napakinggan natin itong mga araling ito, no? At sana na i-apply talaga natin ito sa ating mga personal na buhay. Kaya naman wag na nating patagalin pa. For more learning, sibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ireland Gabin para sa bahaging buhay pamilya.
2: Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating segment ng Buhay Pamilya. Ngayon pong linggo, ano po, ang atin pong pinag-uusapan ay God's gift of positive emotions, at sa araw-araw na atin pong pagtalakay dito ay mas lalo tating nauunawaan na ang atin pong emosyon, ito po ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at kinakailangan nating pangasiwaan po ito ng may kaayusan, ano po, sapagkat ang atin pong emosyon, ito po ang ito po yung magdedetermine ng atin pong behavior most of the time. Ito po yung ating nagiging basehanan po ng atin pong decision. But of course, we need to make something, ano po, sa atin pong emotion. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang atin pong emotion ay related po ito sa iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan, ano po, related to sa physical health, sa mental health, and sa social health, ano po, dahil yun sa relasyon na atin pong binibuild o minimaintain sa ibang tao, kasama po yan ang emotion, at yan po ay tinalakay ko nung mga nakaraang araw, ano po. But most importantly, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan na ang emotional health, yan po ay related sa atin pong spiritual health. When we say spiritual health, ito po yung kalagayan ng atin pong kalusugan na tayo po ay mayroong magandang relasyon sa Diyos at relasyon din po sa atin pong kapwa. Ano po? Yung ating pong relasyon sa ating Panginoon, ito po ay nagiging mas malalim at mas matibay, ano po? At dahil meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, syempre, kasama na rin po diyan ang atin pong emotion. So sa pagtatapos po ng ating series for this week ng atin pong topic na God's gift of positive emotions, nais ko pong i-share sa inyo ngayon ang tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng emotional strength. Ano po? Paano talaga mararanasan natin itong kaloob ng Panginoon na emotional strength. Ano po? At syempre, meron po akong ibibigay sa inyo na ilang mga principles, at the same time tips kung paano natin mapapanatili na malusog, malakas, matibay ang atin pong emotional health. Ayan. So ako pa rin po ang inyong kaibigan, Irene Gabin, na nagsasabi sa inyo na ang ating emosyon, pangalagaan po natin sapagkat ito ay isang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Number one na principle, and this will also serve as a tip sa atin para magkaroon po tayo ng emotional strength. Ang suggestion po ng maraming pag-aaral, ano po? Ang sabi po ay daily ask God to search your heart. Daily, sa araw-araw, ano po ay ating siyasatin ang atin pong mga sarili. Pag sinabi nating heart, hindi ito tumutukoy sa heart as an organ, pero ito tumutukoy sa atin pong kaisipan at sa atin pong emotion. Daily, ask God to search our heart. Ano po? Ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ano po? Dahil tayo po ang tao ay nahulog sa kasalanan, nandun yung tendency, ano? Yung propensity na siya po ay magkasala ang kanyang kaisipan, at syempre kasama na po dyan ang emosyon, ano mga kaibigan? Kaya ang unang-unang atin pong tandaan, huwag natin kalimutan ito para magkaroon tayo ng emotional strength, malusog na emosyon. Ano po? Ay atin po araw-araw lumapit tayo sa ating Panginoon upang siyasatin niya ang ating sarili. Ano po ang sabi ng Psalm 26 verse 2? Look closely at me, Lord, and test me. Judge my deepest thoughts and emotions. Yan po ang sinabi ni Haring David sa Banal na Kasulatan. And because ang series po natin na ito ay isa sa mga best resources po natin ay ang Banal na Kasulatan. Ano po? So there are two questions that we need to ask ourselves when we let God search our hearts. Ano po ang ating pong sarili? Una po is, what am I feeling? What am I really feeling? Ano ba talaga yung nararamdaman ko? Sa pag-search o sa pagsisiyasat, sa pag-evaluate ng atin pong emosyon, mahalaga na tanungin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang aking nararamdaman ngayon? So we need to define what we are really feeling. Walang deception, walang confusion, talagang maliwanag kung ano ang iyong nararamdaman. Okay? Halimbawa, ako ay galit ngayon, ako ay takot ngayon, ako ganito yung nararamdaman ko, ako ay masaya ngayon. So, halimbawa ikaw ay sabihin mo sa sarili mo, nagagalit ako. Nagagalit ako sa ibang tao, nagagalit ako sa sitwasyon, nagagalit ako sa bagay na ito. So, what am I really feeling? Ano ba talaga yung aking nararamdaman? This is one way of searching our heart. Ano po? Next question is, why am I feeling this way? Bakit ganito yung aking nararamdaman? Bakit ako nagagalit? Bakit ako natatakot? Bakit ako nag-aalala? Bakit ako sobrang nahihintakutan? Halimbawa, sobrang nag-aalala ako. Why am I feeling this way? Bakit po mahalaga na masagot natin ito sa sarili natin? Nang sa ganon, masabi natin sa Panginoon, when we talk to the Lord, masabi po natin sa Kanya kung ano ang nararamdaman natin at bakit ganito ang ating nararamdaman. This is one way of being honest sa ating pong nararamdaman. Ano po? Alam niyo si Haring David, meron po siyang sinabi, ano? Maganda ito sa Psalm 139 verse 23. Ano po ang sabi? Psalm 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Yan po ang panalangin ni Haring David, at yan din po ang panalangin natin. Nasabihin po natin, Lord, let us come to the Lord, and the Lord is so loving, understanding, and forgiving. When we are honest, when we confess our feelings to the Lord, our emotions to the Lord will listen to us and He will help us. So yan po ang number one tip sa atin para tayo ay magkaroon ng emotional strength. Ano po ang sabi? Ask God to search our heart. Ano po? Or ask God to search our thoughts. Number two, mga kaibigan, to have an emotional strength, daily read God's guidance in His words. Okay? Daily. Kanina pala, ang sinabi sa atin ay daily ask God to search your heart. Araw-araw, talaga, no? Araw-araw ay sasabihin po natin sa ating Panginoon, lalapit tayo sa Kanya. At araw-araw din, babasahin din po natin ang Kanyang guidance sa atin, ang Kanyang love letter sa atin, ang Kanyang instruction sa atin. Yun po ay walang iba kung hindi ang Kanyang mga salita. Do you have your Bible with you, mga kaibigan? If you don't have the Bible, you may go to the internet and you may have the soft copy of the Bible. At yung pong mga binabanggit ko sa inyo, yan po ay mga instruction, guidance ng ating Panginoon. Napakabuti po na tayo ay pakainin natin o kaya ay gabayan natin ang ating sarili sa pamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po? Bakit? Because God is our creator. Siya po ang lumalang sa atin. So He knows the best for us. And we have the manual of His guidance. Walang iba kung hindi ang scriptures. Walang iba ang banal na kasulatan ng Holy Scriptures. Kaya ang sabi ay daily read God's guidance. Ano po? His words. So Philippians 2 verse 5, ang sabi po ay, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Sa ibang salin ay, let this mind be in you as it is in Christ Jesus. So, magkaroon po tayo ng same attitude, same mind, same thinking ng ating Panginoon. Ano po ba yung thinking ng ating Panginoon? Ano ba yung thoughts niya? Ano ba yung attitude ng ating Panginoon? Ang kanyang attitude ay laging the best, laging mabuti, laging positive, ano, mga kaibigan. So, katulad ng marami po mga tao, ano, marami, kahit sa banal na kasulatan, nandiyan si Moses, nandiyan si Elijah, maraming prophets ng ating Panginoon. They are God's followers and even the disciples of Jesus. Nandiyan po sa banal na kasulatan. But they also feel some negative emotions. Ano po? At ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, the same guidance, ano po, the same instruction is given to us to read His words daily. Okay, read His words daily. Ano po ba ang nasa Holy Scriptures? Ano ba ang nasa Bible? Naroon po ang mga promises ng ating Panginoon. Verses that will lift our spirit up, that will, you know, that will strengthen us. Okay, katulad na lamang ng text na nasa Philippians 4:13. Actually, isa sa mga favorite chapters ko sa Bible ay ang Philippians chapter 4. Dahil ang Philippians chapter 4, yan po ay maraming promises ang ating Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So let us always read His words or God's Holy words, ang kanya pong guidance sa atin. And number three, for us to have and maintain emotional strength, let us daily ask God to control our emotions. Ano po yung ating subject for this week? God's gift of positive emotions. If positive emotions are gift from God, let us always ask the Lord daily to help us or to control our emotions. Sino po ba kung hindi natin i-yield o isasubmit ang ating pong emotions and feelings sa ating Panginoon, sino ang pwedeng kumuha nito? Siyempre yung kanyang counterfeit, yung kaaway. Ano po? So let us daily ask God to control our emotions. Sometimes it's not a matter of changing our emotions, but simply learning how to channel them more effectively. Ano po? Paano ko ba ito i-channel, itong aking nararamdaman na negative emotions, for example, or itong positive? Madali kasi sa positive emotions kung masaya ka, kung excited ka, kung talagang feeling mo minamahal ka, madali lang yun madali lang i-channel yun sa mga tao. But the challenging is, one is, yung mga negative emotions, ang hirap i-channel nun. Parang ang hirap nun talagang gawin o talagang i-dispose, kumbaga. Madaling i-dispose yun, kaya lang, ang tendency nga po ay masira yung ating relasyon. Ano po? Ang sabi po sa Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. nauunawaan ano po ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Pablo na tayo ay merong anger, nakakaranas tayo ng anger, nakakaranas tayo ng negative emotion. Pero ang sabi dito, pwede kang magalit, pwede, pero huwag kang magkakasala. Ano po? Pwede ba yun? Parang hirap yata nun, okay? So, pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. I'm going to introduce two words to you, ano po, mga kaibigan. Isa po yung doing at isa yung being. Pag sinabi natin doing, pwede kang magalit lang dun sa ginawa mong hindi maganda. No? Ayoko yun. Pero hindi ka nagagalit sa iyong being, sa iyong pagkatao, o hindi ka nagagalit sa ibang tao kung hindi nagagalit ka lang doon sa hindi magandang ginawa. Ano po? So in that way, hindi ka magkakasala dahil hindi ka talaga nagalit doon sa tao. Eh, no? Nagalit ka o kaya ay sumama ang loob mo, hindi ka nagandahan doon sa kasalanan marahil na iyong ginawa o doon sa hindi magandang ginawa ng taong yon. But yung tingin mo pa rin sa tao, mahal mo pa rin siya. Ano po? So, daily ask God to control our emotions. Pero hanggat maaari sana, hindi na talaga tayo magalit. Ano po? Now, yan po ay imposible sa sarili lang po natin. Ano po? So, let us always remember itong mga tips na ito na ibinigay po sa atin for us to have emotional strength. At nais ko pong basahin sa inyo ang nasa Galatians 5:22 and 23. Ito po yung bunga ng banal na espiritu. Dahil kapag tayo nagpasakop sa ating Panginoon, we let Him control our lives, then the fruit of the Holy Spirit will be seen in us. Ano po? So, but the Holy Spirit, ang sabi dito, I produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po. So mga kaibigan, natapos po ang ating series. Bagaman marami pa tayong pwedeng pag-aralan, but this whole week, natapos ang ating series sa temang God's Gift of Positive Emotions. Uulitin ko ang tatlong mahalagang bagay. Number one, daily pray and ask God to search our hearts. Number two, daily read the Bible and ask God to change what needs to be changed through His words. Okay? And number three, let us daily ask the Lord through the Holy Spirit to control our feelings, to control our thoughts, to control our emotions. So mga kaibigan, nais ko pong iwan sa inyo ang pangako ng ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Alam niya po na mahirap para sa atin ang gawin ito, ngunit there is nothing impossible with God. Muli ko po kayong inaanyayahan bukas sa isa na namang mahalagang serya na ating pag-aaralan sa buong Sanlinggo na may kinalaman pa rin po sa pagpapanatili ng malusog nating pamumuhay kasama po ng ating pamilya. Marami pang salamat.
1: Thank you so much po, Ma'am Ai. So mga kaibigan, napakahalaga po no na malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman natin. Bakit natin ito nararamdaman? So ito na nga po yung mga steps no, or yung mga tips kung paano tayo mas maging positibo yung mga emotions natin. No? Daily ask God to search our hearts. Daily read God's word for His guidance. And alam niyo mga kaibigan, we are very blessed dahil we have the resources, hard copy man o soft copy, accessible na po ang Bible. And also, daily ask God to control our emotions. Pwede tayong magalit, pero wag tayong magkakasala. At lagi po nating tatandaan, no, mga kaibigan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, and nothing is impossible in Him. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa ay may kinalaman sa The Bible and Creation. Ito po'y tungkol sa malinaw na turo ng Biblia na ang Diyos ang may lalang ng langit, lupa, buhay at tao. Makikita po ito lalo na sa Genesis 1 and 2. Ang creation story po ay hindi lamang sagot sa tanong na saan tayo nang galing. Ipinapakita rin ito kung sino ang Diyos, sino tayo at bakit may halaga ang buhay. Sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. At kasama ko si kapatid na Lou de los Reyes.
0: Magandang umaga po, Pastor Romy. Kamusta po kayo ngayong umaga?
1: Napakabuti ng Diyos, kapatid.
0: Apo.
1: Ating bigyan ng pansin ngayon ang isang paksa, ang isang pag-aaral, ang Biblia at ang nilikha. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nanupat siya ang lumikha ng lahat ng bagay na kung ating titingnan ang isipan ng ibang mga tao, yung paniniwalang evolution na ito ay galing sa isang lalaki na anupat ang kanyang paniniwala, si Charles Darwin, na ang tao ay galing sa one-celled animal at pagkatapos ngayon, ito ay naging butiki, naging palaka, tapos naging tsyonggo at ang tsyonggong ito, nung siya umakyat sa puno, ang kanyang buntot ay nawala nung siya lumukso galing sa taas ng puno. At pagkatapos, meron nang sasabi naman, ang ating mundo at ang mga tao ay lumitaw dahilan sa Big Bang na sinasabi nila, para bang tayo'y mga singaw. Pero kaibigan, merong ulat sa Biblia na ang Bibliang ito ay nagpapahayag sa atin na merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang lumikha. At kung bakit nandirito yung ating natatanaw sa ating paligid, kasama ng tao at ang ating mga nakikita sa kalawakan, ay nagsasabi na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itong Biblia na binanggit at sinabi ng ating Panginoon, ito ay merong 66 na libro na binubuo ng Old at saka New Testament. Ang Old Testament ay merong 39 na aklat at gayon din ang Bagong Tipan ay merong 27 o 27 mga aklat na ang mga ito ay nagkakaisa sa kanilang sinasabi at walang pag-away-away sa mga sumulat. May mga sumulat na mga lalaking nakapag-aral. May mga lalaki namang hindi nakapag-aral, subalit sila ay kinasya ng ating Diyos. Papaano nagkaroon ng Biblia upang sabihin ng Diyos ang kanyang damdamin sa tao at upang maunawaan ng tao ano ang kalooban ng Diyos? Merong sinasabi na nasulat sa Biblia, kaibigan, na ito ay natala sa Hebreo 1:1. Ating pabasa sa ating kapatid na si Lou, ano ang ating nababasa sa Hebreo 1:1.
0: Ang pabalita po ng ating Panginoon dito sa ating verse ay ito po. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta.
1: Sa makatuwid, ang Diyos ay nagsalita sa mga lalaki na kanyang pinili upang sabihin niya ang kanyang pabalita. Papaano tayo nagkaroon ng mga punong kahoy? Papaano tayo nagkaroon ng mga bagay-bagay na ating nakikita? Yung mga bituin sa kalawakan at gayon din yung mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid, papaano nagkaroon ng mga bagay na ganyan? At ang sabi nga ng ating Biblia, ang Diyos ay nagsalita. Nagsalita ang Diyos at ang Diyos ay hindi basta-basta nagsalita, mga pili, mga propeta ang mga ginamit ng ating Panginoon. At sa kanyang pagsasalita, papaano na isulat na hindi nakalimutan ng mga kinausap ng Diyos na yung bagay na sinabi ng Diyos, papaano ngayon nakintal sa kanilang puso't isipan at hindi nakalimutan ang pabalita ng ating Diyos? Ano po ba yung sinasabi sa 2 Pedro 1:21?
0: Ang sabi po rito, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos.
1: Sa mga tuwid itong mga propeta, mga pinili ng ating Diyos, sila ay kinasyahan ng Banal na Espiritu, nagsalita ang Diyos sa kanila at hindi nakalimutan yung pabalita ng ating Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At meron pang binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Timoteo 3:16. Ganito ang sabi ng ating Biblia.
0: Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran.
1: Yung mga taong gumawa ng mga poem o yung mga sumulat ng mga iba't ibang mga pabalita, inspired sila. Ang iba naman sa kanila ay they are in love sa kanilang minamahal, kaya nakasulat sila. Ang iba naman ay inspired silang maisulat ang kasaysayan. Subalit itong mga lalaki na ginamit ng ating Diyos ay inspired sila ng Banal na Espiritu, at ang wika, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasyahan ng Diyos. Sa makatwid, ang pabalita na kanilang isinulat na galing sa Diyos ay hindi mismo galing sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga damdamin, kundi sila'y inspired ng Banal na Espiritu kung bakit naisulat ngayon yung mga aklat sa Biblia na merong 66 ng mga aklat. Kaibigan, kung ating titingnan ang banal na kasulatan, nagsimula ang ating Biblia sa Genesis. Nang Genesis na itong ibig sabihin ay beginning o pasimula. Dito ay sinasabi ng ating Diyos, papaano ngayon nagsimula ang lahat ng bagay? Papaano ang Diyos lumikha ng mga bagay kung bakit naisulat sa ating Biblia at ang sumulat na aklat ng Genesis walang iba kundi si Santo Moises? At sa kanyang pagsulat ngayon ay ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Kaya nga, kung ano ang sinabi ng Diyos na isulat niya ngayon, at ito ngayon ang ating nababasa. At mapansin natin na si Santo Moises ay meron siyang sinulat na mga 5 aklat. Una, ang Genesis, Exodo, ang aklat ng Levitico, pagkatapos Bilang at Deuteronomio, at merong sinasabi pa rin ng mga nag-aaral sa Biblia, ang aklat ng Hob ay sulat ni Santo Moises. At mapansin natin, lahat ng mga sumulat, maging mga awit, mga propesiya, at gayon din mga sinasabing kawikaan, ay inspired ng iisang Espiritu, ang Banal na Espiritu. Kaya nga, nagkakalakip-lakip, nagkakaisa ang kanilang sinasabi, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng pabalita. At ano ba, kaibigan, ang aklat ng Genesis nagsisimula ngayon tungkol sa Diyos? Na ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng bagay kasama ng tao. Tingnan natin ngayon ang aklat na ito na sinasabi na ating mababasa sa aklat ng Genesis 1:1-5.
0: Ang sabi po rito, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng

0: ang langit at ang lupa. Walang mga bagay sa mundong ito. Walang existence o yung nakikitang mga bagay, kundi nung sinabi ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, nagkaroon ng wika ng liwanag at nilikha ng Diyos ang langit at ng lupa. Sinabi lang ng Diyos. Ganon makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya noong nilikha ng Diyos ang wika, ang langit at ng lupa, sinabi lang ng Diyos magkaroon ng mga bagay na ito, at nagkaroon nga ng mga bagay na ating ngayong nakikita sa itaas, sa ating paligid at gayon din sa kalaliman ng ating dagat. Ating ngayong tingnan, noong ang Diyos ay lumikha, may kasamang evaluation ng ating Diyos. Merong sinabi ang Diyos kung ang mga ito ay mabuti o hindi mabuti. Tingnan natin ang pagkasulat ng ating Biblia sa Genesis 1:10.
1: Ang sabi po rito, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang tubig na naitapon ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
0: Pagkatapos ng Diyos ang wika, nilikha ang lupa at ang tubig ay nakita ng Diyos mabuti. Sa makatuwid, mabuti ang ginawa ng ating Diyos. Nakita niya ngayon na nang sinabi niyang magkaroon ng lupa, magkaroon ng tubig, ang sabi ng Diyos, mabuti. Ito yung kanyang evaluation na anupat ang Diyos ay nagsasabi na ang mga bagay na lumitaw, sapagkat mga pangyarihan ng salita ng Diyos ay sinabi niya mabuti. Pagpatuloy natin sa versikulo 12.
1: Ang sabi po rito, at ang lupa ay sinimulan ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
0: Sinabi ng Diyos, mabuti. Ang wika, ang lupa ay sinibulan ng halaman. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng halaman. Ako ngayon ay may bahagi ng aking activities na nagtatanim ng mga halaman, nagtatanim ng mga gulay. At sapagkat ang Diyos ay pinatubo yung aking tinanim, yung aking dinidilig ngayon, ako'y nasisiyahan na makita ko yung mga halaman, at saka yung mga halaman nito ay nagkakabunga na, at pagkatapos ngayon yung gulay ay nagkakabunga na. Sabi ko, napakasaya ko. Yung hirap na aking ginagawa ay merong katumbas na kasiyahan. Pero itong bagay na ito, sinabi lang ng Diyos na magkaroon ng mga halaman, sinibulan ng mga halaman, mga punong kahoy, at ang sabi ng Diyos, mabuti. Kaya sa pangalawang pagkakataon, sinabi ng Diyos, mabuti. Tingnan natin ngayon sa pangatlong pagkakataon.
1: Ang sabi po rito, upang mamahala sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
0: Mapansin natin na nung una ay sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at pinaghiwalay ang liwanag at gayon din ang gabi. Pero ang sabi ng ating Biblia, sa ibang araw sa kanyang paglikha, kanyang nilikha ang wika, ang araw, mamahala sa araw. At yung sa gabi naman ay sapagkat merong kadiliman, ang wika, nakita ng Diyos na mabuti. Patuloy tayo sa versikulo 21.
1: Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
0: Dahilan sa ang Diyos ay makapangyarihan, sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng mga bagay na ganito, mayroong mga ibon at merong sinasabi na mga dambuhala sa dagat, sinabi lang ng Diyos, sapagkat makapangyarihan ng Diyos, nagkaroon. At ang sabi pa ng ating Biblia, nung nakita ng Diyos sa mga bagay na ito, ang wika, mabuti.

0: Dapat ang kanyang evaluation ay napakabuti. Tuloy natin sa 25.
1: Nilikha ng Diyos ang may ilap na hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri, at maaamong hayop ayon sa kani-kanilang uri, at ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
0: Sinabi ng Diyos, mabuti. Pagkatapos ng wika, nilikha ng Diyos ang iba't ibang uring mga hayop, at ganun din sa ibabaw ng lupa ang wika, iba't ibang uri, nakita ng Diyos na mabuti. At pagkatapos sa 31, ano pa yung sinasabi ng ating Diyos?
1: Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw.
0: Mapansin natin, nilikha ng Diyos ang nung una, nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng ganun nga ang bagay. Pero mapansin natin, kailan nilikha ng Diyos ang araw? Natatanglaw sa araw, at gayon din yung buwan at mga bituin, nilikha ng Diyos ang mga ito sa ika-apat na araw. Papaano ngayon nagkaroon ng liwanag? Kaibigan, narito ang sinasabi ngayong pinaka maliwanag na sinasabi ng Biblia sa 14 hanggang 19, para ating ngayong bigyan ng pansin yung ating katanungan, paano nagkaroon ng liwanag samantalang ang araw at saka buwan ay nilikha ng Diyos hindi sa pasimula. Sa Genesis 1:14 hanggang 19.
1: Ang sabi po rito, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang iniligay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-apat na araw.
0: Kaya napakaliwanag na sinasabi ng ating Biblia, nilikha ng Diyos ang araw upang tumanglaw, meron tayong liwanag sa araw, at pagkatapos merong buwan, mga bituin, upang tayo ay merong ngayong tanglaw sa gabi. Pero ang sabi, ika-apat na araw. Papaano ngayon magkaroon ng liwanag? Ako'y nagkaroon ng kaklase sa seminary, taga Finland. Napakaswerte natin sa Pilipinas. Alam ba kaibigan, sa Finland, 6 na buwan ang araw hindi lumulubog. At 6 na araw ay meron lang mga tanglaw sa gabi, sapagkat ang araw ay hindi sumisikat sa loob ng 6 na buwan. Kaya nga, 6 na buwan ang araw hindi lumulubog, sa anuman sa gabi ay meron ding araw, pero wala silang problema sa gabi. Pero pagkatapos ng 6 na buwan ay puro gabi, at alam nila ang araw, bagamat walang tumatanglaw na araw sa kanila. Ngayon ang tanong, papaano ngayon merong liwanag samantalang sa unang araw ay sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag? Kaibigan, ito yung susi sa ating ngayong katanungan. Ano yung tumatanglaw sa kanila? Saan ang gagaling yung liwanag? Apokalipsis 22:5.
1: Ang sabi po rito, hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y mag-aahari magpakailanpaman.
0: Sa makatuwid, yung liwanag, bagamat wala pang araw na tumatanglaw sa araw, at yung sinasabing tumatanglaw sa gabi, ang buwan at mga bituin, ay mismo galing sa Diyos ang liwanag. Kaya ang sabi, hindi na magkakaroon pa ng gabi, ni sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, at ni ang liwanag man ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila. Kaya nga, ang liwanag ay galing sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, mga pangyarihan ng Diyos. Kaya bagamat wala pang tumatanglaw na araw sa araw, ay ang liwanag ay galing sa Diyos, maliwanag sa ating banal na kasulatan. Kaibigan, meron akong isang quotation na gusto kong basahin sa inyo tungkol sa binabanggit, yung analogy. Ang wika, ito ay sa wikang English. When God wanted to create fish, He spoke to the sea. Kaya, nagsalita ang Diyos sa dagat, kaya ngayon nagkaroon ng mga isda. When God wanted to create trees, He spoke to the earth. At ang Diyos ay nagsalita at nagkaroon lamang ng mga puno. But when God wanted to create a man, He turned to Himself. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness." Kakaiba, noong nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, nagsalita lang ang Diyos. Pero noong nilikha ng Diyos ang tao, anong ginawa ng Diyos? Kaibigan, dito natin makikita na ang Diyos ay nagmamahal sa tao. Dahilan sa kanyang biyaya, ang Diyos ay kanyang nilikha ang tao. Ano sabi ng Biblia, Genesis 1:26 at 27?
1: Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae.
0: Yung analogy na aking binanggit kanina ay kung pagpapatuloy natin, ang sabi, if you take a fish out of the water, it will die. Yung bangos, alisin mo sa dagat o alisin mo sa tubig, mamamatay. And when you remove tree from soil, it will also die. Mamamatay ang halaman na kapag inalis mo sa lupa. Likewise, when man is disconnected from God, he dies. God is our natural environment. We were created to live in His presence. We have to be connected to Him because it is only in Him that life exists. Ang ganda na po. Kaya nga, noong ang Diyos kanyang nilikha ang lahat ng bagay, nagsalita lang ang Diyos, maging ang mga hayop, mga isda at gayon din ang mga ibon. Subalit noong nilikha ng Diyos ang tao, ano sabi ng Biblia? Pinorma ng Diyos ang tao galing sa alabok ng lupa. Sabi ng Diyos, ating likhain, ating let us create man. Hindi sinabi niyang aking lalangin, kundi sinabi niya lalangin natin. Ang ginamit na salita sa wikang Hebreo ay Elohim, plural form ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Siya'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At ang sabi sa Genesis 2:18, tingnan natin anong sinasabi ng Biblia.
1: At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya.
0: Mapansin natin noong nilikha ng Diyos sa maraming mga bagay, sinabi ng Diyos, napakabuti. Pero noong nilikha ng Diyos ang lalaki at nag-iisa, sabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaking mag-isa. Kaya nilikha ng Diyos ang babae para maging katuwang sa buhay ng lalaki. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nalilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Pinorma na galing sa alabok ng lupa at nagkaroon ngayon ng tao. Ano sabi ng ating Biblia sa aklat ng Genesis 2:7? Babasa natin 2:7.
1: Ang sabi po rito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa.
0: Papaano nangyari ito nung nilikha ng Diyos ang babae? Papatuloy po natin ito sa ibang bahagi ng ating pag-aaral sapagkat pinorma ng Diyos ang tao galing sa labok ng lupa. At ating ngayong patikman ng bagay-bagay na ginawa ng ating Diyos na atin lang babasahin ito pagkatapos sa ating susunod na pag-aaral ay ating bigyan ng pansin. Genesis 2.
1: Ang sabi po rito, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At ang sabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman.
0: Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Dahilan sa kanyang pagmamahal sa tao, hindi lang basta-basta nagsalita ang Diyos, kanyang nilikha ang tao sa larawan ng ating Diyos sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin. At dito pinakita ng Diyos na napakaliwanag ang pabalita na may kinalaman sa creation na hindi yung sinasabing evolution o yung Big Bang kundi ang ulat ng Diyos. Papaano nilikha ang lahat ng bagay? Napakabuti ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Kanyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang binabanggit ng ating banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 11. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagat ang bawat umihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok, mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay o kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga ay masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga umihingi sa kanya? Kaibigan, napakasarap ang mga pangako ng ating Panginoon at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po niyo sa amin. Na sa kabila ng kami ay maraming pagkukulang, kami nagkakasala, ang aming Diyos ay kanyang pinapalasap sa amin ang kanyang pag-ibig. Kanyang nilikha ang lahat ng mga bagay, pinorma ang tao na galing sa lubok ng lupa, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay nung binigyan ng hininga ng buhay ng aming Diyos ang tao. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Marami pong salamat na inyo pong tinugon ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Dito nga po nalaman natin na ang Diyos ang pinagmulan ng buhay at ng mundo. Nilikha niya ang tao sa kanyang imahe. Binigyan tayo ng responsibility sa creation at nagtakda ng Sabbath bilang bahagi ng creation order. At kahit po nasira ng kasalanan ng mundo, ipinapangako ng Biblia ang final restoration sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi nga po sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa
2: ating Facebook and YouTube channel. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas mong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, tayo ay nagagalak at nagpapasalamat. Natutuwa tayo sapagkat tayo muli ay inakay ng Panginoon sa umagang ito para umupo sa atin pong morning mana, umupo kasama ng atin pong Panginoon. Sapagkat ngayon pong umaga ay meron pong panibagong pag-asa, panibagong laan ng langit, provision na kanyang inihanda upang atin pong tanggapin sama-sama. Bago po tayo magsimula, ay nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po, napakabuti po ninyo sa araw na ito, sapagkat ang inyong pag-ibig ay sagana patuloy sa aming buhay. Patuloy po ninyo kaming inaakay sa isang karanasan na lalong magpapalapit ng amin pong sarili sa inyo. Ngayon, kami ay nakaupo muli sa inyong paanan. Panginoon, tulungan po ninyo kaming mabuksan ang amin pong mga puso upang tanggapin ang provision ng langit na inyo pong inilaan sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay ating tatalakayin ang panibago na ang pamagat ay ang pure and undefiled religion. Ano ho? Na ito ay masusumpungan sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Pahintulutan po ninyong basahin ng inyong lingkod. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and the religion is worthless. Verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So narito ho binabanggit ng Santiago ang tunay, dalisay at anho, walang pagkakamali na anho na reliyon. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga ay, anong klaseng reliyon meron ka, kaibigan? Anong klaseng reliyon meron ka, kapatid? Ako, anong klaseng reliyon meron ako? Ito ba ay katulad ng spare tire na ginagamit lamang po natin sa panahon ng emergency? Ito ho ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling ma-upset at kinakailangan itulak? O ito ba ay katulad ng isang bus na kung saan gusto natin puntahan ay doon tayo sumasakay? Kaibigan, mga minamahal ko pong mga kaibigan, dyan lamang po kayo sapagkat sa atin pong pag-aaral ay maintindihan po natin, opo, ikaw at ako, kung ano ang ating katatayuan sa mata ng Panginoon, kung anong uri o klase ng reliyon meron tayo. Spare tire ba na tayo ay pumupunta lamang sa simbahan o di kaya sa kapilya sa panahon ng emergency, katulad ng crisis, pandemic, o di kaya ating birthday? O tayo ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling masaktan, manghina, magdamdam, kinakailangan tayong itulak, ipush para lamang tayo ay gumalaw at makisangkot? O yung katulad ba tayo ng isang bus na sinasakyan lang natin kung ano ang gusto natin? Ano ho, kung saan natin gustong pumunta, sasakay lang tayo. Ito ho ang ating pagsasaluhan ngayon pong umaga. Anong klaseng reliyon ang meron ikaw at ako? Alalahanin po natin, walang saysay ang atin pong reliyon maliban na atin pong maplis o di kaya maluwalhati ang Panginoong Diyos sa atin pong pagsamba, sa atin pong buhay, sa atin pong pagiging kaanib ng iglesia. Sa aklat ng Santiago Kapitulo 1 talatang 27 ay nariyan po ang definition kung ano ang nilalaman ng tunay na reliyon. Ang sabi po dyan, ayan ho, the pure, undefiled religion before God.
Para lubos po natin matiyak kung ang atin pong reliyon ay kaaya-aya sa Panginoon, atin pong tignan kung ano ang katangian ng tinatawag na pure and undefiled religion. Una, the pure and undefiled religion must be what? Number one, please take note of this, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga. A practicing religion. Ano ho? A practicing religion. Kumusta ang iyong reliyon, mga kapatid? Ikaw ba bilang kaanib ng iglesia? Ikaw ba na sinasabi mong merong reliyon? Iprinapractice mo ba sa iyong buhay? The way you speak, the way you conduct yourselves with other people, the way you treat fellow members in the church, your office mates, yung ating kasama sa hanap buhay, yung atin pong mga kapitbahay, are we practicing a religion? Kapag sinabing practicing religion, it involves doing something on our part. Ibig sabihin ay meron tayong dapat na ano, gampanan na tungkulin. Napakaliwanag. Ano daw po yun? Sang-ayon po sa ating binasa kanina, sa talatang 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows. Sa ibang salin po, mga kapatid, ang sabi po doon ay to visit the orphans and widows. So, ibig sabihin ay kung sinasabi natin na tayo na merong reliyon ay atin pong iprinapractice ang ating reliyon, sana'y nakikita sa atin na meron tayong panahon na dumadalaw sa mga, ang sabi po dito'y, sa mga ulila at ganun din po sa mga balo, ganun din po sa mga nangangailangan para tayo ay magbigay sa kanila ng blessing, ng tulong, o di kaya ay pagpapalakas sa kanilang mga kalooban. Napakaliwanag, minabanggit po diyan. Pansinin po ninyo, kahapon ay atin pong napag-aralan, ang sabi po dito yan ho, wag lang sana tayong maging tagapakinig ng salita, bagkus tayo ay ano ho, kinakikitaan na isang buhay ayon sa salita. Nabubuhay tayo ayon sa salita. We walk as we talk. Kung ano ang lumalabas sa atin pong bibig ay nakikita sa atin pong buhay. We should not be hearers only, but be doers of the word. Yan po ay napakaliwanag, mga minamahal kong mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Mateo 7 talatang 21, babasahin ko po ito sa inyo sapagkat napakaliwanag na binabanggit ng Panginoon sa kung ano ang pakay ng Diyos sa isang taong katulad mo at katulad ko na Kristiyano, daladala natin ang pangalan ng Panginoon, tayo nakaanib ng iglesia, tayo na naniniwala na tayo ang iglesyang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Listen what the Lord says, Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is what? In heaven. So hindi ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ayan ho, maliligtas, kundi sila na gumaganap, gumagampan. Sila yung mga kaanib ng iglesia na kanilang prinapraktis ang diwa at espiritu ng tunay at dalisay na reliyon. Mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ito ang katuruan ng ating Panginoon. Ito ang liwanag na atin pong masusumpungan sa aklat ng Biblia. Hindi lamang tayo, ano ho? If we are not doers, pansinin po ninyo mga kapatid, kapag hindi nakikita sa atin ang practicing Christian, we are practicing a religion, ang sabi po ng talatang 22, we are deceiving ourselves. Hindi napapadaya ang Diyos. Hindi rin napapadaya si Satanas.
Ang sabi po dito'y ang nadadaya ay ang aking sarili, ang iyong sarili. Kaibigan, kapatid, kapag tayo bilang kaanib ng iglesia ay hindi nakakakitaan ng Espiritu ng langit o di kaya yung diwa, katuruan ng Panginoon na dapat ay makita sa atin pong buhay. Hindi lamang natin dinadaya ang ating mga sarili. Dinadaya din natin ang ating mga anak. Dinadaya din natin ang atin pong kapwa-tao. Pero ang kaaway, si ang Diyos, hindi po natin sila kayang dayain. Kaya nga't kaibigan, maaring ikaw at ako, matagal na tayong kaanib sa isang pananampalataya. Baka ikaw naman at ako ay dinadaya natin ang ating sarili, ang miyembro ng ating pamilya, dahil hindi makatotohanan ang atin pong buhay, hindi nahayag sa ating salita, hindi nakikita sa atin pong buhay, sa ating pagtrato, sa ating kapwa-tao, sa ating mga kapatid sa iglesia, na tayo ay talagang tunay na pinamumugaran ng Espiritu ng Langit, na nakikita sa atin that we are practicing the pure and undefiled religion, which is the Spirit of Heaven, mga minamahal kong mga kapatid. So having said that, a practicing religion na ito ho ay napakahalaga, mga kapatid, well, of course, idiniin din po ng sulat ni Santiago yung pananampalatayang gumagawa. Ano ho? Ano yung pananampalatayang gumagawa? Ang sabi po diyan, ang isang reliyon na hindi pinapraktis ang diwa at espiritu ng Biblia o ng katotohanan, ibig sabihin ay ang kanyang reliyon ay patay. So, ang isang pure and undefiled religion, one, must be what? A practicing religion. Two, it must be what? A practical religion. Iba yung practicing, iba naman yung practical religion. Ano ang ibig sabihin? Alalahanin po ninyo, hindi lang dahilan na tayo ay kaanib ng iglesia ay tayo ay dadalo lamang sa atin pong simbahan, sa atin pong iglesia. Hindi po yun ang binubuo ng ating pananampalataya. Ang atin pong pagdalo, hindi lang ito ang intensyon ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, ayan ho, maliban na tayo ay dumadalo, gusto niyang i-extend ang ating pagsamba sa kung papaano tayo dumadalaw, kung papaano tayo tumutugon at kung papaano natin pinupuntahan at iniuunat ang ating kamay ng pag-ibig, pagtulong, pagmamalasakit sa mga taong nangangailangan. Ang practical religion, mga kapatid, ay ano ho? Atin pong inuunat ang ating mga kamay sa mga taong higit na nangangailangan. Iniuunat natin na ito po'y kapahayagan ng atin pong paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa iglesia, paglilingkod sa atin pong kapwa-tao. Sa Bagong Tipan ay idiniin po dyan hindi lamang ang paggawa ng mabuti, mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 10, ang sabi po ni Pablo, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of what? To the family of God." So, ibig sabihin, mga kapatid, ayan ho, hindi lang pagdalo, kundi pagtulong. Bawat pagkakataon, opportunity, ay atin pong ano ho, samantalahin na ating inuunat ang atin pong puso, ang ating kamay, ang ating mga paa sa pagdalaw at pagtugon sa pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na ang kaanib ng atin pong iglesia. Sang-ayon po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16, "Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices to God is pleased." Kita po ninyo, hindi lamang pala ang pagtugon, pagtulong, pagministeryo ay sa mga kaanib ng iglesia,
even extending beyond the walls of our church building, my dear friends. Pagtulong, pakikisangkot, pakikibahagi sa mga pangangailangan ng ibang mga tao. Sa aklat po ng 1 John chapter 3 verses 17 and 18, ang sabi po ay ganito. 17 and 18, ang sabi po ay ganito. If anyone has material possessions and sees

a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Katanungan, ano ho? Kung totoong meron tayong reliyon, tayo na merong inaangkin, o di kaya tinatangkilik na kaunti sa atin pong buhay, subalit kung ang isang taong nangangailangan, kapatid, sa atin pong iglesia o kapitbahay, but we are never extending any help to them, o ang sabi pa paano natin maipapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Dear children, listen to the appeal of John. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Oh, purihin at salamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat kapag atin pong inapply ang salita ng Diyos sa pagpapakita ng kabaitan, kabutihan, kahabagan sa mga mahihirap at nangangailangan, ibig sabihin, ayan ho, yung ating mga pangangaral ay totoo, yung ating mga katuruan ay totoo, yung ating pag-aaral ng Biblia ay totoo. Subalit, kung hindi po natin ini-apply ang diwa at espiritu ng Biblia, ang atin pong pangangaral, ang atin pong pagdalo, ang atin pong mga katuruan, ang atin pong pag-aaral ng Biblia ay wala pong kabuluhan, mga kapatid. Ano ho? Kaya nga't yan ang binabanggit ng salita ng Panginoon. Sana sa umagang ito ay atin pong natanggap, ano ho, ang mga paalala sa bawat isa sa atin, opo, sa bawat kaanib ng iglesia. Tayo na inilagay ng Panginoon sa sanlibutan. Tayo ng iglesia, ang sabi ni Sister White, ay ano ho, repository of God's grace. Ahensya na kung saan gagamitin ng Panginoon sa huling kapanahonan para sa kaligtasan ng tao. Sana ay makita sa atin, mga kapatid, na totoo at makatotohanan ang diwa at espiritu ng Biblia sa puso at buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Muli kaming nakatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa langit sa umagang ito. Panginoon, salamat po dahil kami inyong tinawagan at inilagay sa sanlibutan ito upang makita sa amin pong buhay ang diwa at espiritu ng inyong banal na salita, ang diwa at katangian ng aming Panginoon upang po magkagayon, Panginoon. Marami pa ang mahikayat sa inyong katwiran at marami pa ang maligtas sa inyong kaharian. Panginoon, tulungan po ninyo kami araw-araw, makapamuhay kami nang naayon sa inyong banal na kalooban. Ingatan po ninyo kami, ang bawat isa sa amin, at tanggapin po namin sama-sama ang inyong bendisyon alang-alang.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.